0: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke? Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling ya fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: I nkarhi wa leswaku mali ya hina ya swibalo yi hi vuyerisa. I nkarhi wa leswaku ku lunghisiwa na ku akiwa switirhisiwa swa masipala. I nkarhi wa leswaku vanhu va hanya endhawini leyi baseke na leyi sirhelelekeke. I nkarhi wala swa ku va aki va hina va ti tekela swiboho. I nkarhi wala swa ku va tirhela mfumo wa masipala va tirhela vaaki. I nkarhi wala swa ku hi votela vandla leri nga endlaka leswaku leswi swi humelela. I nkarhi wala swa ku hi votela Freedom Front Plus, votela VF Plus hi ti vota hukuri. I nkarhi.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyokude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihoxo swo hambanahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta exitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana. U nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi a Giyane hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
0: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi October 1, 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku la dumadwe ya Nyamalamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe. La duma, where you save and score.

0: tlhabelela.
1: Maishala di kwala ga ina ka makoshi ngwengwe wa mina ni raba puku ba bona sengwana sengwana ni bu ya kwala ga ina kwala a kha kha kha ni manyunyu tsika sa nyanga nyanga puku ba bona sengwana sengwana ni bu ya kwala Black 14A ni ri manwa kwala 14A ni raba puku ba bona sengwana sengwana yes es malenge ni danko
0: kesa swina nhlayisa ka
1: danko
0: eswe swo ke ene ba bantla ri vuyelela ka sike ya mahlweni mingiselo ma ekhari batlhava eka nambari 060 875 942 va dzodza ntlhari wa timina ta yibele hundzela wara liya ya mona hi famba swin'we laha riqingweni laya tsi ntlhaveni mi ku na mona a ko

0: loko me loko tseka tsekeni yana ra mitani khomela zwinene ka ngomeni kuma ka mini mini tlhavela ka mitwa mingani kume ya mitani khomela shem a kuna loyi nambara ni nga rhandzeki ku yi khoma kume ni nga laveki yi khoma ne jisar family mamukerile
1: ya ni kombela ku pfuxa sister wa mina ku thavi le ka mapapila hayi sister tika mina swa titheke ta tiphina
0: mani
1: ni ku no ku na swigoto swa mondo miyila laha ta faneka ni fambeki n'wana pa va pfuka na wena mani aka mapfuno ku na ntungulo wa mina vo ni rhandza ivi va xitichi wan'wana pfuka mugawa wa mina
0: Kesa sudah jarak ke fasa sekarang.
1: Tali.
0: Danko.

0: 6 ano.
1: Kapag sa kala di dat malle ko kalen to maram balen te papu ka di bijo khupa ra kam sa alla papu ka gumba gumba ela flower kam dabla ka shwa sa em kwa u papu shwa en ndu mun bank ni ta akaya block tri kam ni ka ka se ka
0: kahle kahle
1: aye
0: eh thank you baba
1: thank you.
0: Ano six ano?
2: Apuma se wamina ntukulwa ho se laka tshunyana. Kupuka bo December mashinje la kama balana. Kupuka se tabeli ya kombela kama papela wapusha ndzo fatsulo po zoma kala la yi.
0: Ayeni. Danko. Kaso sene shem ndzo fatsulo kusuka la ka mangombe kral. Ile ka homu ne? Mm. Tabeli la. Kuna mun.
3: Eh adikon.
0: Mm.
3: Mm.

0: even vuya noku ifumana pusha kokwani mathe leti kuenda ka bevula kokwani mathe ntsakala kuno ri kumtweni ka radio ringetana kumdudziwa ka mtangena moyeni mitani pusha nta kota ku tsakana stop so bani pusha loko kungena moyeni mani hi ri tsa patron wa mangwana vona ke imithiveri wa mukhala dza manyunyi na vavo tshika swa hanyanga nyana hati kuenda ka kakhala layani pukani mani dzinjiva ka pukani ka mani hi ri tsa kokwani manyunyi a nikani mithiveri ka va nikeni nyana foni va pfa va nghena moyeni hi voxe va ta ni pfuxa vana va hinkwana vona va pfuxiwa hi mana anakanya ni kokwani ntsumi nceka wa makasani mina wu huma nceka wa makasani
1: hukupelu hiluwa
2: Radio ile ka screenyan DJ Claimi.
1: Ni mtoka kutanzi ka vapa xilo vana vafana.
2: Maswita na mono ku kokwan so bola ka makoxo vale henhla ka madawulo lo papa vok a mina vrina a mina vela. Ni ku va kwini xoko xoko information siwe yo le a sikume kara. Ta hetelela hi papa ka la xa ka dawulo manga hi le a tikonda ka gomo. Lava hinkwawo DJ Claimi va pusha hi munhu wo duma rexe. Mina nge hansi ka muganga ndhuna erika na mtsha.
3: Thank you,
1: Baba.

0: Chávez da.
1: Ya, mon va tudo bem, não?
0: É, vai dizer.
1: Ya, no ko kwan so bo la kama kosa ama dawlo boyo papa aba poki mana alpe la kash ko kwan aba poki netele papa bomba mzayo la kam ningeni silai aba poki lava pusha makota kam komi taki waya
0: Kesa swinene la ka mukhomi ra hlayisekani
1: xihleko xexo
0: magoda mara ayaya ya mahlweni entlhaveleni mikisi ra mehe mfana na magoda laha a hi magic vo ro tlhava na vona hi lava van'wanyani ti tlhave ku tlhava ngwendo
2: tlhava ni boxa
0: tlhaveni me
2: wo ni sungula hi mbilu wa wangu kwale ka makoxa erisi similasi ni heta ni landza nkata swilebvhano swi ku tlhandla ni landza murhi yo leha mani i mamakhesi loko yi dyiwa swa byi ka byisi loko byiya faka khwe i milandzu byi famba 2 days bya haya enhlakovini hinkwavo vanhu lavana va tsundzuka boti masiyani laha ka majosi ka gondzo ra R578 i mvhani wo leha loko ni kuma na madyabi nga tsuma ngopfu ku hlangane na vanhu vo ka va nga ri vona
0: ya ni kesa swinene boti masenyani hlayisekani le ka gondzo ra R578 i boti masenyani kesa swinene xem kuva mi ve xiave xa nongonoko na le ka mixo wa siku ra mihla va khori van'wana la riqinghweni na kambela u ni va teka hi lava va ku yina ti ni tlhaveli la
3: tlhavantlhava
0: tlhave ku tlhave papa hlungwani
3: avapfuki mhala mikateko a swi ka phova ka yitlhayana vapfuka swidole baji kusuka laha tikweni ra ka mixana vapfuka jojo mdlovu kwala ka nhombelana vanhu valava pfuxiwa papa hlongwani makhale ma thavhena
0: ke swinene papa hlongwani hlayisekani
3: dankie
0: dako
4: hi na kahinani ya leswi makamu leyi kuma tatana vuxokoxoko swiweyo a va pfukerixile laha ka gonono laya ku na bakani ya swinya swimanimela a va pfukerixile kwalaya futi ka gonono ku na kalaxaka bakani manganya va pfukerixile va pfuxiwa hi kokwani xava va makhahleli ni kwala blotri ka minginisi moxo wa mina lowunene
0: mingiseri wa mina wo rhandzeka
4: mina ni ri good and bye
0: it's a good and bye
4: thank you
0: nkoma danko

0: arsimbra kahle bengise kusuka ka matswa bemuda ka rivamisa ra kahle na magenge sisters arsimbra ko nyumithiwe kahle nyumisavalala hi xitalo bengise rome loko ku tshuka kun'wana ku va na ku tika kumbe ku va na ku nandzika ti tele tinsimu leti u nga ti khotaka ta legend matswa bemuda u nge ma ya wena u nga ya mahlweni u etlela hi kurhula ri kona rin'wana risimu ri ku munhu u fana na humiyele hosini wa yi kha yima yi nandzu u tshika yi dya mavele yi nandzu lexi nga xo hunge xi tiva hambiswiri tala mingiseri a hi tsumi langutala va nga kona va nga laha ka Facebook laha lava nga hoxa xandle ku tirhisa xiyenge xa mbulo xa Facebook wo sungula hi mani laha loko ni tlhavaka la tani ntoro la mingiseri sungula hi lava nga fika va reacta kunene la judgment ma vachavala lava kona na vona vanhu ma khumela vo duma dlokodla wa n'wina masini madzivandleli lava kona vana ku hlulahlurile ni kha swinene ku vona ntoto mana bombolo stinyiko kusa njima kam khora nxuma ni kha swinene ra mafalo lusent nkateko ni vona na manungwana nga kona la i wisan richard ni kha si lenele ka eric tarimbeni thembi thembi ni mbonini na n'wina tinyiko maleke ni mbonile josephine hlungwana ni mbona judas grid na mbona lance herald ni mbonini na n'wina ni kha swinene nele ka tshikani fulomana ka nkura zamanla calvin makana ni se brenda mirimi la ka rivala la swo boha swo bola ka makoxa la bazani n'wana niphosa kusuka laha ka ngovela mama kensi manarisana ri no ku na ringano lc mina la ka makoxa sldd mahlangu ni kha swinene agnes ndukwani vona ka tlhetha vhele ya kumbe ni kha swinene maitavi ku ri na manungwi tlhoka na kamala ya matimba seth machevele va ku swin'we ni tlhele ni khase swinene ka manila i masambalala grifa mano ndzi vezitamuchavi roni ma nga yila ka bokisi la jeffrey sugar xivambu ni vona na manila i mhlori polite recordo ni kha swinene walter mquatri ni khase lenele ka gan baloyi ni vona na denis lungwana sifaswankelani kona ku ra manungwini mkanakana kambela i laki mhlongo ni khesile ne tisela lavuma rikhoto ni khesa swinene sizaka richard rikhoto ni mbonini na n'wina linda maluleke rikhoto ni vona na manungwana nga kona la i ludwig maluleke ni khe swinene rans obisi geti khumbuzi mani geti kusuka la ka ngovela ni khe swinene mani geti va ku ri manungwi tlhavaka na kambela elizabeth ala mafumo ni khesile la ka dingala hi swona ni va kumeka la ka mbatlo la ni khe swinene nele ka makhesh vongani la ko simbetswa xikumbi na bolo endlovu ka sikwini flipomo ni khe swinene nele ka leki ngoveni thomas mdungwa xivambu nele ka mafesi mlambya musa wa n'wana n'wa magazini ni khe si nele ka n'wina ni vona na mathemathe patrs matonsi hlekani maria makam ni khe swinene va mandla ni vuyelela va lavela va va nga fika va koma ntsena ku lo ku famba ni kun'we hi ku tirhisa ke van'wani va tirhisa lavi van'wani va tirhisa lexiya xa shopshop vo ri koma ntsena ku hi lo ku famba ni kun'we ni khesa swinene ene va mandla ni vuyelela na womingiseri nga swi kota ku endla tata ku siva leti ku fika kwalaho i nga swi kota ku va unlanda eka Facebook ka sexini tsana ku GCR Space FM u ta yi vona post leyi fambanaka nanongono kwa mixo wa siku ra mhla a hi tsumi la ku tala va nga kona va nga tsala kunene laha ka comment section laya va koma ku lo ku famba ni kun'we vo sungulasungula i mana maria ri khoto lava va ku swin'we n'wana nkulu a ku pfuke botcation balo yi kusuka laha ka ndhambi laha ku pfuka na papa mhlorisi dzeka richard rikhoto la roben ka xihoko la na boti wisa njhema kambe la ka ndhambi laha a va pfuxwa kahle hi mani maria rikhoto kusuka la ka mageva location kha swinene kusuka la ka mageva location kazi va xitati va kona na vona i le ndhama luleke rikhoto va kurixile my lovely top dj and kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka my lovely sister ku kona wa ku hlula i mani maxiyindzo la gana section a sikoni sami mani swivongile makhuvayele nga ta botirichi la ka ndhambi la na lc milani la ka makoxa la kumbe tlhelo ri ke birthday ka sister vele ya kumbe la ka mavapela a va ri na mama mhlori linda ngomaluleke la roben ka xoko inkomu kazi and khe swinene kazi va kona manungwi tlhavaka na kambela i tisela lava morikhoto va kurixile mavulavula mst party ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka fm ya vohi tlangele gan baloyi enachurena na n'wazita mani makhuvele grace la ka ndlala ni ka khani landa hetelela hi mani khensani lori bilankulu la ka mapayeni va pfuxa kahle i tisela lava morikhoto kusuka la nyagelani ka xihoko n'wana nga kona i manungwi tlhavaka na kambela i ludwig maluleke va ku hi swin'we mlambyu ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ni kombela ku pfuxa mhani sofi laha ka mavapela tifrijini laha tiloge na sesidlori bilanku sesidlori maluleke laha ka khakhalala na sisi sesi mhani sisi va mhana mhlurini ngo maluleke la robeni ka xihoko a pfuxwa kahle hi fm ya ka mphambo ludwig maluleke ni khe swinene ludwig maluleke suka la ka mphambo la n'wana nga kona july hlongo va ku ri xile tlembe ra dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ku vona va nga lava laha ka thomo la hleko mhlongo ni ta hetelela hi dzunani mhlongo ka mahlathi va pfuxwa kahle i dj njomani ni ri laka mahlathi block 10 andelani ka kona hi ntirho ni khesa swinene xem un'wana nga kona ni n'wi tlhavaka na kambela i khomisani mukhuromba ku dj tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka mfundhisi khosa ra ka hlaneke mugangeni wa ka mpenyisi mani maria maswanganyi kwara ka maswanganyi kwala ra mani maria va ka hayi sweswo la ka hlaneke mugangeni wa ka n'we xisindi i nga suki tshamisa sweswo khomisani mukhurumbe mina ra ka hlaneke khegela nguvu hi bava na ta sweswo ni khesa swinene khomisani mukhurumbe un'wana nga kona ni n'wi tlhavaka na kambela i dlokodla wun'wena va kumenjhani a ni kombela ku pfuxa hi bi maswanganyi la ka maswanganyi la tshikani fanomana ka nkura zamani la na kokwana maria maswanganyi va pfuxa kahle hi dlokodla wun'wena kusuka la ka maswanganyi ni khe swinene ku kona makapule va ku rhula tlembe ra dijeni kombela ku chatisela lava murikhoto kusuka la nyagelani ka xihoko solomongwe exitwayimbe laka xihoko laa ni ta hetelela hi leke mhlongo kusuka laka nyagelani ka xihoko va pfuxa kahle ku kona makapule laka xikukwana laha un'wana nga kona tshikani fenomena ka nkura zamani va kurixile tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka kombela ku pfuxa thomas mndungwa xivambu kusuka laka mswana laha ni ri spirit xa vanhu laka xigamani la na laki given mxongo given laka nhombelana va pfuxa kahle hi tshikani fenomena ni ri laka nkura zamani walter mquati va ku morning mavulavala ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa papa triple n i laki mhlongo la waterfall laha mi tirendela na kasi zaka richard rikhoto la 70 lani la ka xihoko lani na kokwana makapulela ka xikukwana va pfuxa kahle hi walter mquati la nyagelani ka xihoko un'ora che non like, non voglio che la mia vita, non voglio my lovely DJ, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, non voglio che la mia vita, like him saying we given ever Kukuruna Shubi Digitim and Kobra Pushaman Valentra and Kobra Pusha, the instrument is for song and Pushana, non the Stakam Swanaya, and I tell Lashon and Satalakan Kuras for song of Shaka, like Kinazo, Sichara, Sukaraka Nobella and Kesner, Ex Karaka Nobella and Lavakoman and Poramri for the Banyika, Abako Sing when Nirkola, Zerkora Zurenim Renzini, and Kobra Pushaman Valentraka, and the Wenichere, Mashuni Sani, and Apichunian Do, and I tell I Chirido, a Chagzo, Mawenya, Kesas Nenishem. Okay, man, we're going to come back. Man, we're going to come back. Kaske bakona bangakona na kamera e timbi timbi bakurisile mwashi ni kombela kuchaba bana zaraka ni kombela kusha e mana makubela bodi bokusukira gyana 65 ni pusha mana vijina ndlovu la kama pubela and the tele lokona ntoto la kama pubela pusha kahle e timbi vorosaka kusukira kama pubela thank you mwashi mina kesuna ni ngisoro mora dzeka rama falo lucente en kata kubakona na bona bakurisile tembra di jeno kombela kusha bana zaraka ni kombela kusha e mana mjajira mafalo la kadzingi dzingila kata mina if send matebula e la ka umo 48 na manana kanya la ka umo 48 pusha kahle e mana hari e Nkata Kalanga, and Kesner Manar, and Kata Kalanga, Ramafalo Lucent, and Kesses Nanashem, Bakaman Tabaka Camera, Kokonon Totora Bakusia, Tembro, Jenkova, which I want to run Zaraka Kobravusha, and Manama Goda Makulon, Duna Stabla Gamapuela, and Amanama Urkuan, Diona Kula Lagamapuela, and I tell them another Basila Simal Sulan, and Lakokona Gonagala Lagamapuela, and Kubapushoka, Abarnaman Lavushoka, Emanovela, Labelokon, Toto, Kuanakamapuva, Pompo, thank you, Mosham, and Kesses Nan, as I said. Kukwano wa ntoto wakona Isaya so zankuna Eba kwa shumit le mirodi jeno Kumbela kupusha wana baranzala Kana kumbela kupusha Malume busa api maluleke laka bodela Man grace makuwele laka zana Naka kana mkila shinangan laka mabambela Kupusha kase Isaya nkuna kusukara shandi Makaya kuru laka zingi zingi Kesunane mirila shayandi Bada wakona mungu tawaka na kamela Uisa nji makamu Wako minjara wa shumit jete Mitabani tabani Kumbela kupusha wana baranzala Kumbela maria Erkoto laka mkiba lokeshi Benete Mashele lawi Yitila na manar basili Laka mabwebe Feliz Anversario aka katavelia kombela kama papela opusha kahle no na vhuruka hle kusenje makamo nirela ka ndambi thabela my dj kesuna ne shemba kora mani mani makubela grace vha kuva shumetle mrod jen kombela kusha mana sukuna sthembile na kama pubela mkatse kuma thibula la oti arga shukukwana la doria khashane la hla la mhlakongla vanda va pfusha kahle inwazi ita mani makubela grey la gandlana nka khane ni kesa suna mani grace la gandlana nka khane vha kora mani ngthabakira kambela e like mhlongo vha ku rishile tle mrod j game wa shomo wa matimba and kombela kupusha vana vana zara kombela kupusha papa mhlorisi zeka richard del khotola robin ka shoko kokona makapule la ka xikukwani la nda itelela hi khensan lor bela nkula ka mapa yena u pusha kahle fm nya gelana i like mhlongo la waterfall ni ke swinene ku suka la waterfall la ngona nga kona ni tlhabaka kambela e matimba seth machebele mushi vakurishire mahashi kombela kupusha vana vana zara kombela kupusha mushi family la ka maunisi village la mushi family le ka xigalo ka mphakati village le nda itelela hi xingema la ka jim xingema family ku suka la ka jim jones a pusha kahle hi matimba machebele mushi la ka maunisi village ni ke swinene ku suka la ka maunisi village ngona nga kona ni tlhabaka mingisorome i mani loko u nga ri mafaci mlambya va ku ri xile tlemiro dj and kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa mhani sungulani ni xihlepisani xa mina la bin line laha mamakhensela ri singa viewla mana ri nokona ringano laka makoxa va pfuxa kahle hi mafaci mlambya ni ri kwala a bin line danko un'wana nga kona matimba arols machel va ku ri xile tlemiro dj tlhava ni tlhava se ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa mamakhensela ri singa viewla ni pfuxa na sisimu kata ku machevela n'wa jeke kwalaa ka xikwana o tr and ta hetelela hi musa makhuvela i munti ya mona kusuka kwalaa ka xikwana i khophaka va pfuxa kahle hi matimba maxele kwalaa ka xikokwana mugangeni wa ka xibenani kesa swinene kusuka laha mugangeni wa ka xibenani laha a yi mahlweni mingisoro mayikhari langu ta van'wana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa facebook va kuloku fambeni kun'we thomas mdungwati xivambu va kurisile tlembela dj ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka vulavalo tshikani fulomela ka nkura zamani laha na kokwana wa ntoto laka mapumbe mafaci mlandzwa la b9 la a pfuxa kahle thomas mdungwati xivambu kusuka laka muswana byi ri sei bra mina emene ri byi ri boho kwalaho va kona mana mana ndzalo na ndzalama va kumi njhani dj tlemeni kombela ku pfuxa ganbolo yi lava yetlhela ni pfuxa na mafaci mlandzwa la b9 la ni ta hitelela hi kona makapule ka xikokwana va pfuxa kahle hi mama ndzalo na ndzalama laka nkuri ka tomi ni ke swinene kusuka laka nkuri ka tomi la va kona manes nkuna laka dzingidzingi lavaku va xumi n'wana ngo ni kombela ku pfuxa vana va ndzelaka tlemi ni kombela ku pfuxa bodi wisanje makama laka ndhambi laha ni pfuxa na bava manyunyu tshika swa hanyanganya kusuka leka khakhala laha mana felixia kokwana wa mbali laka dzingidzingi la ni kombe tlhelo muruku bibethe aka sister vele ya kumbe laka mapapila laha mboni khosa laka mapayini la na bila sivandla kusuka laka homo 14a hope mabunda kusuka laka makoxela vanhu lava pfuxa kahle no navero kahle hi manes nkuna laka dzingidzingi a xintomanini i nkomi mavulavalo va heta va ku se va kona lens herald va kuma minjhani mahaxi and kombela ku pfuxa herald mthombeni na absalom ehlungwani na rich mashava a palau bain va pfuxa kahle hi lens herald kusuka la palau bain la edangi mahaxi wa mina ni kha swinene mingiseri wa mina ni mamukherelaka nongonoko na va kona mani ku tlhavaka na kambela i wisan richard va ku ri xile tlemiro dj ni kombela ku pfuxa vana va rendzeraka ni kombela ku pfuxa basani wana vanhu phosala ka ngombela emakungu grisman maphophela ka ndhambi la max news na ngombeni la ka ndhambi la va pfuxa kahle wisan richard kusuka la ka homu wa 14c ni kha swinene kusuka la ka homu la 14c laha un'wana ku tlhavaka kambe mingisoro ma imani a hi languti xihatlanyana laha i elizabeth la mafumo va ku ri xile tlemiro dj ni kombela ku pfuxa mani sofi laha tifrijini laka mapapila thavele ya kumbela ka mapapila na na manjajani laka mchipisa tlhelo ka mayini ni kombe xaveleka bibethay aka thavele ya kumbe laka mapapila laya va pfuxa kahle no navelelo kahle hi elizabeth la mafumo laka dinga sweswi ni ri laka mbatlo ni ke swinene kusuka laka mbatlo ni ba mandlhani vuyelela mingisoro ma a yi mahlweni i karhi hi languta van'wana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa facebook va karhi va dzudza vanharhu va kona mani ku tlhavaka na kambe ma cash vongani la gosimbetsa wa xigubu na bolo va ku ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mani mari ya maswanganyi laa ka maswanganyi laa ni pfuxa na mani lizi majoko la ka mlinganisi laa ni ta hitelela mani a nike mihlanga emakhelwani wa GCR laa ka siyandana va pfuxa kahle hi papalaunene makhexi vongani la gosi wa mbetsa na xigubu ke swinene mbetsa wa xigubu na bolo kasi ke va kona mani ni tlhavaka na kambela va kona mkhali julia va ku ri xile botlemi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa emasevu wa mina emana felixia laa ka dzingidzingi laa kokwani gaveni laa ka makoxa la na kokwani wa the junior laa jilongo la va pfuxa kahle hi mana advice laa ka un'wa khuwani ke swinene munhu u dumari yexe laa ka un'wa khuwani la kholan xuma laa ka mdabu la va kona na vona va ku morning brafana eka nongonoko 3-6 ni kombela ku pfuxa kokwana makapela laka xikokwana carvin manganise nda nda vomisandla nda la chimbufi ana ni gembula na lucky man of god chavalala laka nombelanda va pfuxa kahle kholen xuma kusuka laka mdabu la salana pelengeneke ke blue monday boss ni kha swinene a yi mahlweni mingisoro ma yi languta lavan'wana va nga kona laha hi tisekend leti nga sala makumenharhu ntsena wa tisekend ti nga sala va kona judas rigedi lava ku ri xile tlemelo dj ni kombela ku pfuxa mana kennedy laka siyandra laha the general cosa ka xitachi ka mbatlo na xibudungwa laka van'wana laha ni kombela tlheloke bibedhe ka thavele ya kumbelaka mapapila la va pfuxa kahle no naveriwa kahle hi judas rigedi laka mbatlo block 5b vo hetsela hetsela ku ta va ku ri denis hlongwani sifasongi va ku ri xile mahaxi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa gan bolo kusuka lava yehlela mazavala la grand farm roni ma nga nyelaka bokisi lava pfuxa kahle hi denis hlongwani kusuka la sifasonke ni kheza swinene ba mandlani vuyelele awara ya ntlhanu enhleka nhloko i vhere yi kungu mina na wona mikiseri namba yi cinca magiya hi tsumelaka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa whatsapp ku va karhi va hoxa xandla ka nongonoko eka mixo wa siku ra namhla kasi ke va kona vo sungula hi laha va kandziyisile na wo yi nga swi kota ku endla tana mikiseri ni landzaka nambari 0608875942 aka facebook ta tlhela ni vuyela loko hi vuyeka xiyenge xa mpanganyiso sweswi ya ka WhatsApp
1: Majoko Pfukani Manelt Milin Pfukani Tetsil Machaki Valakwana Manimera ka Bela kulekamisa 2 Danke
2: Kurhula digitally ni tlhava ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Bankuzana ka Siyandhani ni pfuxa ba Xiluva na vafana ka Skhwinyani ni ta ni ta hetisela hi baba ka ni ya fini ya Simayimele kusuka leti ku endla ka Gongongo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mkhenso na Xivono kusuka kwala ti ku endla ka Mapuva na Nkhensa papa ntsongo wa Swihlangu
3: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi va mhana Khavisa ka Ngove mhani Mavundza hi vona ka Ngove a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela ma wa block 9
4: ahe DJ Tlemi ni pfuxa mfundhisi Velevele ka Ngove Boderick Xivambu ka Ngove hala hi tshala ka Makhekhe ka Ngove va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu
5: inkomu ta pfuxa lava landzelaka wena makhalenjalo mhani Nhlekani Manjunior ka Babazela a pfuki mhani Josephine ka Xivosana na yena a pfuki ni pfuxa na Agnes Dukwana mana Ndati na Mponisi ni hetelela mhana Albeka Xikokwana lava hinkwavo mhana Xibodonga xa Parika kwala bongsiti dilomo kala makala njalo avo diwa mhlolo ba xabo ba xabo
6: tsivula vhala ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki n'wamuxengu lani Chabalala tivani leswi ntombi swi ni khoma kahle ngopfu loko muku i rilani Chabalala nkata mfana wa goxa pfukani n'wina na nghamu kwalana ni ivi ni ku Virgin Ndlovu ko laya ka Mapuve na n'wina pfukani mi ta hatla mi hi thinthela chopa namuntlha hi la ku fambe kha hi tiphina hi makhekhe tiko leri hinkwaro leri na kwala ka hina ka makoxa ri kono ni kombela ku hetelela hi mhani Makhuvele Miss Makhuvele nkata bote rich le va ku pfukani kokwani gaveni a ni pfukani mhani Makhuvele ri xini i pfuxa hi kokwani gaveni ni kwala ka makoxa fana na mina ni pfuxa ni ta hi rirhandza ra lavo papa hayi va hi tisa kwahalano
7: avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni tlemo DJ Mr. Party mavulavula mpfukani na hamoyi va pfuxa pfuxa khulukulu ko teka vanharhu ni ta pfuxa kokwani Dalawa nga lava kusukela ka Thomo a va pfuki kasi ku na kokwani Makapuri kusukela ka Xikokwani a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa munghana wa mina Judas 182 ina malimana vanhu lava hinkwavo pfuxa kha hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxa ni kha ni lo pfapfa henhla ka madavulumbu ya mina ve ri na khatsa
8: ri swile DJ ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa vanhu va rihanyo ka nkurhu ka Tomo va pfuxa masage swi na nhlongweni ka Xihasana va pfuxa Bogezani Class Maluleke a 14B lava pfuxaka Rain Maluleke nkurhu hlayisekani DJ
9: rixile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa Betty Girl Tavelia kwale ka Mapapela ni pfuxa Potlink Engoveni a vi hehle ni pfuxa mhani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi va pfuxa hi mhani a Ihloke Tinyiko Maluleka la ka Ngove a jamela two inkomu
10: khazedwana wee magoda lava i kalaxaka W Manganyi le ka Gongongo pfukani mlantswa Butlinki Ngoveni la vuhehle ni laveleni mavona Edison wa kala mxengo Makhwita Nhlavele mutwa wu ri nengeni butixitereko Chabalala la ka makoxa pfukani braya mina na ku kala ka n'wina hinkwavo lava ri na papa mhlurisi Zeka Richard Rikhoto ni kwala Robin ka xoko e 79 inkomu khaze
6: avuxeni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa malume Morris Maswanganyi kwale ka Maswanganyi ni pfuxa kokwani Maria Maswanganyi kwale ka Maswanganyi ni hetelela ku pfuxa buti Averecauko kwale ka Maswanganyi a pfuxa mhani wa xitichi
11: Mese Party ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na mhani Magoda mhani Nhlamulo makhelani wa Nduna Xitsavi ka Mapuve pfukani ka mama ku na mhani Dlawela ku Tsaka Maluleke ka Sikhunyani na n'wina pfukani ka mama ni ta hetelela hi mhani a mina wo rhandza ka xarila xinyanyani xi ri pfukani mukukula ka mhani i mhani Dayina ntukulu wa hosi ka Sikhunyani pfukani ka mhana mina vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kwala mina le aska vhosi takawele noma shango ampatso haukatenzwa mina mbuya danko
12: rishile shakara mina sem big 5 matevula kusuka laka bote mina nepusha man grace mashalla ya tsama nepusha man patron neritsongwa mangwana la block 8 ka kakhala netela hi kokwani wanga lava e block 7 ka thomo vapfuxa hi sem big 5 matevula kusuka laka bote ni cancel shakara mina inkomo
13: but let me nepusha papa mshuri suzeka richard rikhotsa a robin ka xihoko nepusha kokwani ngoveza ka xikunzu ka xifaxane ni yatelela hi majajan ka mchipis a hi fambeni ya jack hekera sister veni na kwale ka a b9 ka hope e mankeyila kwala ka mafayeni dango
14: rixile tlhavantlhava ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi sesi Glory Maluleke le block 8 ka kakhala a va pfuki ivi ni pfuxa schoolboy ka home a 14b ivi ni hetelela hi ku pfuxa sesi Rain Maluleke le ka nkurhi a Sfasonk a va pfuxiwa hi class Gezani Maluleke ka home a 14b danke vlava
15: kambela ku pfuxa vana va landzelaka a va pfuki mani Maria va ka hayisweswo ka hlaniki a va pfuki mani Maria va ka maswanganyi ka maswanganyi kwala a ku pfuki mani n'wankuna kwele ka ka hlaniki a pavementeni mi pfuxi u mani Cauke babu ka gym inkomu
16: Tlemi lowa DJ va kona mani Maximbi kokwana wa ku hlula la giyana section a laha ka ti va kona mani Flora Makhuvele lama wa block 9 laha ku na makhelwani wa mayini mani Jajan laha ka mchipisi laha hinkwavo a va hlangane na kalaxaka i w manganyi mentsa makati ku rilaka ngo ni khensile tlemile wa DJ hosi ya mina ne boboy
17: Pusha Chikomba Itemba, Nkwana Ka Makosu, Nupusha Kala Shaka Dabla Munga Nka Gongongo, Nupusha Mankumalu Ka Omu, Afusha Juliette Mamafuma Nkwa Ka Mungo, Nupusha Mankumalu Ka Omu, Afusha Juliette Mamafuma Nkwa Ka Makosu, Tanga.

0: ntsongwana xi vula la vona ku ku ra mali loko no kota ntsongwatsongwana ti ri ni ya chela lwandle enan'wini DJ Tlemi ta ziya mitshika leti kumbe ya chayisa hi sikisi dango
1: ma DJ Tlemi hambiloko nkoka u nga ringiri taxa ni kombela ku xa vanhu lava landzelaka a va pfuki kokwana gaveni ka makoxo ku pfuka TikTok ya radio manxala tikata mun'wanati pfukani na n'wina kwale ka makoxo ta tshela hi ku pfuxa mhana anakanya kokwana wa ntsumi leyi a 14A a va pfuki na vona vanhu lava a va pfuxa hi mhani rikhotso ka njhakanjhaka mandela ka ta buti monika no ngovanyamasi va ri vangwana vanhu i n'wasambo n'wa nkhomati mhana 3 boys and 1 girl bye my DJ Tlemi.
2: Ahi DJ Tlemi, tshile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa kulomuku wo sungula ni pfuxa Aven Tondola la ka Mapuve pfuka Aven. Wa vumbirhi ni pfuxa Oscar Jombo la ka Xikukwana pfuka u endla migingiriko ya siku. Ni ta hetelela hi Tony Chavalala elwen'wana wa mina pfuka u teka xibazana n'wananga u ya ku tirhini pfuka rixile n'wananga hinkwavo vanhu valava a va pfuxiwa hi Kiki Okutas tiva ta wena babayi
3: rixile Tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Manes Nkuna le xitumanini eka dzingidzingi ku na kokwana swo boha le ka makoxa amadawuleni ku na mhana xihloke 16 nyiko maleka eka ngove jamela 2 vanhu lava pfuxa hi liki ngobeni aviyehle danke brahmin
4: ni kombela ku va pfuxo tleni wa DJ ni pfuxa kokwani gaveni le ka makoxa le a va longalonge hi famba ive ni pfuxa hahani le jilongo leyi ximutwani xa siva ra mitileni na jikijela a va pfuki hi kongoma kweli ive ku pfuka na mhani rodzobyani le ka nkuzani le hi ta sungula kwele ka mavundha le kusuka kona hi ya ka mapapila a hi fambeni makhekhe malo ninini ra kula mhani thavi namuntlha a ku ri manjanjhani lava pfuxi hlayisekani tleni wa DJ nkomu
5: ri xile muhaxi lowunene ni kombela ku va pfuxa lava landzelaka ni pfuxa vunene ra bava kwala ka ngove ni pfuxa mozisi rikhotso a vuyehli ni hetelela hi giyani diriki xivambu kwala ka ngove a va pfuxiwa hi mhani geti kwala ka ngove
6: Vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Mahuri kwala ka Mapuve ehansi ka Spoke Center ni pfuxa Vigi Ndlovu kwala ka Mapuve ehansi ka xikolo xa Chamando ni hetelela hi mhani Zuku na Xitshimbile na Nkateko kwala ka Mapuve va kha va kurisela khekhe ra Nkateko ra Tolo vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani Magoda ka Mapuve a tiritirini i driver a teretere yeleyo danku
7: a va pfuki va ri vanharhu kokwana wa areka ka nhombelani pfuka n'wina tati pfuka ri xindyangu ni pfuxa kokwani wa xingwavila ka xihosani mi dye njhani birthday ya ntukulu na ivi ni ya ni ya hetisela hi n'wana wa mina le hlanganani RDP leyi hlanganani ni ri mhama ri ya n'wa James Pukani mpfuxi marivovo n'wa mavona Ngalasberg dago
8: rixini ka bote ni kombela ku va pfuxa ku na kokwani gaveni laha ka makoxa pfukani kokwani gaveni pfukani mi ta hale ka siyandhani ku na khekhe ni ta pfuxa maneli n'wa muwani mantsongo pfukani mi ta ntukulu wa birthday ni ta hetelela hi sesi i mhani rivombo n'wa mavona ka jim ngalalumi pfukani tate pfukani n'wana mhani mi ta vona n'wana wa mava bende ya mpfuxi n'wa mavona ka siyandha ndangi
9: rixile tlhavanitlhava ni kha ni ku ha ni kombela ku ya ni ya pfuxa mikateko.

0: right ni kheza swinene bama ndlari vuyelelani kheza swinene ri ka manamani la nga hoxa xandla ka kha ra tirhisa xiyenge xa mbulu xa WhatsApp na n'wana mi tirhisa Facebook nambiri va langa na le ka n'wi endla ku khensa swinene ri xandla henhle ka xin'wana xandla hambi swiri tano mikiseri swi vekelaka 17 timinete yi bele hundzela awara liya ya ntlhanu hi le ka awara ya ku hetelela hetelela ya nongonoko morning beds eka GSR FM rito ra rixaka eri pfumeleli mikiseri mina na wona sweswi le ka xiyenge xa mpanganyiso laha ni kota ku teka ka WhatsApp aka Facebook ni le riqinghweni hi nkarhi wu ri wun'we ntsena ka Facebook ni kuma at GCR Space FM ka ska WhatsApp nambari 0608875942 a riqinghweni matirhelo ya man'we nambari 0608875942 vo sungulasungula aka mpanganyiso hi lava ti mo sungula ka mpanganyiso la
1: pfuxa basa va va tiveka makhandlele pfukani baba va ku nyika na vona a va pfukiku eka miniginisi
0: ya
1: ta hetelela hikokwalaho swa boha ka makoxo vanhu lava pfuxiku kogo hi vanhu kwala ka thomo bayi
0: khe swinene ku kona ku vana ka thomo ra hlayisekana hi sweswo ke na we mikiseri u nga swi kota ku tlatara ku va ni tlhavela ka nambara 0608875942 hi le ka xiyenge xin'wani xa ku nandzika swinene laha ni kota ku va ni karhi ni ku teka eka Facebook ni ku teka na riqinghweni na le ka WhatsApp hi nkarhi wu ri wun'we ntsena ti ni tlhavelela
2: kurhula moxa mina
0: a ku tale
2: hi teka mfundhisi ngoveni ka mapayeni ni teka mhaniburisa ka mapayeni
0: ya
2: ni hetelela hi mhalaneo wa xikundzu ka manghena a va ri na kokoni nghovesa ka xikundzu ka xifaxani moxa wa mina
0: mukhalabyi wo ti rhandza ni khesa swinene ni
2: white shirt
0: thank you baba ai wena mani va ri white shirt swi va ntsela ku hembe ya ku basa kumbe xikipa xa ku basa khesa swinene xiyamu ri ba mandlari vuyelela a yi ri mahlweni kha ri va tlhava ti ni tlhavele mi
3: hallo
0: ayi
3: kombe wa pfuxi
0: nkarhi wa ko
3: ni pfuxa kwale ncuma a bokoro ni pfuxa kokwani mahange ka mukhoo ni pfuxa mhani Josephine ka xihosana va pfuxa hi mitsengo wa jijivuka kwala ka xikwava papa
0: khesa swinene mitsengo wa jijivuka ra ka xikwava va hlayiseka swinene ni
3: danki
0: danko sweswo ke wena ku ta nyana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mambirhi xa Facebook nyana vambirhi vanharhu nyana laha mana Kennedy va kona va ku ahe botlemi xiyama ni kombela ku pfuxa vana vatsela ka maitj ni kombela ku pfuxa mana mahori laka mapubasi ka sport center mani makhumele n'wazita ra gatlana ni ka khala na tikarifilo mara ka nkuru ra zamana ni kombe xhelo ri kwembepethe aka sister vele ya kombela ka mapapilana na sesi hill da khosa laka mapayendla na hope mabunda kusuka laya ka makoxa va pfuxa ka tlhelo ra vero kahle mantsongo wanura brawen lava hi lava nga ta mudyondzisi wa physical science la ka siyananas ka royal time kone kheza swinene ehlayisekani hi nkata mudyondzisi ka sike kona va ni n'wi thavakaka vula abirandamura mi kusukala ka ri vana lava ku rixela tlemelo tijeni kombela kupfuxa vana va landzelaka mikhari julia ekusukala ka n'wakhuanda mamalati hwakani kusukala vulovei ka phaphari na anondhebezi tamichavi kusukala ka muswanilani kombe tlhelo kembe birthday aka thaveli ya kumbe kusukala ka mapapila lava pfuxaka tlhelo navro kahle ebirandamurimi ni ri laka rivala ri khe swinene ebirandamurimi laka rivala laha n'wana nga kona anondhebezi tamichavi va ku rixela tlemelo tijeni kombela kupfuxa laki given mixengu given laka nombelala mantsonga wa nduna brawin laka siyandalana makhelwani wa tavene laka nombelani laya kombeeeebe aka tavele ya kumbelaka mapapila laha va pfuxa kahle nona vurikahle hi hanondabesta the original one kusuka leka miswani leyi ti ni tlhaveli la
4: mani julia a ri mbambeni ra ka magezi pfukani ri xile ka mantsongo ni ku mani makhuvele lowo duma misava hinkwayo jikeleze ku ya fika ka maguda nkanyini pfukani ntukulo wa ka maluleke uyi ni hetsela hi mani na ni hetisela hi Nkhensi n'wahulela laha risinga view pfuka n'wana swivari a mi ri na hani laha hi bya va ka makhekhe aka hosingovo wa ntlhanu virhongo hi le puweni laha n'wana boti
0: ni khese swinene hlayisekani ni rhandze rito leri ya vengele evurongo hi le puweni va ku ri vandla pesi novela masinyani va ku rixile muhaxi hi swin'wana ni ri kwala ni kombela ku pfuxa vana va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa Kenneth Khamani laha ka mbatlola the general pastor ni khosa ka xita xikambatlo na mikateko mativula ekusuka ka xikukwana OTR va pfuxa kahle pesi novela masinyani kusuka la eka mbatlo ni khe swinene kusuka le ka mbatlola a teka van'wana va nga kona va nga laka WhatsApp hila
5: hello moya va pfuxa a ku pfuki boti matimba Rolls Mashele hi yale aka van'wana sesi mboni wa birthday ya namuntlha le ka siyandhani leyi pfuka matimba i ni heleketa ka n'wana tati wa mina ku pfuka kokwani bomba mzayoni aka mininginisi pfukani kwani bomba mzayoni mi khambe ku hamba phephelami famba hluphekile wo hancaka ku pelu a wu pelu miceka namuntlha kokwani bomba hi ya le aka kokwani thaveli ya le akava sesithavele aze kokwani thavele hi ku tsaka ngona namhlanje ku birthday ya munhu loyi ni n'wi tivaka ni ri na yena hi migivela ku pfuka boti Walter Mkhwathu a Robin ka xihoko pfuka ne boti hi ya le akava kakakava sesithavi vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulela n'wamuta mona kusuka lari singa view
0: ti ntlhaveli la
1: manjhanjhani ka mthupisi a va pfuki haha ni wa ndhave zitha a va pfuki va pfuna n'wana wa makwili ku va langa tiku ka mani a na n'wazitha ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani a va pfuki va pfuxa hi mhani rose hobyani ni kona kwala kaya ka nkuzani hlayiseka jaha ra mina
0: khesa swinene ngo mi hlayiseka ni
1: Danke.
0: Danke, ba kora si ba ti Thomas kusukela ka Facebook le ba kurisela ni kombela ku bateka ni kombela ku teka Kensan Dlori bela nkula ka mapayeni la gift joke ba kusukela ka Mswanda yana Gian ba le kusukela ba yetla a pfuxa ka hlefu kora si ma ti Thomas kusukela ka Mswanda ni kesa ni kusukela ka Mswanda le ku hlola hlorile ba ku minjani hlemiro wa DJ ni kombela ku pfuxa vana ba rizaka ni kombela ku pfuxa wa mbili na moya ku nga JB Magura sa mamela la xivulanda ya ku pfuka ku kwandala wanga la bala ka Thomas ko kwani ba loyi la ka Thomas lapo entsa ko ngonyola kusukela ka Thomas kesa ni entsa ko ngonyola la ka Thomas
6: Mase Rin Maleke Shwasiko Fukan, Botlo Drik Maleke Feme Kampambu Fukan, Ntae Telele Imana, Bumba Lusiti Nikola 14B, Vanda Mkwa Fushwe Manchos, Nathunga Nika Shio San, Danko.
7: Ah, DJ Tlemi, Ekombela Kupusha, Manaka Visa Kangove, Enya Pusha, Mama Kensi, Lir Singa View, ya pusha kambe na mani na na shimumundi ya leji longo li wapushu wa himina vele vele nerikola kango vela
0: kiasa chunane vele vele kusukara kango wabira aitiki bangwana banga kona la rutungwe la tsi tabili mi
8: wapusha mdana wa mdano mkul munga nasi ilo mkwezwe chopa wa shukali kama vayani bulumubu Una na mun ben kweni ka kusuka kwele ka a block tele ka minis na bona de bulumu bu wisan jay makam kusuka kwele ka jumeri le bulumu bu ma bulumu sa gumba gumba jole please nga elef na usuka isho sa ma shami lo uta teke u
0: kesa shunale ming sora mwana nzeka
8: sorry ma shami
0: mga suye ndile shwa ni mranza ngobe papa ni
8: dani ma shami
9: Mashili maitemi, ni kombe la kupusha Queen of Limpopo ka huma ngombe krali. Ni pusha sesi nyiko lusi mana bomba a 14. Ni taetelela hii mantleka nwa manyunyu ka papazeli. Mapushi wa itabeli ya kuma nirikwala ka mpapili. Thank you, my Clemmy.
0: Kesa sunene my tavi tavi. Ni kesa sunene kusukela kuma papila. A birthday girl kuma birthday lady. Mchairo wa bazlo. Ni kesa sunene my tavi tavi. I think vangwa na rutungwenda. Ti, mirgu. Ni mam kirili.
4: Man, ana kaya ava fuki. Okon wan tu me. Kwaze tare tere tere dana nin. Ava fuku nkaru. Uku pelu teke wanta kangoku. Tsala tikata mwana tena vona TikTok ya radio I fuki na vona vanhu tsakiso. Ebe kokwani le aka zingizingi le khoneni na vona manda heni a zingizingi na vona va fuki mana mina. Kapusha mani mara chivambu kala ka kuzana na vona va tendangi va fukile va tiyela tivuri ka dekesenta
0: mani mari ya chivambu n'we mi tsakisa mina ngopfu a ni ku na n'we mi ni tsakisa ngopfu
4: amen
0: khensa swinene hlayisekani
4: hlayisekani mathala ni mzaya wa n'wina ni n'wana tikula ka nkozini
0: khensa swinene hlayisekani mazaya
4: Amen.
0: Is a game and cover like Uncle Guess that Bacoman, Manabombos, the Nicobago, and Cobra Chaman, and Zaraka, can say Sakala Catomara, Guguan, Ewa Gubana Catomara, and Manar Sala Rogan and Ganola, and Kamakosham Gangu, and Cobra Cabuka, because it's a video Cobra Papa and Aleka, Mabunda, Exendrica, Hilda Costa, like a Mapay and Officer Catanora, Manabombos, the Nicobos, Caracom, more 14B, Guess that Excalacom, 14B, Agnes Dugor Bacor over Bobin Jadon, Machum, and Cobra Pishasconi, Mamabona, Lagasian, and Pishana, Cormacabricas Kuani, and Titella, Mati. Mamba Rolls Machere kusuka la kashikokwana va pfuxa kahle hi mamarito ramponisi kusuka la B9 Agnes Ndokwana va lava kasi ke va khori van'wana qingweni la tsi ntlhaveni mi ntlhave ku tlhava epukile minjhani
1: kombela ku va pfuxa
0: a hi vadude
1: ta pfuxa malume mixokoxoko information suwe ya supumeka pfuxa prama semsa ka mitavula a machele va ka va ku khatsa hetilela hi muyingiselinkulu na ri for plant buti define mukarhi emugangeni wa ka musomi a va pfuxiwa hi maxipe gracious mpepu ni ri kwala ri for plant a ka kutisa ka ku bayi ti
0: mari muyingiseli kuri mani laka ri va plant la oh, but the divine, but the divine something like that. Kesa shunane, and kesa shunane, slay second shunane.
10: If Lily and Rivanti and I lack on can I come for Kenny DJ claim me? Moeva for Shaka. I could grab Fuka, Cocoa Cotola again, section A, Iman Machines in love. I could grab Fuka Manua Key, Nabo Nava Quality A, Neatella, I could have for Shaka DJ Absa. Kusuhi na kreshe ya mamaviya na kreshe ya shilumani sunguloge bandavi mkwa hawa pushuwa ima na shilobo kusuka a France mwipala rwanto
0: si ntabili mi
11: mwana mtuwari
0: mwana mtuwari
11: mkubi mwana mtuwari
0: isa isuri uosu mwana mjani
11: ikawa wala hawa kubi nubu kazi nato kubi ita vili ya na wana hawa kubi manda hina bona aba ku
0: ya
11: wana mtaro mukhiwa
0: kaza mina ebo december kusukela kama balanda
11: isona wam
0: edango isaso ken kesuna ne december mashimze kusukela kama balanda vakora mangwana vatsari kunenela vaku tsi inkombela ntlavela laba nari mavala vala on ntlavela manda hina ntukulo wa usela ka skhunyana la dj le research tekete shimo mondia kokona the junior la jilongo la ena boti wisan richard kusukela 14c hero bazana non posa kusukela mgenge non drive from akam la kangobela kesuna kusukela kangobela emakumembere ka itimela table onzela wa ra liya ya ntlano tsi ntlavela mi
12: dj tlemme
0: e fukile minjani papa
12: e fukile hambile ku swiritana ka moya va dzudza munu ku na khavhele ya kumbe va kumeka laha tikweri ka mapapila ni ku pfukani rixile sestere ivi ni ku na bava emanyenyo tshika swa hanyanganye va kumeka laha tikweri ra khakhala ni ku pfukani rixile bava kokwa wa ntsumi emhanana kanya laha ka homa 14 ni ku pfukani rixile lava va bulumuxa na ku va twalisa ka xiyana moya va pfuxa ya n'wana handrisi wa ximiyetani wa beyi unga giyan Thomas ngwana gravel la tikora khakhala danke danke DJ Tlem aye
0: ke sesina nhlesekana la khakhala gravel ni
12: danke
0: danko
10: bashum DJ Tlem kombela ku apusha ta pusha papa manyonyo tsika sanyanganya tora khakhala vapfuke vakona ku kwa ndala wangala vaka thoma na vona avapfuke ta tala ku kwa zwo boha ka makosha avarna ivinchu kandinda ayena mama
0: kaza swinene xe monte ka baitsela la riqingwela tsi muhetelela ku ba blumusha la
11: nda ba blumusha impela ni kethi ni mapeni ga fa ho ndo kuvela na mehe
0: ne mto kahle mkhaya
11: ya mkhaya ni teka kwa ni wa Samuel Maria Masangani la ka Masangani na kopa ni vana va mina ipo kwa ni mkhavini wa genge mawasa kwa ka Masangani kuteka na mablandela ximatani chisa mbachali laya hatshama i nketa nga kuxhazamulo leya
0: khese swinene mikhaya hlayisekani
11: mihlayisekani swinene na n'wina
0: danko i sweswo ke a va ri vahetisela hetisela eka laha riqingweni laka nambara 060-875-942 nkarhi wa ko u yi veka laha ka makumenaru n'wana timinete yi bele hundzela awara liya ya ntlhanu sweswi wa mina na wona mingiseri hi laha
13: Felicia Mbesari eka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenio
0: Vamos a pasar por todos los campos, vamos a ver les.
14: Ah, es Grastic Buffet, there is a dog.
15: gratis donkey. Gratis doggen.
16: Gratis de popie. Sa doggen.
17: Gratis an in doggen.
18: Gratis for fair. There is called the dead them.
19: Driving for fans for doggen.
17: Dragged for self or govern.
18: It's a practice got there, it's a govern. Anna.
17: Gracious for Pedra for gain.
18: Gracious covered, there's a govern.
0: Engaroko ming seren tsabele kana ba 0607875942 uti ba mana tsangela kusukura ira kubele kwalanga ba kwa isikela fara kana ra namtsa namtsa 8012 eta October lembera magidi mbere no kumemere tsabu lo tshala metsana kambe siku hi ro ntlabele ming seren kana ba 0607875942 tsi mo sungula kwa nabelela
19: gratis for there is a dog eh
0: yeah
19: gratis for fed there is a dog eh
0: mm
19: kase tabe ya kumbe kama papile
0: yeah
19: ne kana dalia Sibanda 14A. Neleka Hope Mabunda. Kama Kosh. Neleka Mankosa. Kasi Dandan. Nugakulis wafet dere se doge. Ndo kwasku nopo zuzuma mbekala ye.
0: Kesa sunen saisekan?
19: Thanks.
0: Eh, danku. Ayi masen mingser. Tabele ka nambare 060-875-942. Ngati yoskota kuna kumana kasele ka WhatsApp re. Eku kandisa kumbe kutikala kunene la ka WhatsApp. Nambare 060-875-942. Wakona mga matarima kwa Happy Birthday ka Hope Mabunda. Elaka makosha B9. Happy Birthday. Neleka yonkwa wala tanga sikura rakubiliko. Wapapa nabele roka se. Hi man IV. Eh, Davini laka Jim Galalomela. Kesu nani man IV. Eh, laka Jim Galalomela. Tsi, miru gratis kamana.
20: Asas. Kasi stabili ya kumbe ni tabutugu arikwa kashi sisu wa mina amna vila la masino arla kumala mpura taipe ka mga nwami
0: kisa sila ni mkutlo shwa pasha isa kana we
20: kusutu ni kwa hitu lega hini danki
0: Ai, maram gwezwa chopara. Ya masir mingi soro me. Ni mikulunga mina. Boko na munga kutirsene kasi yanga shambulisha WhatsApp. Ya kareza itero WhatsApp ya minu kensin. Shnane, tsi, miru gratis kamana.
21: Hebe ka mwana wa mwana anga le ka siandani ni ku akuli. Madonda xikolwa chato.
0: Yes.
21: Hebe ka vanhu kwavo vana va hlaiwa ku matiko na matiko.
0: Yeah.
21: Vana vele lo hanwa mu hana ri la timbele ni mwana wa mwana anga kuna.
0: Mudzele ri ku gratis po fephela.
21: Gradini no vodere godoro mwana wa mwanango.
0: Mirini.
21: Gradis of Godden mwana wa mwananga.
0: Gradis of Godden akayera ni kesa sinene sai sekari sham. Very Gradis of Godden akayera sham. What wake? Isa sokhe sensa so mix ro mena bona bona bona ku tersa kasi yanga sambur. Isa WhatsApp la. Tsi, mir Gradis kamara.
17: Gradis.
0: Yeah.
17: Tarse Godden.
0: Mm.
17: Aka mai thavi. Kama papila mai mwananga nili nava ni mkwavu niri grajisi for fair sar gedins pambia umula mwana puti anla za waka makeka kwa usungo wa mtano
0: ni kisa shina ni wani saise kani
17: ina wisha ise kama na puti
0: edago eso soke wako gratis of god then akaye so ama itabi kasi Vitura kwa rivirisu ngula kwa laka maitavi. Tsi, miru gratis kamala.
22: DJ Kremi, mwonu hepi deka mani, kazeli ya kumbe, leka mapapila, ala rili kasi zidazana, kasi kore bako makase. Na ya mkwa ula beti, ya kuta wanamele, kito kitu kwa nga ya kisalo. Wana mene le hongwa na mwa hongwa na jule, papa remote, jine le laka mtia jine kasa kumu. Mchinu bomba mezi, ya mezi.
0: Mchinu bomba mezi. Ke mina yambala 6 o'clock
22: mina
0: nangu. Ke sa sona hlaisa
17: ka no. Ke bula bula 6 o'clock. Tiko ke. Ari. Tago grad for fun there's a dogen. Aga vanhu lava landelaku. Sesi thaveli ya kumbe ka mapapila. Hilda khosa ka siandani. Hope Mabunda a B9 Nadila Sibanda aka homu 14A na hinkwavo lava bedi yaku na vona ni ri eka vanhu lava namhlanje hi siku lavo lo kuzalwa inkosi a yi va busise vanhu lava va nga navelela hi mani handle ka mana na Maria Masanganyi mina ni kwala ka Masanganyi kala mina ni le hansi ka vihosi bya ka weleni wa maxangu wa mpatso hambani mi ya wisa Mr. Party Dango
0: ti mir gratis commander
23: Hilaria. Nego grace for say bra again. Kana le. Wow na beze ka tsoranya muto.
0: Eh.
23: Ni kana ko ka se tsaveli ya kumbe. Wa ma matito tlhabuliwa mana matiba matito la maya loka ku mahahlu a piyo yini kunene vanhu va xikwembu ilomi hi ya ku kona nyamuntlha hayi ni lungekini butsa ra leswiwani swa decoration ni boherini no la ku yima laha khoneni va ni teka buti mizamani laha hi ya ku teka hi ya decorata kwalaya ka bangi liya ya mihlovo wa xingati wo tshuka kwalaya ka putsa laya ni ta decorata leswaku va chava ngopfu xikona va nga ta xihlamala nyamuntlha le rinkini va laha hinkwavo lava a va navelelela ko xibutwanisa kokomtileta jikijela i ximomodela xi xitekete hi teswaka sweswo heyo
0: ewena khense swinene va fambile ekokoriwa the junior laha ni tlhaveri mingisela ka nambara 060-8875942 u tiva mana tlangela kusuku ra yi ra ku velekiwa loko ri mina ni yime ku luka ku va ni ku nyika nkarhi ti mari gratis ka mana
2: oh gratis sofa thens a dogan eka festavelia kumbe le ka mapapila a ve ri ku na hope mabunda laha ka makoxa ku na na dila swivandla laha ka home 14a ku na mboni khosa laha ka siyandani ni ku heti blade birthday ka boti wa vananga Maxwell Mashinji le ari singa view ari Johnny ari ya tola ni kota ku nghena lava kuna kokwan Joyce va mhana Govet veri va khanisa munhu un'wana na un'wana a nga va nayela birthday ya vona hi ti 9 xandla henhla ka xin'wana xandla loko mi nga va tlula moyeni va fele hi foni ni ku byela na wena dtle midanko a yeni ya wiso karele
0: yi lo onhaka foni ani mani
2: Yo
0: na ka yifi man n'wina ayi
3: dogeni eka hofu mavundla aka makoxa ku na mboni khosa le ka maseve ka siyandhani a kule na didias banda aka homu 14a a kule ku na sesi hilda khosa aka mapayeni na sesi thaveni ya kumbe ka mapapila na hinkwavo koko wa gwevani bayi
5: ka mboni khosa ka siyandhani Taveli ya kumbe aka Mlamlele Hope Mabunda kwala B9 na hinkwavo la best ya ku a va navelela hi mama ra tona mponisi Agnes Ndukwani kwala B9 nkomu
6: hello mo hi va navelela ti-birthday ni ku practice bote is a goden practice bote is a goden practice bote ni kha ni korisela khekhe ra mufana wumina wa matevula Maxwell Mashinji kwala risinga vixiri josandiri ni ku happy happy practice bote aka sestavelia kumbi sestavelia kumbi ka mapapila n'wana mhani kula ni mukula xichomi ya mina yo yi rhandana ni ku practice bote aka sesil da khosa aka mapayeni leyi timitisa khekhe sesi ni ta va ni ri kona kwala tliliniki ni ku practice bote aka hope mabunda aka makoxa Francis Bote aka n'wana sesi ka kun'wana na un'wana sesi mboni khosa aka siyandhani namuntlha makhekhe maloninini kwele ka vana dilia ka vanandi sibata kwele ka huma 14a makhelweni wa manothisa lowu vana va hinkwavo a va navelela hi mama khensi n'wahulela n'wamuti ya mona kusuka la risinga view
0: Abago Bratis Bote, Bratis Bote, Bratis Bote, Bratis Bote. Ti, mir gratis kamanda.
24: Ah, si tiki nari ari singa banana. Bratis Bote. Swamba stika hosi ta ku kurula ku hlaka maziyo.
0: Amen.
24: Hambi swi ri tani hosi ni tsetselelini ku n'wana ni ange thujigede namuntlha loko a huma gede. Mona ku happy happy birthday ani ka thaveli ya kumbe laya ka mapapila laya. Ni ku ringesa ni ku siku ri misasekela. Hayi. Thekisa yi kambi hansi hi mathayele siku ri va sasekela swinene ivi ni ku happy happy birthday ka loyi wa mboni khosa yena i kumeka lahaya ka mapapila hi ma yi vona mhangu a matsakelo ya xiyimo xa le henhla ivi ni ku happy happy birthday ka loyi wani ve ri ma i hope mavundla i kumeka la ka makoxo la i n'wana i ntukulu wa xikotela botinyana un'wana wa kahle wo rhandza mati mani a kokwani dala hlayisani n'wana namuntlha ivi ni ku happy happy birthday ve ri ku na hilda khosa na vo va veleki hi siku leri fanaka na ra namuntlha a xifuva se xa tsandzeka ku ya emahlweni mo hi khomakhoma swo swi tlangi swa xikolo
0: Kesa swina ni siyamhlayisa ka.
24: Sweswo n'wana sesi.
0: Bratis bote. Eyi vadivamara eyi mahlweni emingiseri wa mi ekhari hi va tekela vakwana ti miri gratis kamala.
1: Hallo.
0: Aye.
1: Alright, ku na taveli na kumbe kwalaya ka mapila kwalaya.
0: Mm.
1: Na hi da khoza kwalaya ka mapayi.
0: Mm.
1: Na kota kwa kwala va endlaka swilo a va endli swinene va ya mahlweni. Un'wana swa ngo.
0: Kesa swinene mahlohlwani. Amaka itse ri dinge matimba ra ka mahlohlwana ala hambi swi ri tani mikiseri a yi tiki van'wana va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp itwa ku va ri bova va mana va tlangela kusuku ra yi ra ku velekiwa namuthela.
4: Happy birthday ka mboni ka siyandani, happy birthday ka da ka mapayeni, happy birthday ka sister Velia Khumbe, happy birthday ka xikotela B9 ni ri ka munhu un'wana n'wana birthday ka siku ra namutshana ri ra jula xa wura mafumani kwala ka makoxi bike
0: khesa swinene la ka makoxi ra va kona van'wana a swiqingweni laha tsi miri gratis ka mana.
7: Dresden is for fun Gedden.
0: Yeah?
7: Dresden is for Gedden. Aka Tazeli Yakumbe kama papila. Dresden is for Gedden. Kain kwabu mwananga lava atangela kuna bona sukura kubeliki. Enavele banavele ruwa imandro zobjani tlemini rina kakuzani Dresden is for Gedden.
0: Nikeza zinene hlayisa kani.
8: Gratis person there is a dogger aka manthavel na nkumbe le ka mapapile ne le ka hope mavunda le B9 ne le ka mboni ki ka siyandani ne le ka nandila a 14A na le ka vanhu hinkwavo ni ri gratis person there is a dogger aka vona va kulela hosini dank my lady nkomo i manjajani la
0: ti miri gratis kamanda.
7: Gratis for Gedden aka sefita vele ya nkumbe neleka a hi dakhosa na hinkwavo lava birthday yakwe ka siku ra namuntlha mani va godza mana nhlamulo makhelela lambi na xavi a hi yeni maxi wa mina
0: gesa swinene hlayisekani ka mama
7: danko
0: isos okay ya mahlweni mikiserove xiyenge lexi nga ka xona swo swi xiyenge xa ku hetelela hetelela xa nongonoko morning bets ela hi navelela lo va tlanga siku ra ku velekiwa namuntlha tsi i mala
9: rixile muhaxi rixile muhaxi gratis for fair there's a dog aka taveli ya kumbe aka mapapila gratis for fair there's a dog aka mbuni khosa kasi andani gratis for fair there's a dog aka hope mabunda a B9 gratis for fair there's a dog aka nabila sibanda a 14A ava navelela hi mangeti hina ti rumarile ririmi mani gracious for fair there is a dog
0: yes nke sinene mangeti kusuka raka ngovelani va mandlari vuyelela ka sikeva kona van'wana va tsari ku nenela va ku gratis dogen va xotisile mara a swi na mhaka hi ta ku yini va ku gratis dogen ka sisitavele ya kumela ka mapapila laha hilda khosa ni le ka mboni khosa kusuka raka siyandla laha hipi puray ka lava tlangela siku ra ku velekiwa hinkwavo today ni ri makhekhe na tinjombo a swi va nele hi basa rin'wana vanhu phosa kusuka laha ndhawini ta ka ngovela ke swinene basa rin'wana vanhu phosa laha ka ngovela va kona van'wana va kandziyise ku nenela
25: DJ tweni hambiloko nkoka u nga ringiri ta xani ri hipi bondi aka sisitavele ya nkumbe na hinkwalo va besdaku na vona ka siku ra namuntlha mi kota ku ya tiva a yi va wile hinkwaswo swa swi kunguhataku a swi humeleli vito ra Yesu mani rikhosa ka ndlakandlaka mandlela nga ta botumani ka n'wengoma ni matsi va ri vengwa na vanhu n'wankoma ti masambo mana 3 boys and 1 girl by my DJ Tlemi
0: ti miri gratis kamana Iso nake iso soke sibeka ka khume mona timana tinga si ba awara liya yantsi luka gora ntse mehla hloko mena o mixer laba kari ya bare ndala leyo ta kari nandeka nongo noko BBZ
26: happy birthday
10: aka leya le ka siyandani leyi nga hlaya hi mamakinsi. Happy birthday aka sesi Tavelia Nkumbe kwele ka mapapeni. Happy le ku fikeni. Happy birthday na le ka vanhu hinkwavo lava birthday ku ka dyambu ra namuntlha. I mhani burisela ka mapayini ka makinsi wa njhe inkomu.
0: Khesa swinene mani burisela ka mapayini laha ni vamani ta ri vuyelela va kona van'wana tsi mi ri gratis ka mana.
11: Gratis for fair that's a dongen eka hope mabunda a bina ka makoxa makulu swinene mativa.
0: Ya
11: gratis for fair that's a dongen eka hilda khosa ka mapayini a kulu swinene na yena hawu mani. Leko gratis for fair that's a dongen eka mboni khosa la ka sendani n'wana sesipera a kulu swinene a nghwala na yena hawu mani. Even if happy birthday, gratis for feather, say, dog and egg on my sister on me now, my tabby sister. Aye, money, it's a penny, money, but Jack and Matilda, I'm a rather one of one. She married Shashi, my friend, why tell one of one for Annie? I'm a Randa and still in Putomina, and I'm son of Gosama Puam, Navella, we're in Pomna Pedas Navona, very gratis for feather, say, dog and sister on me now, Umrana Tango.
0: Kiss us, Nancy, second.
11: Akutale.
0: Danke jara kefan. Kesa swinene sham. Vaku Maithavi. Happy birthday ka Maithavi. Au. Maithavi he. Evi drago sumsa sweswo vhele. Vakori van'wana laha. Tsi miri gratis ka mana.
12: Tsi vula vhala a ni la ku chela foni mateni ku kwata.
0: Oi.
12: Kasi a na ha yimela mfana wa goxa va nghena. Ayi nga vilo yi nga tichumu. A yo ala netiweke. A yo ala layini mhaka ya ku thaveli ya birthday ntombi. Yes. Allah. You want to go gracious so fair. The gracious the dog. Yes, yeah. Akamboni shikotela. Intukulu wa shikotela. Imboni mabunza. Imboni shikotela intukulu wa yena. Namuntlha hi dya xikwa mahala. Kokwana wa yerela xinkwa hi nda hi phaketela kwa. Kula hi mzaya, kula mukon'wana. Xikwembu a xikwembu hi tintswalo un'wana wan'wana a nga le ku humelela. Makoxa hinkwayo binene yi humelelini. Gracious for fair. Tavele ya Nkumbe. Manajana Ntombi. Ni vula munhu loyi ni n'wi tivaka. A happy birthday n'wana wa mina wa rirhandzu. Loko a ku jajakana wa yena a rivala nkosi hinkwawo a ku ni ya vona kokwani Gavini. Happy birthday Ntombi. Kula u kula n'wana a nga xikwembu a xikwembu hi tintswalo. Mboni khosa. Kokwani Gavini n'wana a nga wa birthday. 17 years. Kula sisi. Xikwembu a xikwembu hi tintswalo. Hi kona yena vakokwana. Kokwani va fambini. Khongelani hosi yi kota ku mi titimeta timbilu. Hi kona hina. Kula mboni. Mi te ku na Hilda futhi ku n'wa ma vona la aka mapayeni. Na n'wina ku hala ka mapayeni i vukosi bya ka homu heti. Va ku na nadi na dile sibanda aka homu a 14 eyi heti. Ku ri vona ka swa nga famba hikuva ku tsaka i mani ni n'wi rivela swi na mhaka ni ku rivele n'wana nga wena nga ku rivala kula swinene ekokwani Gaveni ni kwala ka makoxa he mfana vona mina ni ku rhandza ni nga pimi n'wana a nga hlekelela hi tiphina hi ya mahlweni ne loko Jehovha swi lava mundzuku hi ta ndla yine
0: i ta tlhela hlangana kambe
12: amen
0: kesa swinene hlayisekani
12: ana
0: adako i mayitsotswi
13: Amoi bana vele. Ni happy birthday aka Tavele ya Nkumbe le ka mapapila le. Na hinkwavo lava birthday ya ku ka sukura na muthla ni risiku ari va khomi kahle. Ba vana siku le rinene. Hinkwavo va ri na kala xaka W Manganya aka Gongwe. One can see lose ya mina bobo.
14: Rishil my tlemi. Gratis for feather seto gen ka Hilda Khosa. Na dile sivanda 14A. Hope mabunda ka makoxo B9 mboni khosa ka siyandani ni ku gratis for feather said again to myself Tavele ya Nkumbe ni ri ka mapapila ni ri kula ni kula malembe lama ni nga na wona is 3 years to go to mdende
0: yeah.
14: Ni ya mdendeni wa nga ri khale mina kumbe na hemba i Tavele ya Nkumbe ni ri kwala ka mapapila thank you my tlemi.
0: My time is made 3 years to go to Midende. Tsi, moetelela ku bana velela la. Ba nyumbukila ene teke yukha ho bula sweswi vange hetelela ba ya eteka laba kusukula la ka WhatsApp.
15: Niku happy birthday ka Hope Mabunza. Aka makosho la bina endane re happy birthday. Ebine aku happy birthday nele ka siandane ne aku happy birthday nele ka Homule. A 14A. Ne aku happy birthday nele ka Manjaja nele ka Mchipisi le. Vanhu lava hinkwavo a va naveleliwa hi mama Abila ka xikukwana inkomu.
0: Ti! Er gratis ka mani mo hetelela.
16: Grating for fair our God day.
0: You know?
16: Grating for fair our God day.
0: Aka mani.
16: Aka taveli ya kumbe ka mapapilo xikwembu xin'wendzi hi titsala kulela vana va yenu na ntirho wa yena wa thekisi na vula va birthday ya ku namuntlha xikwembu xi va endli titswalo mati va yi khale ni kha ni tlhavetela ku tshumisa hi ku eka tirika netiweka hi le ku pfumeleni ta ni na ku lan'wa sweswi se ni ku na ha tlhava kan'we ni vona xikwembu xi kahle xi ta ni pfulela ndlela
0: ma swi vona mara
16: hi swona bra ya mina a hi dumbadumbi
0: keze swinene bra van ak
16: ni hlayiseka
0: nan'we swi va taro ne lang an famba hi line milo senda late mitan khomela swinene ne a swi naveri ku va ni fika ndzele ka tan'we head voice note kambe ke nkarhi wa ko dyiwe makondlo hi lo hi hlengiwe mihlava a ku Jesu u yalalela xikwembu xa yingisela loko swi swi rhandzile swi nga swi endlaka mixo swa mina na n'wina mundzuku andzhaka leswi xa rhandzela xikhongelo avuxeni.

0: lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe Giyani Malamulele va kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta ladumadwe laduma where you save and score
1: xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30m i 17,300 35m i 19,750 40m i 22,200 45m 24,650 50m i 27,100 55m 29,550 60m 32,000 65m 34,450 70m 36,900 75m 39,350 80m 41,800 85m 44,250 90m 46,700 95m 49,150 kasi 100m yendla 51,600 loko borha ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meter steel casing i 2,500 rand transport i mahala loko u yi nyika custom u kuma 2,500 u nga hi fonela kumbe hi WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
2: Shibasa Funeral Services lei isosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlanganele na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavharaka wena na vanhu va 14 laha a ku na joining fee kumbe age limit naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela kasi va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula torha 200 rand airtime grocery leyi endlaka 3,500 va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand va tlhela va ku endlela na death certificate va ku tekela na mufi va n'wi veka e storage xa vona kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4,700 kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5,200 rand kasi laha a ku na joining fee kumbe age limit naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela va ku tisela tent 100 wa switulu decoration ya le swilahlweni na swo timula torha airtime ya 200
3: na grocery ya 3,800
2: la va tlhela va ku tisela na mobile fridge hash na ti-family cars va ku endlela na death certificate va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona va kumeka eGiyani Alim Dev Buildings office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo kasi mi nga tlhela mi va kumela le Bankstall a Posweni kasi eka Mukwakwayila a Paulos Makwala complex va kona na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757 071-554-9757 kumbe 015-101-0151 015-101-0151 eka email i admin@shibasa.co.za nele ka TikTok na Facebook va kona Shibasa Funeral Services
0: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
4: Loko toropo ri fambiswa kahle, vanhu va vona ku cinca. Hi mina Soli Msimanga, mutshama switulo wa vandla la Democratic Alliance. Laha DA fumeka kona, hi kombise leswi mafumelo lamanene ni ku tirha hi matimba. Swi kotaka ku swi endla. Mintirho ya andza hi ku hatlisa hi mpumo lowu wu phindiwaka kambirhi laha DA i fumaka kona. Hi nga endla tano na la dorobeni ya ka n'wina. A ku na ndlela yin'wanyana loku lunghisa Afrika-Dzonga. Andlo ku endla kahle ntirho u endlela hinkwavo hi leswi swi hitela ku ta swi endla la votela DA leswa ko madoroba a hina

0: tirhela vanhu hinkwavo.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana. Hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe, hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana. U nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
3: Shibasa Funeral Services lay it's so say lay kota ku mpfuna loko mhlangane na khombo ra ku vamisiwele hi mrendzo wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavharaka wena na vanhu va 14, la a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela, kasi va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora, 200 rand a time, grocery leyi endlaku 3500, va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand, va tlhela va ku endlela na death certificate, va ku tekela na mufi va n'wi veka e storage xa vona, kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena, loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand. Kasi la a ku na joining fee kumbe age limit, naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela, va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora, airtime ya 200
4: na grocery ya 3800.
3: La va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars, va ku endlela na the certificate, va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani a Limdev Buildings, office number 019, kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumela le Bankstone a Posweni, kasi eka Mukokwayila a Paulus Makwala complex va kona, na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona. Mi nga va fowunela sweswi eka 071-554-9757, 071-554-9757 kumbe 015-101-0151, 015-101-0151. Eka email i admin@shibasa.co.za, na le ka TikTok na Facebook va kona Shibasa Funeral Services.

0: Alright, re beka la ka 10 minutes before the 100 o'clock mix sets sumela kahle ka hlokomaka. Hlokomaka siku mara ini ishi zonda ku hi ku famba long distance hi sho famba sha mani na mani. Ina ishi zonda ku hi ku famba long distance kuma sha rendzo ro leha ka public transport. Yeah, ka sho famba sha mani na mani. La ku to ku ncile xiwe ishi zonda ku mix sirene. La ku tsaka ti makaleta ta ku famba a long distance. Hlokomaka yena hi byele ka 0608875942 mingisele ku ri wena ncini lexi u xi zondhaka vhele hi ndlela yoleyo ka 0608875942 zonda yini wena ka xo famba xa mani na mani mingiseni hi vulavula hi public transport 0608875942 ku na mingisele leno option
1: empukeni hi titeti empukeni ya loko si hi kha hi hlangana na ku famba ti-distance letikulu ani i timhaka ta vurhongo vanhu lava tlelaka na mane DJ
0: swa nga lahlamula nhlokomhaka hi mpfhuka ni ku yingiselini mina
1: ni loko ntweni na a ku twakala swin'wanyana loko ni kha ni vulavula kwalaho i vurhongo
0: oho
1: mane twa
0: ya
1: Hey, na mina ndzi khoma vurhongo se loko van'wani va tlhele ku va na leswi va pfukaka va swi endla se va swi swi ni borha ni va pfuka van'wani va vulavula swin'wanyana swo tani ya ma swi vona se hikwalaho ka vurhongo na mina na ta ni tlela va ni pfuxa ni vona ku ni pfuka ni la swin'wana swo kumbexani hi teka a hume yo hlakasa ku tlhela un'wanyana swo tani ya ma swi vona se hi toho timhaka teti ni borhaka
0: ile ka nambara 0608875942 inchini wena lexi u xi zonda ngopfu hi ku famba long distance option xo famba xa
1: mina
0: hi pfukile minjhani
1: hi pfukile ma u tiva ntumbuluko wu ta nkarhi wun'wana wun'wana ivi mi hi ta luya loko a kha a famba ka long distance n'wi byela ku ni kombela ku ti pfuna a ku no ti humelela hi loko ni ri lava Hey, mina ntumbuluko ni khomela xikwembu ku ni nga hlangana ni tshama ni hlangana ho ni xaniseke ngopfu so hayi ntumbuluko a no dyondza hi mbilu ya mina hinkwayo because na vanhu va lava taxi na timovha veni va timovha va antswa because na veka yi famba mi ri vanghana mara taxi ni byeka ni yimla ntumbuluko vava ngopfu
0: ni mi twile timarito
1: no foni res vonga tirhisa matita mipa
0: 0608875942. It is exactly 7 minutes before the hour at 9 o'clock. Or in wait around come in sale. Option.
2: Show what an hour in Avalanja.
0: Mvugin.
2: Pugin Sinani.
0: And go.
2: And get the corner last to Sangalanga Tikona and Gara at Rami Tikitami. Matak Famana Moon, Lue Anga Shinganwanani Mfuka. Sinkara tango fuikuva mwa avasko to kula controla mwana. Ta famba kaku jolomba ku over ni ali. Mwana wa umara ivana vanwa avaranzeki. Anovana rivengo na vana yo ya fiki tjakini to tatatu wena mkap. Vatswari van'wana va vileli ku a nga swi koti ku khoma kahle n'wana se loko ndzeni fika ni la ku famba mpfhuka wa ku lukomba na munhu loyi a nga xi nga n'wana swi ni bana timbilu a ni tsaki
0: inkomu ka mani ka
2: hi sweswo
0: danki ni khesa swinene se xi xalatela ka makoxa ni khesile bra mina 0608875942 ku sala ni tsewa timinetes mingise ri kongoma kahle ka wara ya mani lowu nga ri awara ya nkaya eka mixo wa sukra namuntlha la ni vona kahle ku va nga rhumelanga mikandziyisa laha 0608875942 mingise ri la ku tiva ka wena ku ri no wena lexi u zondhaka long distance engine
3: ngoveni va landzuwa mina byi ni swi zondhaku i ku loko ni khandziya thekisi ni khandziya na munhu loyi a va ka a kha ni ta ku ni ya chepisi ene hi tshame kusuhi na yena a ku ni ta ku ni yela kwala tindlela ta wena ni yenon'wini wa wena ene hi ta ve khe n'wi vhikavhika a nga swi voni ku we vhika yena i ta kala kha ni ta ku ni ya yena a kha a vulavula leswi a swi vulavulaka swi nga twali i swi dzondza njhani sweswiya i mhani mo ri kwala ka mapuko kwala dyona na ku hlula dango
0: inkomu option
4: valandzwa mpfukile
0: mpfukile
4: nuna wa mina wa nwa byala mara ni karhata hi munhu wo famba a ri ku nweni Eta tso ku vulavula na khapisana na mekwala ku sina wena tshambukela na mara mani mama ntwisa nyana
0: eswa bora
4: eh eh asi borango fu sesa ani loko anga ri nono wa wena no molo uya e utla ku tla loko ku ri nono wa wena se loko ani vona vulela so hey man he must buy man
0: ana mun ana vanhu lavo dha ku vulavulela munhu tindleveni
4: ke ha ba tsena tsambukeni mara ana kana hai papa vuna vula mta hle man nang tana ana kana vayani ma ai kona ai tsulat
0: nemu tuyela nko man
4: manana
0: eh verana ka yira ni lo wawe nomo wa no at least nyana u toloverile
5: botu ranzo eh manana le hoizonda kuno dza hinevo aka afimla marimla kwa kusana wena aka ati swa maboko dangi
0: abshit
6: ashpichir magar masa esa ka mishelo
0: pukele pukele
6: e puke utla ndare tu puka mpela munoki ni pashi topi sha fone lo kala ngena taxi
0: hey bas hey bazala bana baba nuwa man
6: Osa Enga ukoba na shiri shinga hoshi wala asika the city ita nuanti ni de me afika la me akona minga swipisisi ku xile xinuwa na mani ani unwini wa shipwa maranga na problem esona
0: ni itwele bishop
6: sai sekali mishuma kwa la xitike
0: enko mu bishop hlungwana kuri mingiselo wa mina ku yetelela la se no famba ku sala munhu wa timinetse mingiseli ka ngoma kahle ka wara ya mana lo ngari awara ya nkaye ta kuma mahungu i ndlela leyi na mitirhikuloni hi rimemba ngoveni i ndlela leyi mingise se mino famba hi ndlela leyiwani kuswa ka mina ngovenia pilese aka jara va lahambyani ni tikolo va komandi humelela va ndlanga mandla ka mavuzaka yin'wana khazamula xikoxo kokwani balati the late peter hlungwana and the sonos papa forget

0: SkyTag.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku ladumadwe ya Nomalamulele va kume leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe. Laduma, where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Leswinene swo hibe, kambe mfumo wa sweswi va dya voxe. Va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani, na ya ku basisa mati. A ku na vukorhokeri, a ku na mapatu, nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri. A ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo. Hi karhele ku rindza. Ku hlawula swi le ka hina, ku hlula kumbe ku fa. Votela EFF.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Shibasa Funeral Services leyi i sosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhuraka wena na vanhu va 14. Laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela. Kasi va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, 200 rand a time, grocery leyi endlaka 3,500. Va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand. Va tlhela va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na mufi va n'wi veka e-storage ya vona. Kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4,700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena. Loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5,200 rand. Kasi la a ku na joining fee kumbe age limit, naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela. Va ku tisela tent, 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula torha, airtime ya 200.
4: Warning.
5: Rosary ya 3,800.
3: Laha va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars. Va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na murhandziwa wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani a Limdev Buildings, office number 019, kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumela le Bankstall a Posweni. Kasi eka Mkwakwayila a Paulos Makwala Complex va kona, na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona. Mi nga va fowunela sweswi eka 071 554 9757 071 554 9757, kumbe 015 101 0151 015 101 0151.

Erisimura kahle mina bangiserva mina ba kurandeka kusuka kahle le eka Peter Hlungwane na Desono singona bangiserva mina ba kurandeka rishil na komamkela kusuka tindawo ta ku hamba na hamba lomba kumkhimeni ngisela Amerikana mtamke mfamba kahle na mina Marilyn wa kaxirindza entombi liya ya ka mohman liya ni kusuka kahle tindawo ndetiya ta ka bunyeni ka xitachi mina nkhino ma kahle mtini wa ka pirata n'wina mi ntiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we entombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka otherwise ke I musumbunuku eka siku ra namuntlha I monday ka van'wanyana I blue monday loko hi ku n'wi he a mi nga rhambiwangi weekend leyiwani cincani mahanyelo kumbe mi cinca vanghana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka na kusumba na ku pfumela ku ma hlayisekini mina na n'wina ya va hi kha hi sungurisa sweswo nongonoko wa mid morning life kwala ka stachini xa hina xa xirhandzo xa GCRFM The Voice of the Nation. A yini ni ya tiphina hi nongonoko ka mpondo wa siku ra namuntlha rhandza ku tata cancer swinene eka mutirhikuloni hikuva a yinsirhile nkarhi kusukela le ka wara leyi ya ntsevu ka gimata kahle ka wara leyi wa ya nkaye nongonoko BBZ u tisiwe ka n'wina GCRFM ehansi ka vuhumelerisi bya The Real Miss KSA presenter hina ku ri Jara Valantswa eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka yo hi con Monday vanhu vo tala va tala ku complain va ku ha a ku nga pfukeki ya hey what and then mina a ni rhandza ku ni ku hayi mara vanhu vo tiendlisa hayi khona loko hi ku u va u ri busy hi something kumbexana ni kuma ku maybe a ku ri na mugingiriko lava va ku i attenda ku va ku ri mafezula most of the time so that's time kuma ku ri vanhu vo tala kuma ku timandi ti hlwela ku va hlwela ku va kha va khopa hi ndlela yaleyi n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka so mina na n'wina a hi fambeni hi ya tiphina kahle i nongonoko a hi languteni ku nongonoko u ta wu tshamise ku yini a wu ri sungula hi ta va khe kuma kahle leti baka huwa leti baka pongo and then ya kuma kahle loko mhaka laha ka quarter past 10 and then loko hi ta hi vuya hi mina na n'wina na ku va hi ya kuma kahle risimu ra siku and then endzhaku ka risimu ra siku hi ta ya kuma kahle nhlohlotelo wa vhiki endzhaku ka nhlohlotelo wa vhiki hi mina na n'wina na ku va hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka loko o tshuka ku vena ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update hi ndlela yaleyo mara ka siku ra namuntlha tanihileswi ni tshamaka khe ni mi byela ku loko yi nghena hi va khe yi nghenisa ku yini eka siku ra namuntlha it's MCM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka man crush monday eka siku ra namuntlha mi nghena kahle ka nongonoko na vo mani n'wina eka mpundu wa siku ra namuntlha ni ba mandla ni belela ni vona kahle mina ku fana Mr. Timman Mathe a ri single view n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ni tsutsuma kahle ni ya vona kahle munhu wa ku fana na tivara no va hashtag ka n'wina mafesi milandzwa na mi vona kwalano kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Wilson J Makam hi leswi ni vona kahle munhu wa ku fana na Kenny Mbeza wa Xigubu I papaluna na lonene hashtag ka munhu wa ku fana na Rodimyuku va ku radio yi tswala ku antswa ka ndzindzani Marilyn hi ta va khi famba kahle swin'we DJ Tian ka Tom hashtag eka n'wina hi leswiya ni ya vona kahle munhu wa ku fana na Roli majosi hashtag eka n'wina Roni Manganyi ka bokisi hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na teacher Jeffrey hashtag eka n'wina mfana wa goxa ka mapovemba na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na vo David hashtag eka n'wina hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Sipho Pshoyi Swishilobyana le Sun City le kumbexana Santin City hi ndlela yaleyo a ka ya ku ri a xawela Black 23 ni khe ni ku hashtag eka van'waximawusa siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela ti-taxi association simba na siku ra kahle mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina kambe hi nga rivali ke ti-taxi drivers ta hina ti-truck drivers na ti-bus drivers hi khensa swinene vukorhokeli bya n'wina va queue marshal siku ra n'wina a ri saseki lava nge le ku tirheni etindhawini ta ku hambanahambana siku a ri fambi khwatsi ni kahle ni khe ni ba mandla ni velela eka lava tirhaka ti-saloon ama-hotel xikan'we kan'we na le ti-shopping siku ra n'wina a ri saseki varindzi va hina hi mi rhandza swinene and then khe ni ku hashtag eka mabozi ma hina le ka ti-gas stations ta ku hambanahambana siku ra n'wina a ri saseki valungu kasi ke ti-departments hinkwato hi khensa swinene vukorhokeri bya n'wina maphorisa na masocha ya mbona kwalano ti-driver leti nga le ku driveni lava nga le ka xofamba xa mani na mani chelani khwatsi chelani vurhon'wana xikombe xi mi pfuna xi mi katekisa and then ke ni ba mandla ni vuyelela eka vamathula judge siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku humelela hi ndlela yaleyo otherwise ke namuntlha MCM ya mihi ni taka ni jikjela ni yisa kahle ka vanhu lava tirhaka kahle emphokweni wa doroba va xinuna lava va ku va khi va tirha swilo swa ku hambanahambana lava nga na ti-saloon ta voho mi kuma ku hi le handle ka doroba va lo ti endlela xikhukhwani nyana so hashtag eka n'wina we really appreciate you lava nge le ku rhungeni kuma ku ona o va na ximaketani and then a kha rhunga kahle tintangu siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni and then lava va ku va khi va kerakera misisi
sukurangwe na arisa seki lempe uka nika doroba le we really appreciate you guys yambona and we will continue with supporta indela le it's only 26 minutes past ngana ba inserva mina bako randega ayine ni mahle ni ya atangela and then iba ikeiti pina shunene inongonoku tamiki mfamba kase nena marlin waka shirenza ento mbila kama homa nukiswa katitinda wene tia hataka bungeni kashita chileru arisimu ngana ba inserva mina bako randega kusuwa katika pese mfana baku tu kele ni pipine ni ron good morning.

0: Okay, right. Ngena bayingisele bami naba kurandeka irisimra kahle kusuka kahle ka man flow bakutisela. Ayene ni yatisela. Yakanhlokoma ka mtani khomela kuba nje nkari wa nwi ngena bayingisele bami naba kurandeka analo ngisa swinwana on my side. Ayene ni yalanga mtani hlokoma ka ngena bayingisele bami naba kurandeka hi dondisana hi lemuka hi lemukisana. Loko hiku aswifitsama swiku humelela aswivuluku aswikona. Bayingisele bami na a yini ni ya dyondza eka siku ra namuntlha i yini lexi vanhu vo ka va nga xi twisiseku va alaka va khe va xi endla u kha va byela ku ri a wu swi lavi kumbexani a swi vona ku ri a wu swi lavi mara alaka kha xi endla loko swi ta ka vana yes ka n'wana wo ka nkarhi wa yena ni vulavula hi vana lavatsongo n'wana loyi a nga va a ri hansi ka lembe kuya kusuka loko a ha ku beburiwa ku ya fika loko a va n'wana a ri na lembe ku na leswi vanhu va talaka ku swi endla unaware kumbe le ku swi endleni kumbe nje mi kuma ku swi tikomba swi humelerini mara loko i ringeta ku n'wi kombisa ku ri yi nga endli leswiwa swi endle ingaku wena ho khola kumbexani like even then twa ku a no vona ka swo fana na sweswo swiya hi swini 0608075942 ayene ni ya dyondza hi dyondzisana ya lemuka hi lemukisana leswi a swi tava swikhe swi hi pfuna kumbexana swi tava swikhe swi papalata ku ri some people va swi twisisa ku ri ku na ti-boundaries especially loko ku swi ta ka vana lavatsongo 0608075942 vanhu balekini alright 0608075942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni eka mpundzu wa siku ra namuntlha hi swini swilo leswi vanhu va talaka ku swi endla leswi a va fanele va nga swi endli loko swi ta ka vana vana lavatsongo n'wina vayingiseri va mina va kurandeka va ku ni mi yingisele ku antswa Marilyn Abednego Mnisi kusuka kahle a alright kusuka kahle a thola mahaxi can se swinene but Abednego 0608075942 mi yingiseri wa mina milomo yeni n'wina
1: Hipfukile n'wana njhani?
0: Hipfukile.
1: The original i mani a veka mbono wako.
0: Le eka maxamba le a thema le.
1: Kwava un'wanyana, ku na un'wanyana kumele hinkwayo ni n'wi kumi so the original n'wanyana. I to kuma ku lowu nekiwa xibelana hayi leyi lexi a hi xona xo yi va ku lava xi fuwile va vula xona. Ndzi ko va vito ra munhu. Wa tiva ku ni tana ni tala yin'we leswi mina ni swi dyondzaka ni. Ni venga munhu wo bebula n'wana hi ri hala nkaveni. A teka a bebula n'wana a tika ku n'wi bebula nhlaneni.
0: A n'wi bebula hi le xifuveni.
1: Hi ku loko khudunyiwa a wa i ya wa hi n'wana.
0: Ixi ni mi kuma kahle.
1: A swi sweswo ni swi dyondza ngopfu mara na loko no hlangana munhu a ndzisa sweswo na n'wi byela swi to tsandza
0: mara mi n'wi byerini
1: a va makala tindlela hambi ni rhuketela mara xitumbu xi ta va xi nyika 100% a ka yena xi ku minus 100%
0: ni mi kuma kahle
1: na loko va ha ri kona va lava ku bebula kun'wana hi hala nkaveni hayi tona sorry a va yiminyana
0: ni mi kuma kahle
1: kuma ku munhu i le ku ximamiseni i le ku fambeni a hansi a nga langutanga
0: ix
1: hayi mani ta van'wanyana a na the original n'winyi wa vito ni tshame na ta mati
0: ni khense swinene mi va na siku ra kahle
1: na i va na biki ra mati kwalano
0: ni ta ri kuma ni khensile
1: ara hisa damu leri
0: danke 0608075942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni va ku rixile hi Marilyn mina ni karata hi leswiya swa ku munhu a fika a tlakula n'wana ivi a n'wi hluvula xidloko ni va ni n'wi mbarise xidloko hi reason swa ni karhalisa leswiya va ri leswiya swa ku mi fika mi tlakula n'wana mi ku xisasekini wa ivi n'wi mi xi hluvula xidloko va ri leswiyani a swi ndliwi leswiya 0608075942 mingiseri wa mina milemo yeni n'wina
2: lava wona moya makwavo wa pfuka
0: exi mativa n'wana mhani na kha na zama
2: zamisa sweswo a ni swi tiku kumbe yona tlunya yena a ni la ku fambula ngopfu hikuva hi nga famburisa vayingiseri i ncini lexi ni nga tshanelangiki ku xi endla mina ka n'wana wa munhu un'wanyana swa yimani vula ku loko ni ri xela tinteto ani kumbe no ka ni nga swi twi kahle wa yi vona mhaka leya ku ku na vana lava sukeriwaku hi vatswari va karhi va ntanananananana or i yona n'wi bebula mhana yena a heta tilovela ni na matimba muni mina yo ha tivisa i n'wana wa ka vamakhelwani ku phela swi tivi lava i tshamaku na vona a hi mutswari wa wena ma swi tava ku ive yi n'wi vavisengo n'wana yaloye a kula n'wana a kha swi tiva ku hayi i mhana mina lavaya wewe le handzi ka gedi ya n'wi tivisa ku loyi tshamaku na yena a hi mhana wena swi kahle kahle ni n'wi nyenyengo munhu wo a nga tivisa timhaka ta le mintini ya vanhu van'wanyani a tshika ku byarisa vutihlamuleri lava tshamaku na n'wana ende n'wana yaloye yi n'wi vangele xilondzo xin'wana xikulukumba ngopfu a ni yange se swi tiva ku mhana yanga kona lani lava ni tshamaku na vovo ni hlayisa ivita hikwalomu tindlela milunghisi a ni nga ku zonda
0: yi nga boyili ngopfu yi nga boyili ngopfu sweswi hi vulavula hi n'wana wa ku beburiwa ku ya fika ka lembe se swixalati
2: ho wa lembe
0: ya yi nga vili yi nga se vili
2: ho yi nga pupumi ho i wa le hange se va na vutihlamuleri wa lembe
0: leswaku na vanhu ku na vanhu lava va ku na swilo leswi vanhu va swi ndlaku ka swi va byi vona vo fumani so
2: va fumani vhele va lava tavula wa n'wi xopaxopa naswoswo swi lava ku ta n'wi ringetela yo weyiti phela wa n'wi vona munhu wa n'wi vona loko se ni n'wi teka n'wana kakakakaka a swi sasekini mani lalaha mi le ku nyiketaneni hi yena na mi le swasi ni tsakisa loko ni heta ku n'wi bu ende phela ni ku tekela hi mavokweni a mi rini a xi sasekini fana ka loko ni heta ni nyiketa banana kanye
0: ku va titwisa
2: va titwisa n'wana loyi hakela xijamele mhani hayi a yi ni hupini makwavo ku zente a ni lavi ku ni fambula ni khesa khoko hayiti wo sokwa ni pupuma
0: njhaniyingavili ta dibeke
2: a yi ta ina yi ta batop leswi sayileswi a yi sayi sukise swona ni a yi ta banjhini
0: mi kumaka se mara mi swindlela yini sweswo swo mi tlakula n'wana mi nyiketana mi lava
2: akoko ku rhandza swiluki loko va ku langutisa va ku veka xikamina
0: mo confirma
2: va confirma ku hayi khala ni se hayi n'wana loyi hayi va n'wi hatliseli wa hatlisanana
0: mara xi na marhama mara xi tika zero
2: or va vula va ku hayi khona marhama lamaya loko mi n'wi langutisa ni va lata ku vona la kusuhani n'wana loyi wana a nga dikanga mamisiwu kahle loyi mangu marhama mathukwini nga rana swigugamaka va la ku kota ku swihlela
0: a swona ni khensa swinene moya
2: moyehla van'wani makwavo moyehla van'wani
0: 060-875-942 vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi a ni nga hlamuseta ku ri hi le ku dyondzeni dyondzisana mo ni yi khoma laniwani na vuya sweswi.

0: ibulavula hi ti-wings vuxokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services, I take the chance.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Leswinene swo hibe, kambe mfumo wa sweswi va dya voxe. Va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani, na ya ku basisa mati. A ku na vukorhokeri, a ku na mapatu, nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri. A ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo. Hi karhele ku rindza. Ku hlawula swi le ka hina, ku hlula kumbe ku fa. Votela EFF.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Hope for the Africa Foundation, you could tell Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19th of December 2026. Gari is 6 o'clock in Madambu. La Kutabakaru Tangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarin Zeline, Samirin Zeline, Leshun Kwasu, Tabaskar Sumela, Assalamani Stadium, Kasmatigiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rani Sene, Matigiti, Makumekaka. A compete ki kama mama beans ra bala ba go seketela ntiro lowu ba ta hlanganisana na Hope Forward Africa Foundation eka 0712068804. A hlanganele kona ya tlangela vunanga bya Xitsonga.
4: Tikwembu xa bowl jikelele lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto, naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri laha ku nga na tangi, hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation. Ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters steel casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bowl jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
5: 0608075942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ni twa hi n'wina mina sweswiwani ku ri mi ri swi endlisa ku yini. 0608075942 a hineni mahlweni va hi khe hi twa ku ri mi ri swi endlisa ku yini. Hi swihi leswi vanhu va talaka ku swi endla leswi va va ku va nga ri away ku vele ku swi endleni, man'wani va va ri away ku vele ku swi endleni, mara u ringeta ku va kombisa ku n'wana ku zi i n'wi ndlise leswiwani hi ku hi swi lavisa xiswona. Mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina?
6: Ayi mpfukini sister.
5: I pfukile minjhani?
6: Hey pfukini mikhongelo ya n'wina ma
5: mm.
6: Ya mina loyi a ni borhaka a nga va mutswari a nga va muhlayisi wa n'wana, luya wo loko se a dyisa n'wana mukapu a n'wi kimba tinhompfu leswiya swo ni nga ku dlaya huku hayi a ni nga tshamiseki kahle ma swi vona. Ma ni nga vo dlaya huku loko n'wi vutisa ku na yena a hi kurise xiswona a ni leswiya ku hala ku ri hisi la ku tlhavitana na wun'wana ta n'wi khomelela mavoko a n'wi khomelela na milenge a wa ha dyisa xin'wana
5: xitlilima
6: swi vona se va wo dlaya huku so ngase mhani ta ku a va swi tiki swo fana na leswiya va nga dli hi ku va kule hi swo khale sweswi vana va le ku loveteleni ku tlimbiwa loko va dyisiwa mukapu vanhu va sweswi va fana na vanhu va khale ma swi vona. Daswa madokodela va ku n'wana a ve a mama mafi ya mhana yena a swi tanga leswaku hayi ni n'wi dyisa mukapu hi ku na mhe ni kurisa hi swona mi ta dlaya swihlangi
5: Mara still anga shubon, tisa inanga tibon. 060-875-942, moni twala nuan, all right, moni kuma... Jisara fe malu.
7: Hai, anga la kungena mara, sasa anga la yena. Hai, hey, hai. Yes, anga shute na kun menfane nuku yiri, sila kwe, ala pa anjoni, nitesu nita chanjani na. Anga miba na wamene wako lukutimbi, wama subon. Malaysian family, I say, missing a chicken, we could have a sensitive chief. So, yeah, man, I want a good timbanas, I would take a good and I would get sneaky. Cause it's really something that we could not show. Oh, much one is also in 1 hour, after you take it. Ma, why you never kick a kiss? Hi, no more, Naga. I want to kiss him, and I am not papa. I'm a lion, and it's not no more. Well, no more, why you really silly?
5: No,
7: Mama Sawan, Mama Sawan,
5: Thank you. Kasi comment le banga ihlamusela mandle this lanwana. Eh ni bone vanwanani na bona ba fike ba yitsala ba kurishile Merlin. Eh mina ni karatiwa hi leswa swa ku munhu a fika a khisa nwana. Eh nwana ho wana yena unga n'wi khisi. Eh kuna ti fever leti nwana a ti teka ku from hina hi mhaka ku n'wi khisa khisa. Leswiwani swi vangiwa hi mhaka ku hina hi dya xin'wana xin'wanyana. An immune system ya yena yi va ya ha ri ntsongontsongo hikuva yi fayitana na ti-bacteria ta swilo leswi yi va ku hi swi deteterini. For an example, mi kuma ku munhu u dzaha fole i va fika a khisa n'wana. That tobacco liyani yi nga salela laha non'wini wa yena laya yi nga fika yi n'wi vangela fever hi ndlela yaleyo. Mi ta ni khomela ku va ni endle xikombiso hi fole hambi u nga dzaha hi fole hambanani na ku khisa vana. 060-875-942 makuni karhatiwa hi munhu wa ku tlakula n'wana a nga hlambangi mavoko a ni vuli ku u thyakile mara hygiene ya n'wana ha swi tiva hinkwenu ku ri vana va nyenyela swinene switsongo n'wana wa vabya. 060875942 mina nwi na hi ba case sweswo mahlweni nwi na ba yingiseri ba mina ba ku randeka momini kuma kahle minkandiso ya marito ni twa ku va hi khomele yini eka mpondo wa siku ra namuntlha.
8: Njhani n'wa tato hina hi pfukile hi hlayisekile. Mina ni tsandza munhu luya wa ku a fika tlakula n'wana wa mina a n'wi secha-secha. Yi u na rigoni manani, u na rigoni ku na mhani wa n'wana leniya ha va tshungula rigoni. He swi ku yini mina ni nga tshama na hila loko ni nga n'wi voni n'wana loyi ku i na rigoni. Ku secha-sechiwa na nhloko ya ba i thavathava ri le ku tlangeni thavathava kumbe njhani ha vanhu va Xikwembu. Ha mativa ni swi zonda. Ku hindza mpimo sweswo munhu a nga ta ta secha n'wanangani yo
5: ya mi swi twini laha ka ku yo kahlekahle mi va heta na matimba 060875942 va ku Marilyn lexi xi ni karhataka ku tlula ku ni karhata i ku khomeriwa n'wana nhloko hambi ku nga ri wa ku velekiwa kumbexani loyi a ha ku velekiwaku na wa loyi a fambaku kumbe a huhwaku i nga khomi n'wana nga nhloko loko la ku kumana na moya wa mina i se sikhensani ka xikokwani va ri hayi hambi swo ndlisa ku yini nhloko ya n'wana a yi khomiwi nhloko yo ka ya nga ri ya n'wana wa wena a yi khomiwi 060875942 muni kumala
9: ahi maxi mi pfukile na hina hi pfukile mi lexi ni bodaka i ku mutswari wa n'wana a hola mali ya n'wana n'wana a nga n'wi endleli nchumu i kuma n'wana a kha a famba hi mikondzo kumbe n'wana a nga ri ku dyeni kahle mara a ri na mali ya yena leyi a yi holaka lexi ni borhaka a mi ri na selfi na nhlungu wa n'wamihlaya winji ka xikokwana muganga yi wa ndzindlani danki maxi.
10: Avuxeni Marilyn na ntombi ya bava avuxeni ya leswi mi swi ni karhataka na i ku munhu ne a fika a ku ya n'wana loyi a nga kahle ku ve vana va yena a va kahle i state ya ku ri a byela vana va yena ku ri va ndla swilo swa kahle ya ya byela vana va van'wanyana lava a nga va tivi ku ri na kumbe sweswo va nga ndleki kahle kumbe va swi kuma ku le muti wa vona a nga swi tivi mawa se lexi nga kona byela vana va wena i va lunghisa vona nga ha ya byela vana va le handle ku heyi endlani leswi na leswi ku ve lava ka vona va endla ku tlula lavaya Marilyn na ntombi ya bava lama mavonela munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna elikana mixana papa xiluwana a fane mina radio sweswi yi le ka sikhunyana tekani laha nga landzaka ka mina tanku
5: 060875942 va ku ri xile Marilyn mina lexi xi ni karhataka ngopfu hi leswiya swa ku munhu a kha a nga swi tivi ku ri ni twanana na mani kumbe i mani papa n'wana ivi then a heta loko a vona n'wana a fika xi tlakula a ku je xi fana na papa xona we i xa ka mani xexe i wa ka mani wena ka vafana kumbe ka masesi i va a kha vutisa mina indirectly so leswiya ni twanga ku swi na ku na swi na ku delela kumbexani ku nyadza a xikarhi loko hi ku munhu wa mina a wu n'wi tivi it's fine sukela n'wananga hikuva swi tiva ku a nge ku hlamuli 060875942 mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
11: ahe njhani
5: mi ku yi wa yi xirhete misisi fumani i mukula matani lavukazi ni nga mi rivala hi le ndzhaku ka xandla
11: muwa
5: ni tlhe ni ku ni sorry mi ri no tilola
11: ayi kuma ku vanhu va karhalisa ye mina n'wana vo tshava ta ku la n'wana loyi matihlo ya lamawani a xi tlangi xo xi tlharingo loko xo tekela mhana xo xi nge lungu i fanele xi tekela mani ka n'wana mani
5: ku i n'wana wa n'wina
11: i ku mhe n'wana xi fanele xi tekela
5: mbiyiva
11: mativa heni mata ni n'wi languta ni ku munhu loyi i hanya njhani kahle
5: ni mi kuma
11: xi ta tekela yena ye mhana xona laha
5: ayeni ndlovukazi mbona siku ra kahle
11: okay
5: 060875942 mina n'wi va case sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku randeka hi swini leswi vanhu va swi endlaku ka vana lava ha ku velekiwaku ku ya fika ka lembe mi kuma ku a fane a nga swi endli 060875942 mingiseri wa mina
12: no mana fana mina lexi ni xi zondzaku n'wanaka ka swihi sweswo swa n'wana loyo a ka n'wana lontsongo Nenyanya ku itlakula nwana hi mavoko. I fambi khome nwana hi mavoko la e wa ku kona, i wa ku ranga xona xi wela hansi. Xi vaviseka ene loko wena i ya ku wa xi thawulela. Eish. Xi ta vaviseka ku ani i xi bebule hi khwiri. Pa u xi bebula ku makateni. Yo hi khwiri ma. Se loko i ku gwada, xi to kahle bi wo wana xona. N'wana i tirhisiwa kahle, n'wana bebule u dzovola xinto. Ma kona madzovo mo tala se vana va sweswi a va ma lavi na ku tlakula n'wana hi mavoko va kota swona va swi koti na swo bobula mani ma huri kwala ka mapoko kwala dyona na ku tlula dango
5: mi khensa swinene mi va na siku ra kahle e 060875942 mbaku avuxeni na vaxumi sesi mina ni zonda munhu wo khisa n'wana mina i manichavalala ka mapove ehansi ka chamando 060 ni khensa swinene o ledi 060875942 va ku sesi Mary and mi yingise loko a bya ni ri na n'wina ni ri kwala ka ngove lanuwani ni khenso swinene hi nkhenso maswanganyi i vona siku ra kahle le emugangeni wa ka makamu 060875942 mina na n'wina hi va kesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi swini leswi vanhu va talaka ku swi endla leswi mi kumaka ku a va fanele va nga swi endli especially eka vana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi kuma ku i n'wana loyi a ha ku velekiwaku kumbexana a ri na lembe 060 muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
13: Ahe, sis Medlino.
5: Ahe, minjani, sis Gracious.
13: Ipukile minjani, sis Medlino.
5: Ipukile, vaku why mina se xikaram sisi yikule so.
13: Ngendlini.
5: Vambutsa ku why mina se xikaram sisi why yo ka inga pumeli kereke ya nwi.
13: Meni zonda sa so sis Medlino ane meni tukumela nwana wonyu hel. Ni kuma nyuherile na mle wani yi khomane na xifuka nyana so ni kuma munhu a ka n'wi pe ku n'wi byela laya a na n'wini hambi yi la ku langutisa yini ku a nga hlambani kumbe njhani na laha mavokweni a ka a n'wi xopaxopa swi ni borisa swin'wana n'wina
5: timhaka ta kona
13: swo borha ni kuma munhu a ka ku ka n'wana a ka ku a ka n'wi languta i n'wi languta yini ku kumbexana a nga hlambani ya basa swa ni borha swo swi melina
5: ni mkuma kahle
13: impela
5: thank you 060

0: le eka mandza kosi le na stadomza vako e munhu wa mina leswi swa ku mi advise vanhu va ri marandweni mi nghenela timhaka ta vanhu va ta mhlamula vako hambi ani himetela e munhu wa mina nkarhi walowo mi kuma ku amutelangi vusiku hinkwabyo mi khe mi n'wi khongotela khampi ku risa sweswiwa loko se wa horini a ku hayi ni le ka munhu wa mina i la ta ku what va rhandzana vanhu lavaya vambirhi lavaya 060875942 mina n'wina yi va yi kha yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hini ni ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va ya kuma rito kusuka kahle ka Dr. Patient Ntuli n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 hi leyiwa
1: Shalonene la ka GCRFM radio ya hina ya xirhandza n'wina avuxeni avuxeni avuxeni vayingiseri va mina hinkwanko kwako laha mi yingiselaka GCRFM mi ri kona mi ri yini na hayi kona hayi kona hayi kona mi ra hi mi naveli na va masepe hayi kona yi na mi navela i lesbon ya mani laha vulavulaka ri kotsa ra mani wa beni kusuka le a gigigigigigigigiyani n'wina ka zekulasbeg tiko ro pfumela phowa nonga tiko ra vanhu va kurhula tiko ra vanhu va nhlonipho na tiko ra matsonga hayi kona n'wina wa chava ku tsongola xa munhu n'wina hayi kona n'wina va ku rhandza vanhu n'wina va ku tihlanganisa ni vanhu van'wanyana hayi kona hina va ku vulavula tindzimi ta ku hambanahambana hayi kona futhi a swi hi tikeli ndza mi losa vayingiseri va mina hinkwako ka kwala mi nga kona na kwala hansi ka mindzhuti na mi vona xika hisa namuntlha ka hisa na haleni Petersburg hayi khona ra ba ra ba ri ba ri ku tuwa tuwa tuwa ina ndzi losa na n'wina varhangeri va mina ndzi losa wena muhaxi wa mina wa nkoka namuntlha ni lava hi ya bula hi swi swimbirhi hayi khona ku na swivuriso swimbirhi swa le xinghezini leyi a ni ma swi tiva ku ri hi ya hi yi va ku hala ya xinghezini nkarhi wun'wanyana hi vulavula hi leswi hala ka hina a hi swona phela hina hi na swona swikhathelo un'wana u ri lasibona mani i nga ni tsundzuxi exam ya xitsonga xikambelwana xa xitsonga swikhathelo na swivulavulelwa mara n'wina va ka hina a hi vulavuleni hi xinghezi ku na swivuriso swimbirhi swivuriso swimbirhi leswi ni nga swi doba le xinghezini ni vona ngaku swi nga hi pfuna hi nga vulavula hi swona xo sungula xi ri if you can't measure it you don't know it va ri loko u nga koti ku va u swi hlayela swi swa kona u nga koti ku va u vona mpimo wa swona wu swi tivi se leyiwani lava hi ya yi langutisa sweswo ku nga October n'wina ku se le tin'hweti timbirhi ku ri lembe ro hela lava hi ya langutisa ku ri ha kota ku va hi mejara kumbe ha kota ku va hi hlayela leswi hi nga swi fikelela kusukela kwale n'hwetini ya nsunguti kwale ku ta fika kwala hi nga kona loko se hi ya fika le ka n'wendza mhala le hi swona musi hi ta va hi hlayini ku ri hi fikelele yini ka leswi a hi swi kunguhatini van'wana hi kunguhate ku va hi ake tithurumu van'wana hi kunguhate ku va hi xave tigolonyi van'wana hi kunguhate ku va hi vuyelelani na maxaka ya hina ni ku na laha vudyelana byi nga tshoveka vana va mani ina ha ti nyika nkarhi hi ndla tivanani a hi tivaneni a hi tivaneni ha ti nyika nkarhi hi ndla a hi tivaneni heyi ni lave ku lavela na haleni heyi phela vufundhisi hi tshamake hi tenga milandzu se hi tolovele hi tolovele ni lavela na haleni hayi kona namuntlha ni le vufundhisini vana va mani hayi kona ku na lavela na haleni hina ni vula hi tivaneni ha endla a hi tivaneni ku hi kota ku va hi lulamisa lahaya hi nga ntlokolana hi kumbe lahaya hi nga kandziya na swinkunwana hi nga kandziya ni kahle se mara mo ni vutisa n'wina vayingiseri va mina vana va mina ni vutisa na n'wina namuntlha a mi yangi exikolweni n'wina van'wanyana ni vula n'wina va swikolo swa le henhla hayi n'wina van'wanyana ni vulavula na n'wina

0: wena ku tlasa mseya musinamontla eh musinamontla amseya tlasini kumbe msembuyini tlasini yena mpondzo miyimele tlasini enhlekani ngayi attendeni hinga tleli hinga iti tlasini ni vulangona makota ku swi mejara naku kusuka le ka January ku ta fika sweswi la ka October hi fikelele yini na i yini xi nga hi xupukela i yini hinga kota ku va hi xi endla kahle laha ya mati ya nga halaka va ri mati loko ya halakile ya halakini u nge koti ku va u wa olela laha ya mati ya nga halaka ni vula ngopfu n'wina le tidyondzweni ta n'wina ma ngangamele na wona ya swi lava ngo swa ka radio ni vula le tidyondzweni ta n'wina hi swihi leswi nga ku hi swi hupile hi swihi leswi nga ku nga ku hakara ha vuyelelana nyana vona va mhani nkarhi a wu se famba u fambini ina mara nkarhi a swi siza ku va late it's not too late no pfumala xichangano xo cha ni vula ku nkarhi u fambini mara it's not too late ka 2 months 3 months kumbe 2 months and a half leyi nga sala u nga fikelela swo tala leswi swi nga ku tsandza ku swi fikelela le masunguleni ya lembe swi nga leswi lava wena muyingiseri wa mina no pfa ni minta mara ka swi vula ku ni ta dya nyama wena muyingiseri wa mina ni lava u tshama u langutisa ku ri leswiya i nga swi kunguhata January van'wani va ri ti-resolution ta ha ri kona ti-resolution va na mamani ina ti-resolution ta hina ta January new year resolutions leswiya i nga swi kunguhata le ka January leyi swi fambe njhani hi karhi hi langutisa swikhetsekhetse swa kona hi karhi hi pimapima vana vamhani valungu va ri if you can measure it you no it swi nga leswi a hineni hi ya langutisa le ndzhaku hi nga hundza kona ku ta fika namuntlha hi vona ku ri hi weya ku ri hi fikelele yini hi vona ku ri hi tsandzeke kwini laha ya hi nga fikelela hi ti ba xifuva n'wina hi ti bambatela hi ti cancer loko ku ri Coca-Cola i ku yi ti leyo titimela u ti khensa ka miri wa khensiwa laha ya hi nga rheta kona laha ya swin'wanyana swi nga hi xupukela hi vona ku ri hi swi vuyelerisisa ku yini a hi swona vana va mhani ina hi nga lahlele towel don't throw in the towel nkarhi wa ha ri kona 2 months and a half u nga ha fikelela na xikwembu n'wino xa swi kota ku hlamula ka hasele vhiki rin'we ina loko vana lava wena va ha langutisa va ku hayi swi ku helerini a vi xikwembu swa ku hayi monsika swa vufundhisi n'wino yeleni ka yambirhi mwana wa mani hi leyi ni nga yi twa tolo yini katekisa yini endla kahle pari if you can't see it you won't have it ma yi vona mara leyiwani ku yi saseka njhani va ri if you can't see it you won't have it va ri before u va na movha u nga se va na movha ni vula vrumpa ni wa swi vona liya ya 2 seat liya u fanele u va u tihleketeni wena na mhani va kwala kaya mi tshame laha mahlweni mi ri vambirhi hala ndzhaku ku ri hava ku tshama ku ri halaya ko veka tibeke na loko hi yimela vakokwani ho va xeweta va ku a wu ni khanixi ntukulu wa mina i ku hayi kokwani ku hava switulu hala ndzhaku a futhi swona makhola ma swi tiva ina va ri loko i ta fanele wena muyingiseri wa mina u tata u tata ivi se i va na ngamu yo xonga kumbe u va na jaha ro yima kahle ro ntimela kahle ri swi lehela kahle a khona mi nga ni bi n'wina van'wanyana no vula ku ri swi lehele kahle hi na ri ri na 6-pack ya kahle va ri u fanele u swi imagina wena muyingiseri wa mina ku loko a ta ku avuxeni ni kombela tinambara u langutisa ku ri 6-pack yi kona na a futhi mi ta sala n'wina mi ta hundziwa hi micato ma ha lava 6-pack mara no hlaya ku pima mara va vula ku loko i fanele i ti imagina i nghene ka pfumeleriya ro basa ku wena muyingiseri u kota ku va u ti hlayisa kahle u swi tiva ku ri u yimele njhinga ya wena loko yi ta yi ba hi malovolo loko hi heta yi ku ba hi pome ra white ivi yi humeka ha kona n'wina if you don't say it you will not have it va ri wena muyingiseri wa mina vumundzuku bya wena u byi koka u byi susa le kule le u byi vuyisa laha ivi u byi vona hima tihlo ya moya ibi u ti imagine u karhi u tirha a office nkulu a office liya ya holobye nkulu u ti imagine u karhi u pfule bindzu ra wena u pfuka nampundzu u pfula mabanti u tima remote ku ncinci ivi se u nghena wena muyingiseri wa mina u pfula ti-shop ivi tikhasimende ti nghena but if you don't see it you will not have it loko i fanele i va na xiphaza n'wana mane but u fanele ku pfala matihlo u xi vona xiphaza xa wena laha xigarachaneni xa wena u pfulile vandla ra garage wa swi vona musa u vekenyana layani tixelufinyana laha timbirhi tinharhu i laya i mayonasi laha i tamatisoso hayi khona halaya i xisibi u pake kahle halaya i somulayiti hayi khona ivi halayani u veke kahle tidono hambi dono ya ha ri kona vamani na vana va mani pela hina hi ku le kale ka hatori wa dono u veke dono ya wena halayani na glezerini hambi mahato na glezerini na ka vana va mani hina ivi halaya na polici ya brown polici ya brown a xi taku a ma hatoli n'wina mi nga tola polici ya brown hayi mara hayi khona a swi twisisi na polici ya brown na polici ya ntima etintango va ri if you can't see it you won't have it mole misiya vana va mani a ni tena swimbirhi namuntlha leswi na va hi vulavula hi swona va ri if you can't measure it you don't know it swi vula ku ri a heneni hi ya mejara ku hi fambe njhani ku hi kota ku tiva ku ri hi ya njhani mahlweni nakona hi fikelele swini nakona hi tsandzeke kwini nakona hi lulamisa njhani xa vumbirhi va ri if you can't see it you won't have it a hi tsipeni hi vona ku ri vumundzuku bya hina byi base ku fika kwini loko byi nga basangi a hi byi basiseni hina a ku ri lasbon ya mani n'wina ni ri kotsala mani wa beni ka hayi ma swi tiva n'wina ni mi rhandza njhani ivile hayi khona ni mi rhandza randzi katsa no famba kani mamba
1: 5942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka rito ra kahle swinene kusuka kahle eka Dr. Patient Ntulu e nhlohlotelo wa vhiki n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka na ku tshemba na ku pfumela ku ri icon mi tiphinini kahle swinene 060875942 mina n'wi hi ta vakhiya kahle mahlweni eka mpundzu wa siku ra namuntlha loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka loko a ri mina ya mina ndzima na ha ri ku hi fambiseni kahle njhe a hi balekeni hi ya hi ya kuma risimu n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060875942 a yeneni ya hi ya tephina eka siku ra namuntlha ku na swin'wanyana on my side mara ni lava ku swi lunghisa munjhe ka mavhengeleni loko ni vuya hi ta va ni kha ni mi hlamuseta ku ri yisa kwini mahlweni endlela leyiwa
2: Berlin Sirinda solo yiwe Berlin Good morning live Usubukufikarukan 92 Iskar kamisho away na Tuka Chicks FM Rito Rishaka

0: Merlin Siri. Merlin Siri. Solo yiwe. Merlin.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent e kampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. SkyTel
2: Shibasa Funeral Services leyi i sosayiti leyi kotaka ku mi pfuna loko mi hlangane na khombo ra ku va mi siyiwile hi murhandziwa wa n'wina. Eka plan A u hakela 220 hi n'hweti leyi khavhaka wena na vanhu va 14. Laha a ku na joining fee kumbe age limit, naswona u yima 3 months ntsena va nga se ku tirhela. Kasi va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora. 200 rand a time, grocery leyi endlaku 3500. Va ku tisela na hatch na ti-family cars na coffin stand. Va tlhela va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na mufi va n'wi veka e-storage xa vona. Kasi loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 4700. Kasi eka plan B u hakela 260 rand ntsena. Loko u nga lahleli hi vona va ku nyika 5200 rand. Kasi la a ku na joining fee kumbe age limit, naswona nakona u yima 3 months ntsena va nga se ku lahlela. Va ku tisela tent 100 wa switulu, decoration ya le swilahlweni na swo timula tora airtime ya 200
3: na grocery ya 3800.
2: La va tlhela va ku tisela na mobile fridge, hash na ti-family cars. Va ku endlela na death certificate. Va ku tekela na murhandzi wa wena va ya n'wi veka eka storage xa vona. Va kumeka eGiyani a Limdev Buildings, office number 019 kusuhi na xikolo xa Kwangulatilo. Kasi mi nga tlhela mi va kumene le Bankstall a Posweni. Kasi eka Mikwakwayila a Pakulosi Makwala Complex va kona, na le ka Maphalle R81 a Main Near Taxi Rank nakona va kona. Mi nga va fonela sweswi eka 071-554-9757 kumbe 015-101-0151 eka email i admin@shibasa.co.za na le ka TikTok na Facebook va kona Shibasa Funeral Services.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku la dumadwe Giyani na Malamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mira na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe. Where you save and score.
0: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tents i kampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents
4: i ku ri tibele tijaba to tsombela.

0: impela ke hase akuna rounds akuna ndilo rounds nga khoma la loko o khoma ne na hey nga fonela le paramedic
1: wa ku misisi yo jimini ni
0: where is he ahuma ahunda le ka ka dzingidzingi je john aya humela la ka siya ndani va khoma misisi yo jimini.
1: I'm saying,
0: a hi mkhuzi ro sungula ro hetelela hi ta tshama hi kha hi mkhuzi hi siku na
1: siku
0: mi nga ngheni nhloko
1: mi nga zangi ipfukile ekasi
0: ekasi nihlayisekile mihlayisekile
1: mana hi pfukile a yiri njhani weekend
0: yo weekend yi nandzike swinene weekend a ku ri ya mampela weekend a ku ri ya serious weekend a ku ri ya dangerous so ku weekend a yi ri swilo hinkwaswo twana ku ndleke yini weekend no ka ni nga tiku ni nga swi vekisa ku yini mara loko no xipano xa Mamelodi Sundowns xi fayitele xipano xa Orlando Pirates swi nga ndla i nga ri va Orlando Pirates na va kholela Orlando Pirates yi fayeteriwile ni swi kahle ne Orlando Pirates yi fayeteriwile hi tibolo timbirhi a ka tandza
1: loko
0: a hi hleki kahlekahle hi leswi nga endleka mingiseri lexi hina a hi xi lava i ku va MTN 8 yi fika makumu a yi ri na nkingha yo lava vo ngo va ta pfala ti-gate ku nga ngheniwi va strike a swi tsandzile hi kote ku vona bolo hi tiphina i ntlangu wa bolo a ku vula ka ntombi va ku nga ku vangela etorha se wu vange torha eka van'wani tshamisekini mara ke hayi a ku yiweni mahlweni mabakaniya nkarhi lowu landzelaka ku ya van'wini nakona na mitekini ka mune hi ku landzelelana a mi lava ra vuntlhanu
1: ka vafana va moya a va huweriwi lava
0: are ore kambe ne hi nga ha vulavula kahle na hi Liverpool swi yi endlekeli ntolo na yona Liverpool moya hi swi veka kahle ne Liverpool hi ta rhanga yi leyi biwaka ku swi nga vavi Liverpool yi fayeteriwile hi tibolo tinharhu eka tandza hi Manchester City a hi vulavuleni kahle mingiseri hi leswi nga humelela kahle kumbexani ke timhangu leti kha ti endleka kahle khazi wa mina
1: Manchester City
0: Manchester a yi le ku tlangeni a yi le ku weni Manchester City khazi wa mina ku na le Davey Haaland
1: inghozi arezi vayingiseri va hina amukhela ka nhlekani wa siku ra namuntlha i twini va ku yi khethe ku khecha mbyala ya hi le konongonoko se wa kha wu fikile bamba reloaded 326 vayingiseri va registrar fm vhiki lerintshwa lero saseka ho tshemba leswaku ri ta ri hi khomele swa kahle ntsena loko ku ri ku wa ha kayakaya kumbexana wa ha lwa na swo swa ku kuma ntirho a heli matimba fika nampundzu hi teka swiphephaphephani swa hina hi ya apply a wu swi tivi ku like hi le kwini anere xikan'we na nkoka wa ku va hi kha hi kota ku va hi hanya na van'wana hi siku na siku swichudeni swa hina swi ta swikha sungula ku tsala ku nga ri khale ma swichudeni swa hina swa ka ntanga khume grade 12 eho va navelela swa kahle hi tlhela hi ku vatswari sapotani vana va n'wina mi va kona mi va pfuna mi va seketela ku ri loko phela ti ya huma ti-result hi ta vona ntsena i ta hina
0: hinkwenu yaswa va ku South Africa yi va ku sekete ukarhi kwini tiphesente swi ku what
1: va njhani loko va ku Limpopo hi tshama hi chuwini n'wina
0: ya vaviseka
1: ha vaviseka
0: loko hi nga viserha se misisita sala yo jivini
1: ya nongonoka ku cinca nga nchumu vayingiseri va hina awara ku sungula nkarhi yo leyi va ku khe mi tisela kahle leti bakampongo awara ya vumbirhi mi tisela kahle ti-entertainment simu lexi xiphemu lexi a tisimule ta timbirhi xikan'we na ti-entertainment service kambe awara leyo hetelela hi ku tisela kahle nhlokomhaka na ku tlangela siku ra n'wini ra ku
0: velekiwa oh yes muchayeri was bazaar eka malamulele swi nga ntswalo ku nghena nongonoko loko va lava ku fona va paka xibazaar ni tlhelo ka patu

0: vuntshwa bya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hi rito ra xilamuko.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Leswinene swo hibe, kambe mfumo wa sweswi va dya voxe. Va yiva timali ta titliniki leti faneleke ku tirha vusiku na nhlekani, na ya ku basisa mati. A ku na vukorhokeri, a ku na mapatu, nkululo lowu tirhaka kumbe vukorhokeri. A ku na mintirho ya vantshwa lava heteke tidyondzo. Hi karhele ku rindza. Ku hlawula swi le ka hina. Ku hlula kumbe ku fa. Votela EFF.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona

0: tele hambi ka nkarhi wa sweswiwani hi va ku hi kha hi vula switele leswi va ku swi kha swi humelela
1: impela gaming siri hi sweswo leswi kha swi va ku byela ku swona eka nhlikani wa siku ra namuntlha makoho mahungu lama fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri wa GSRFM swi kona swi nga humela kahle ka mahela ya vhiki lama hi humaka ka wona swi kona leswi nga endlekaka mixo wa siku ra namuntlha swi kona leswi na nkarhi wa sweswi wa khazi wa mina swi nga ku endlekeni kumbexani ke swi nga ku humeleleni peleke hi ndlela leyo mingiseri a yi languteni kahle eka mahungu lama fambaka mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha a yi languteni kahle peleke ku na ntombi kumbexani ke munhu wa yisati ne luya ni nga tiva kahle peleke leswaku u hundzini amisaveni ni vulavula kahle peleke Elizabeth Etsotso musi la homo kombisa ni magenda ku ri maphorisa va tiyisisa ni magenda ku ri ku na munhu kumbe ku na munhu wo karhi loyi a khomiweke loyi a nga kumeka a ri na tinhundzu ta mutwisi wa ku vava kumbexani ke loyi a nga hundza amisaveni yena Elizabeth Tsotso musi na homo kumbisa ni magenda ku na swo karhi leswi nga kumeka a va a ri na swona ka sikeve ri mhangu leyiwani leyi nga humelela kahle fele ka ndhawu tile Cape Town Park nakona ke loyi wankwethu u ta kumeka a va ti vona karisa kahle feleke eka magistrate wa the Cape Town Park eka siku ra namuntlha hi vona kahle nkarhi wa sweswiwani a nga va a humelerile kumbe a lava ku ta ti vona karisa ku nga ti-12 ta October ka lembe ra 2026 ka sikuva kumbisa ni magenda ku ta lava a nga sesa a va a chajiwa kahle nje mara eta la utala kahle vhele na ndivabu wa posini ya ku yiva ka sikelo ku ri lowa ku dlaya veri anga sisa a chajiwa ku ya hi wona ka ri ku endlweni ka vulavisisi ku ya amahlweni va ta kota ku n'wi tlhandle ka xona xigwevo xoxo xiyani se leswiwani loko va hi kha hi languta khasi endleni ka nandu lowani andzhaka ka loko ku hundze munhu wo fana na Elizabeth Tsotso musilahomo ku na vanhu vo tala ngopfu kumbe vanhu vayisati lava nga vuyi va hundza amisaveni va ri vayisati swi nga humelela yena loyi hikuva ku ri yena ku serial killer ya koho kumbe ku ri vanhu lava tirhaka na vona so boha sweswo a swi humesela a ri
0: vali swa chavisa hi mpela eyi ku le ku tikeni vavasati a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku kambe tanihiloko se va va kha va kume wuye wa loyi o tshemba ku ri ntiyiso loko ku ri ku na yena xandla ka swona u ta heta wa kha humela ehandle vangiseri registra fa mana kuta kahle ka swingongwani leswi va nga swi kha swi pamponga eka rana mitlhasiko Shadrack Sibiya tanihiloko a ri deputy national police commissioner tanihiloko a va a kha a susumile va kha tisa kahle ngoku Sibiya i resignile eka xitulu xa yena xa ntirho wa yena hi ndlela ya ku va a kha kumbe vanhu lava landzelelaka va tisa leswaku swa endleka ku ri ku va a kha a lava ku sirhelela timalimuni ta yena leti a nga ta tikuma loko se a kha a nga ri kona a tandla pension lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisi ra mina ku ri va SAPS na vona va kha va tirhisa kahle ngopfu mingisi ra mina contract ya yena yi va yi kha yi terminate-wile swa xihatlahatla milandzu ya yena a yi tsakisi tanihiloko a ri munhu loyi a tirhaka eka SAPS lowuna lava tirhaka hi nawu
1: i general Sibiya lava nga sikandziya
0: General
1: mara why guys va pfumela swaku vanhu lavo va fanekele va tshika ntirho hi xihatla ni va ri na mulandu a swi fanekele swoswoleswo swi nga pfumeleriwi loko mo hi languta na timhaka ta n'wehe leti si va ro loko hi heta ku languta leswi hi ta vona ku maqualifya ku mi nga ha tshika ntirho na phela leswiwani loko wo ze a tshika ntirho swi ri timalimali leti ya ti nga yiviwa vumbhonimbhoni lebyiyani hinkwabyo bya nyamalala
0: ya ntiyiso wa helela kambe ke hi nga swi tivi ku ri va ta yi pfumelela ku mali leyi ya yi huma hi ku i resign va tlhela vona va kha va terminate contract ya yena se hi ta twa hi vona ku timhaka tshamise ku yini
1: ndhawu ya Durban ku na mpilompilo KZN mingiseri i khazi ka sika va kumisa ni makeni ta ku na maphorisa yo tala na masocha a Durban laha vanhu vo tala va ngo swi languseka exiyimo xa rihanyo xi nga tshamisekangi veleke eka khale ka presidente wa tiko ra ra Afrika-Dzonga Jacob Zuma sweswi ka presidente ra vandla ra MK party mfumo wu ri masocha ya rindza leswaku ku nga vi na madzolonga yo lwisana na vahlampa naswona ke a swi fambelani helo na Zuma loyi a nga xibedhlele eka xiyimo xo chavisa mpela ke ku busy man a KZN ku busy Durban ku na van'wani va nga khomiwa hi swo sweswiyani swa ku va va
0: va nga ri ku tirheni swona ene hi na hi tsakisa hi ku ntsena swi kha swi nga affectangi ntlangu kumbe ntirho a hi va hi langutana na wona hi weekend hi ku vanhu a swi tikomba va kha va chava ku na ku ya Durban hikwalaho ka swona kambe ke
1: Sona mpela onga ta swi tiyisisa ku ya Durban. Va yisela vani loko va kwata va kwata mani. Va va khome tinhonga tin'wani swa ku hambanahambana laha swona wo swi vona so hey loko va yisela vani voni fikela laha a ku na ku pona laha niwani. Ekasike ku ya amahlweni mi ngisiri langutelani kahle khasi wa mina ne na nandzulwani wu nga va kona eka vhiki leri humaka rona hi ravuntlhanu loko ya ku ya khomiwa kahle president wa vunanga bya Likompo vulavula kahle veleke hi mani na hi yena Tsaka RSA. Ka siku ra namuntlha a ti vonakarisa emahlweni ka huvo ya magistrate ePolokwane lava nga fika va ku hayi nandzu buti wu hundziseriwa emahlweni.
0: A wu hundziseriwa emahlweni xivutiso ku swa xeve a swi nga to ti repita na.
1: No la ku swona kahle swi nga ha namba na ku va swi phinda ni vona un'wana a va tsaleni ka swiyenge swa mabula ku kahlekahle va yisela va vunanga bya Likompo va la ku helela xitokisini na a hi languteni phela u kumeke na xibalesa lexi ka xi nga ri ku nawini na mabuleti mo karhi mo tala swinene ngopfu naswona hi leswi kombisa timhaka endla ku hoka yi nga ti ku xibalesa lexiya a yi seza xi va na mulandzu kun'wani na mara swi kombisa i nga ri va ndzawula xiphorisa va le ku endleni ka vulavisisi ehenhleni ka xona ku xi hava milandzu ku endleke yini loko xi xaviwa a xi ri xa
0: man. I'm going to go to the next one. Va pfaleriwile exibedhele etindhawini ta le Pietermaritzburg vhiki leri nga hela hi va hi kha hi kuma ku Jacob Zuma Foundation eka rona namuntlha siku va hi kha yi vulavule na vanhu hikuva kha yi tivisa leswaku hayi president va kha va recovera kahle naswona vo tshemba ku nga ri khale va ta va kha va tlhela va ti vona ka riso kumbexani ku huma exibedhlele.
1: Oh ya loko president va kha va va kahle swo tsakisa khasi a swi u nga ri mhaka leyi nga na swa kahle mani loko president va ri karhi va nga twali kumbexani ngetwa ku veri president le ka xiyimo xo biha a swi nga tsakisi swinene ngopfu
0: a swi nga tsakisi
1: vandla ra vona a ri ya sarisa ku yini ri ya sala na mani mghingiriko nandzu luwa vona luwa a wu ya sala na mani
0: ene hi timhaka letiya ti nga humelela a Durban tanihiloko mi swi tiva ku a hi fanele hi va hi kha hi vone entlangu lowu a wu fanele humelela hi Saturday kumbe ntlangu lowu a wu ri kona hi Saturday hi va hi kha hi kuma ku va xiphorisa kusuka tindhawini ta le Durban va fika va khoma va ehleketelela va nkomo 7 hinkwavo ka vona lava a va pulane ku machiwa ku kulukumba ka xiyimo xa le henhla ya mugivela ku va va kota ku pfalela leswaku ntlangu lowu nga tlangi laha va kha hi kuma ku va ta va kha va ti vonakarisa kahle kumbexana va ti vonakarisa kahle magistrate court ya Durban ka rona mutlhasiko
1: ni va ri karhi va tenga mani magolidi ku na misa vanhu va ri magolidi laya
0: a tshamele le hansi a nga ti
1: misa luyani ve ri hala KZN sweswi loko va n'wi vona ve ri hayi hlovo leriwa i fana na machangani
0: loyi
1: na hi hava munhu wo ndla hi ndlela
0: leyiwaniver
1: wa hina magolidi ende xi leyi hlamarisa ku magolidi ne ve ri xiyisa lexiyani a xi zali a xin'wi mara plaka leyi a nga na yona veri ya chavisa mani
0: ni
1: vone video yin'wani ni vone video yin'wani va ku a hi swi tina ku misa loyiwani hi nga n'wi khensa yini ku hambi hi nga n'wi xavela xihoko a nga ni hi nga ndla yini a nga
0: fikxikona lexi ndlaku xi hundleni
1: i na pulaka ya ntumbuluko ka ya ntumbuluko a ku na nchumu
0: ahi
1: ku na nandzilo wa nga kona khasi wa chirwa hi vulavula kahle na leti chirwa ne lowu nga nghena kahle namuntlha ekhoto ya Pitori hikwalaho ka vulavisisi lava PA va nga teka xiboho xa ku endliwa vulavisisi lebyi heleleke hi nandzu lowa kutanike nandzu wu ta va wu yimisiwile feleke hi ndlela yoyaleyo lama ka khazi wa mia yi nga sungula kona na leti chirwa u khomiwile hi mahelo ya vhiki hi swiendlo swo mpaphorisa kasike n'wachirwa xive xi dya makala yo hisa hikuva a nyangatseka hi va xiphorisa ePitori nkarhi lowu a va leswaku a debit yakwe yi sayiniwa se loko a fane a ya sayina a nga ri kona leswi ve swi endliwa n'wachirwa xi helele hi ku tiyisisa ivi ku tikhoma ka yena ke swi tsandza veleke laha a nga hetelela a tirhisa matimba yakwe ku ololoxa swiphiqo leswi a swi ri kona veleke kumbexanke leswi a hehliwa hi ku baphorisa hi 8 October laha a nga khomiwa kutanike endzhaku ka nkarhinyana a va a humesiwa ve ri n'wachirwa a xi ze xi baphorisa a hi xi tsandzeki ku tikhoma a xi lava kutwa swa kundleka yini ku humelela yini swilo swi yo tika ivi a tlakuse xandla apa hikuva kha va ala leswaku a sayina afidavit ya yena ku ri ku siku leri a yi fanekele yi sayinero a nga ri kona se va ala mara va lava yi va yi sayiniwile
0: heyi ekhazi ku na mhaka yin'wani ne yi na umelela mazwiki ya mangaira kuma sisi nwana khafa ntsoka ka soma bhulu vakha va tsa ku hayi sisi iri tlombela swo buyi hlayisa
1: nwana eh handle ka luya wa ku va texta vatswari
0: la tiki ya ngisenza
1: akumeka kumeki ibuyini ka
0: eh
1: ibuyini ka ya makakona akuri ku la ahlome kona hambi na boyfriend abo twana na ku swi endlisiwa ku vatswari va fanekele va humesa mali swin'wana kahle kahle ku nghenisa va vatswari a swikweletini no vangela vatswari mabibi ya mbilu wa swi vona va tiva swaku ikidnapwini xana va tlela njhani lava nga kona we yi tlela kahle i va i ri kahle ngopfuka nampundzu hi ku bebe va tsarile ku yini
0: bebe endla leswi imali leyi va nga yi tsala la
1: va ka mhani minjhani ni vutisa n'wa yi khasi
0: mina ni welcome mina ndhuna
1: Asa hatsa kesi.
0: Mina nchu use imali leyi vanga itsala la. Avange the 2.5.
1: Shumala xitsongo lexa. Masibona ku kwa mali yo ata kota ku humesa hi weekend leya. Akona ku jika jikiwa. Akona ku xavela lowa nwanuna ala ku engage wa xiringani nyana.
0: Ndali
1: endi plan yo endla mali. Mdzela the boyfriend anwete ya virenga. Misikela ku skena kwa tswala.
0: Mali yani khani mdzela hi cuz. Sesi u vuye na nwana hlayisekile swa tikomba ku avari marandzwini. Why miri so eh?
1: Xi xavela ntango hi papa. Xi vuye sasekini xi lukena msisi.
0: Mani vula ku tani loko kha va swi vona ku ri ava kha va trenda eka social media. Why anga vetanga ku munhu wa mina? Katanga mingeni ya kaya.
1: Fonela kaya va byela ku ni kona. Alright. Vo khansiwa game ration aming siri. Andaka sweswo awara muna nghena henhleni ka yoho. Lunghile male panta khalanda kahle felekena mahungu ya awara leya munhu. Nongonoko ta ku khawu ya mahlweni. Straight week awara liya ya ntsevu.

0: ekhensi ne a teacher ana na NC va ku nika rene.
1: I know, but it's fine. Bye bye.
2: Ramani.
1: Eh, ai ne mo mo empuna e number, e number 1. E man.
0: Number 1.
1: Eh, Rama.
0: Eh,
1: ANC.
2: Oh, okay.
1: Okay.
0: Abu Google.
1: E man lava. I know, ila ku twa man e man. Karabito xikumeka ku itukura kona kambe
2: ni mi rhandzile vambe ta mi va kona mi nga vi xikalavito
1: e mani xikalavito why mi ndla so
2: hlekisa ngopfu hi ku why va ndla xikalavito
1: I know
2: and mina ri tirho sase kanjhani
1: And the ebito ra kahle leri ya vanga thana ntlambi ya ra hensi. Hensi. Yeah. Hello.
0: Hi, Eva Kazi. Number 1.
1: Yeah, okay. Yo kopela Kazi.
0: Yo, mfumo
1: ni. Kuzimiri ngwe.
0: Oh, number 1 and 2 guys.
1: Hi, number 1.
0: Number
1: 1.
0: Ah,
1: ndathi
0: tele ka number 2.
1: Okay.
0: Daniel Brothers.
1: Ah, wrong.
2: Masuma namba yimi nga famba nga one.
1: Hi, bye bye.
2: Hi. Awatha veka hle ngwe nga one. E famba ni.
1: A boy ka ku e famba eku languta kahle nkarhi wa ko. Laka number 1.
2: Laka number 1.
1: Hey. Na man kambe laka number 1.
2: Ka number 1 va yingiseri va hina erisimu ra Kensi a famba na Hennessy va ku nikarhele.
1: Oh, i Kensi a famba na Hennessy.
2: Hi yena nga feature ra Hennessy a va vule swona sisitavi ka ku a na va vule swo talatala.
1: Okay, ka number 2 Daniel Brothers.
2: Okay.
1: Va ku xivandza nyongeni fambisana kahle na Cool B and then ka risimu. Ehe.
2: Okay.
1: So hi leswi mi yingiseri tinsimu leti mi nga tilangi a yi nga mi nyiketa kahle tona mi nga tilangela tona van'wani ti nga mi tsandza. Van'wani mi fika mi tikuma hi leti landzelaka endzhaku ka sweswo mingiseri hi ta va khe tsumela kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu ya awara leya ntlhanu ko kwala ka xivondo 106.0 eka rito ra rixaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi khensi na n'wina hike ma ku pfulela kahle swiyani moya swa n'wina eka nongonoko bumber loaded ha mi amukela dorobeni ra yena ra giyani maxopeni a kaya magondzweni khensi swinene ngo vuyingiseri bya n'wina eka nhlikani wa siku ra namuntlha risimu leri khensi fambisana kahle na yenisi a ku ni karhele

0: hi sweswo veri vuyisani rose wa mina hi dokodela Thomas Chau Gaming Zero GSRFM vito ra simukhazi i rosa
1: rosa kwaho wo fana na rosa
0: ku kwateliwa swilo hinkwaswo loko nkuku u ringa ni to tlhuva loko poto ri tlhuva ni to raha xikulukumba i rosa kahle kahle kasi ke ri sumbula kona mixi yeri siye kahle vhele ka 45-40 minute yi nghene kahle eka awara liya ya ntseya heyi ya mune eka nhlekani wa siku ra namuntlha mixi yeri le ka nongonoko bamba reload dorobeni ra hina ra giyani kumbe kwihi kumbe kwihi la mixi la kahle mi ri kona mixi yeri khensi xandleiiswan'wanixandla
1: entiyiso va yingiseri va yena ha khensa swinene ku va ha famba na n'wina kahle eka nongonoko wa bamba reloaded loko ri ku va ha ku hi kuma hi kona eka 106.0 megahertz FM kumbe ka resuming ya www.gsfm.co.za se nkarhi wa ku kuma letiya ta lava ya va ku duma
0: vanhu va nduma mpela vanhu va nduma va koho lava kumbexani ke swilo swa kahle leswi nga endleka hi to ka hi nga vulavuli hi leswiya hi ku hi ngo vavisa timbilu ta vanhu leswi nga humelela kahle hi awara liya ya nhungu a swo hetelela ku endleka loko ri ve na a dead time ya plus 5 minutes
1: mara ka ha ri swin'wana swo swa swa nduma swi na nkoka
0: swi endlekini hi fanekele hi tshama hi kha hi swi byela vayingiseri na namadyambu ntombi yo zenya wa ha ta tlhela a va byela nakambe
1: eku
0: xipano xa Mamelodi Sundowns
1: hambeyolahambeyelo xiripa
0: xi be xipano xa Orlando Pirates bolo timbirhi ka tandza kumbe xipano xa xa Orlando Pirates xi mbeteriwile loko swi ta heleka va ka Sundowns xi be a swi vi nawo munhu hi xikarhi so ku ve na ku hluliwa kahle ka xipano xa xa Orlando Pirates mix heri hi tibolo timbirhi eka tandza kasi ke la lexi hlamarisaka khasine ka swiyenge swa mabulu va busy swinene ngopfu na kusola kahle kwa timpepe loyi a ri kona kumbe xanikelo a kha refa kahle match luwa kumbesani magenta ku a yi khona mani ku na swin'wana a yo chuha kumbe njhani taniko a hi n'wi tivisi xiswona va kumbesani magenta ku ri ku na penalty leyi nga vuya yi va kona leyi nga nikiwa kahle xipano xa Mamelodi Sundowns loko va ta kora bolo ya mbirhi leyi nga koriwa kahle feleke hi Rainers va kumbesani magenta ku a yi khona leya penalty a ku nga ri yona mpelampelampela ke loko ya kha ya i languta kahle ku ya hi slow motion wa swi vona swo ka yi khona mani laha swin'wana na swin'wana swi fike swi hoxeka hi ndlela yo yaleyo hikasi ke hi nga ha langutela kahle veleke na tin'wani kahle leyi nghena kahle ka ta mitlangu hi vona kahle veleke xipano lexiyani xa Liverpool xi fayiteliwe kahle veleke hi tibolo tinharhu eka tandza hi xipano xa Manchester City sweswo swi le ku fambeni kahle swinene ngopfu kumbexani ke hala ka mitlangu ya bolo hala hayi khasi swilo swi le
1: ku na ntsako hinkwawo ku na ku ghetselana ka meno ku tikile
0: ku le ku tikile
1: ya vayingiseri va xisarafemana nguta kahle kambe ka swihungwahungwana leswi nga kona nhlekani wa siku ra namuntlha a mi se chayisa na tshemba ku mi chayisile mani hi va hi kha hi kuma ku tekiwa ka vutomi kumbe ku dlayiwa ka xiyimbeleri Kenan aka Forbes xikan'we na munghana wa yena Tevelo Chiefs Motswane i nandzu lowu nga humelela khale lava nga heta va kha va lahlekela hi vutomi bya vona etindhawini ta le Durban hi va hi kha hi kuma ku trial se yi va hi kha yi sungurile naswona ka siku ra namuntlha tanihiloko ku ri misumbhuluku a yi kha yi ya emahlweni a Durban High Court lava va kha va tivisa kahle ngopfu mingisara mina ku heyi ku le ku tikeni swinene ka ha ri na vumbhoni byo khomeka lebyi nga kona nga ku va ehleketelo wa lava ya va va ha tike hi va kha hi kume hi vone vanhu vo fana na va bava wa aka va ri kona eka siku ra namuntlha swi tikomba va ha vaviseke swinene i nga ku trial leyiwa yi tlhe yi va vuyisela swivavi leswiya swa ku lahlekela hi n'wana wa vona va ho tshemba leswaku hi mpela justice will be served
0: ya so swi ku te ku ya ku i khale mativa swi tikombisa i nga ri le ku jikajikiweni tsundzuka ka vhiki leri nga hundza veri ku na mukhalabyo lowu nga kumeka na xibalesa xibalesa lexi linkaka na nandzuluwani na swin'wana na swin'wana na swin'wana swi tikombisa i nga ri wa ha ta va wu ri karhi u ya emahlweni ko va hi ku a ka hi nga ti ku amakumbi u ta fika rini mara na ku pfumela na ku tshemba swa ku rin'wana ra masiku khasi ku ta va na ku baleka ka nhlanga ku ta va na nhlanga leyi humeke ngati hi ndlela yoyaleyo mingiseri hi va hi kha hi langutelaka kahle khasi na to tetiya tibaku huwa eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ene xikan'we kha ndzi le ka matiko mambe eka nhlekani wa siku ra namuntlha ta vanhu va nduma hi nga vulavula kahle feleke hi munhu wo fana Tebogo Mokoena hi wun'wana a nga kora kahle goli ya number 1 eka siku eka mutlhivela walwa a no tata ngopfu swa ku luzusiwa ka
1: kuluna
0: no swi tata ngopfu minkulukumba leyiwani kombisani magenta ku ri ka siku leriwa loko kha tlanga bolo i tlange game leyiwani a ri hansi ka ntshikelelo swinene ngopfu i ri a yi khale ngopfu ka ku lahliwa ekokwa wa yena yena ene kambe ke buti wa yena u tlhaveteriwini hi mkwana u tlage ntlanguluwani ari a ska ntsike lokari na loko va ri karhi va tiphina va tlangela ku wina loko mongu languta kahle anga a tlangela mara anga tlangeli hi mbilu ku kutsaka kumbe ku hitseka swilo va landzeri vanwani va tsakisiwe ku va vone kahle munhu u fana na Saleng ari kona veleke eka Grandstand na kambe ke va bona Saleng ari karhi a tlangela kahle MTN 8 e trophy na vatlangi va Mamelodi Sundowns swi fike swi tsakisa swinene ngopfu nghene kahle veleke na coach ya yena a dimbalini ta mitlangu yena ke Miguel Cotos ari karhi a kombeta kahle va valandzeri swaku a yi kho Saleng loyi hi na yena Saleng e vuyelini eka ntlangu wa bolo swa tsakisa eka xipano lexi xa Mamelodi Sundowns
1: swa tsakisa swinene wa tshemba ku na hele ku sava kha vuyile e vuya na matimba lamantshwa va yingiseri va xisara fema na ku tana kambe ka swingongwani leswi va ku swi kha swi famba na hina khume wa 2 minutes mina ku le ka awara liya ntlhanu eyi ku na timhaka tin'wani ti le ku vaveni ka swa mabuku ku chela petrol eka garage yo karhi etindhawini ta le Johannesburg i va kha tivisa kahle ngopfu ku ri

0: kuna un'wana wa ti truck ku driver ma truck la mama kulukumba anga fika alava ku chela i diesel ya 2000 liters layinga 66,000 a Deep City truck stop kwele Johannesburg wa ka hlamusela kahle ngopfu kuri ifambe ange hakelangi
1: sesesi
0: ifana a hakela mali liya hinkwayo ka yona vele ku ringeteni ka ku lava lava avele ku nkumeni naswona iri njhani njhani bya swindisa ku yini ifika eveka track ya wehe ikulukumba swinene phe vana na vona lava vele ntirhweni
1: na vona ani va hakerwa loko va heta ku chela nkarhi wun'wana
0: nto yi nga ku na loko a votisa leswa swa ku munhu i fanele va nga hakela
1: tikhamera ku hava
0: tikhamera vele ku ti kumekini mara vele ku n'wi laveni nto yi nga ku loko se va kume ku tiraka ya le kwini a fanele va va kha va beri ntlungu va tikhampani ta vona hikuva sesi swi fanele hakela 66,000
1: i khampani yo karhi
0: yes
1: if ka paka hi khampani
0: yi tiraka ya khampani
1: a va khoni khampani
0: ya nga ku yaleyo yi ta tirha naswona va ti garage va tlhe va lunghisa mhaka ya kumbexana va ku rhanga ku hakeriwa before maswona a hi xitori xo sungula lexi hi xi twaku hi vanhu lava fikaka va chela va petrolo va famba va nga hakelangi maswona ku la fikaka ku a mi pfuna kahle hi mbilu ya kahle hlamuxo wota kahle ngo mi tlhe mi famba mi nga hakelangi
1: ku minjhani boti
0: minjhani
1: mi lava kambe ve ri ku na 45,000 sesi hi n'wina mi swi tivaka
0: i vu nga ni sukeli kahle
1: ya mi lava va vula okay hi kombela ku popeliwa thayele sesi hi vona va hi pfunaka hi tlhela hi vona
0: ivi mi tlhe mi famba mi nga hakelanga a swi tshamisekanga 66,000 n'wina vanhu i ya hi hakela hi mali
1: swirongo ngopfu
0: swirongo
1: because ku na mutlangi ne wa ku huma tikweni leri le Brazil hi vulavula kahle veleke yena Vine JR xibutani lexiwani andzhaku ka World Cup xikombisiwe xi ri marhandweni man'wana mo hisa swinene va ri karhi va ri kari vacation na ntombi yin'wana ya yena ya ku saseka ya ku yimeka hi vulavula hi ku vanhu va nga tshembi swaku i nghamu yakwe leswi a nga yimekisa xiswona a nga sasekisa xiswona a nga basisa xiswona ande loko a ni yeyeyeyi munhu wa ntima u ti fanele na mina se vanhu va ku a ni ma swi vona ku vanhu va njhani amina kasi i vanhu va ku ha heyeye swi nga ti-whatwhat siku hiwat hi ne leswi a hi hlaveleli a ni ku ma swi vona ku ha swi tiva ku hi le vuton'wini hi loko ka siku ra tolo a ku ka ntlangu wa tolweni a ri ku tlangeni tolweni i tikombise i nga ri kangi la nga hetela va kuma ri karata ro tshuka kasi ke andzhaku ka sweswo ku ve kuwa phohleketa mahungu ya ko ku na ku hambana ka yena na sesani lexiya xo saseka lexiya sesani lexiya a tiba xifuva hi xona sesani lexiya loko a ri evanhwini a ku a ku na munhu wo yimeka ku fana na mani wa kahle
0: yima va ku vona nkatanga
1: a yimisa mani luya
0: aleluya
1: hi loko sesi luyani a va kona ka CNN a tindhawu ta le Brazil eka siku ra tolo a va a tiyisa timhaketa ku ri kona mina na Vini laha a ku vangi na nyimpi a ku vangi na argument hi yo pfuka hi hlekete ku hi fanekele hi va hi layini hi
0: hambana maswo va hambana sesa kanjhani
1: hi yo yimela eku masiku ya 24 mahela hi ya hi ya tiyisisa timhakeni ta ku hi hambanile hi va hi hluvula swingwavila kahlekahle i divorce leyi hi loloa sesi a vulaka swona maravini ka ntlangu lowu nga fika a wu tlanga a ha swi tumbeta swa ku i na tinkingha ta yini mara i tikombi nkoka yo mutlangi wun'wana misisi a kuma ri kati a nga ri kahle amoyeni ku matima mi nga hi tshiki loko ku ri ku hi sikeni ku ri na swivangelo phela i nga tshiki munhu wena wun'wansati tlhe ku hayi a ni holovangi na yena mina
0: nto nga ku ka statement a ringeta ku phalaphala
1: sesianiesi
0: hinkwaswo ka social media
1: loko mara loko a yi holovangi kha hemba vula ku hi holovile loko a wu holovangi hi byela vanhu hi hambe na mimi ni ta va byela loko hi lwini
0: na vo mi hunguta ku navetanaveta vavasati ka swiswilo
1: hi tani na njhani n'wansati ne i blow mahambile loko mamba ya tumbetiwa kasi no vula ku
0: mamba ya tumbetiwa ya wa hina
1: a nghena lowa nkwethu a fika a hi komba leswaku emhani wa ka yena i va va yimekile i va kahle leswi yena swo swi nga khombo swinene ngopfu a ni la ku tsundzuxa va ka bava swa ku loko i la ku vona ka social media vavanuna va react-a vavanuna va viewer poster mhani va ka n'wina
0: ene va comment
1: poster mhani va ka n'wina
0: ene na leswiya swa ku
1: ivi andzhaku ka nkarhi
0: mi tlhe mi n'wi tag haleluya le kahambi
1: famba i ya languta inbox wa ku ri ka ti-friend ta wena mhani lava ka n'wehe se va follow hi vanhu vangani va texta hi vanhu vangani i ta swi vona kumpela ke mamba ya tumbetiwa
0: tumbeta munhu waloye
1: na n'wina mara mina to anga ni post mina ku mina ni post hi vanhu va mhani tiku relationship
0: kumbexana

0: hambana. Relationship eka social media ai kahle
1: yona.
0: Mhm. Fana so swan balavo ai kahle
1: fana. Jela ba ka mhani, manje jela ba ka baba. Eh ba ka mhani, khazi ba mhlamula la. E ba dzwele.
0: Ba ka mhani, mamba ya tumbeti.
1: Ai fani ke la giva imposta ba ka mhani maswetwa.
0: Mwanza dinga posta posta muno.
1: Eh. Ene ba ka baba ya ba problem. Hina hi poste.
0: Ah you are I post that.
1: Ni postela go le go itsa ba go a ya go bela batho ba wa tlo go tlo go bona e poste e ngwana.
0: Sa e tlhupa
1: tshe. E poste ni ina, ke tle mbola mo go lo ka me. Lo.
0: Ta tlhale nyu mme.
1: A se randa se se. Ke ta go posta jo go famba so.
0: So what's what?
1: Apa ba ding tsena ke tsere fa tsela le golf play fa so bra go dira ka tsoi go shooting ka ska ya ga hour le ntlhano. Mango etela mata makala nda mala ta kahle fere ke na lungile ba le fan khas ba mzelo ka manana abe ri amkela nsa kwa ikhona ka baba ikhathe lo ngam posti I am advertise
0: ba fona khas I posta
1: ai kho
0: nwana nwa posta ba ka bo
1: mina hi ku imela ba ka baba ba ka baba ba ka mani hi posta
0: ai
1: hina hi nge mi posta
0: suso na ke

0: tshamiseki.
1: Fanekele va ri relax sundusa.
0: Ya sundusa. Risimu ra kahle swinene mingisamini. Hey Maradona ize a va a mahungwini swinene. Loko va ku yiveriwe he tinsimu swi ku yini yini he allegedly. Hey. Ya. Mara swi tsakisa hi ku i tlhela kota ku a hi humesela kahle risimu ra sundusa.
1: 21 wa timinete mingise ri ngheni kahle velekele ka awari liya ntlhanu mingise ri wa GCR FM ivi ni kha yi famba kahle ya landa kandri ya ka yi landa nhlokomhaka yi kona ne hi twa leswaku ku endleka yini kumbexani ka nhlokomhaka leyi va yi rhumelaka yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi yini khasi nhlokomhaka yi yime kahle hi ndlela leyiwa hi kwihi ku hambana ka good partner na bad partner gay hi na mavulavulelo ma ku vula leswaku loyi partner i munhu wa kahle loyi a hi munhu wa kahle ala ku twa ka n'wina vayingiseri swaku loko mu ku hayi loyi hi yena wa kahle loyi hi yena okangari lowo kahle lowo this okangari lowo kangari kahle lowo kanga this kumbe lowo kahle lowa mova okangari kahle lowo ri na kumbe lowo kahle lowo tira 060
0: hayi wa manya mu nga va hlayi
1: Ela ku dola mingiseri swa ku loko mbulavula kahle mavulelo ya siku na siku mi ku partner ya kahle hi le kumbe partner hi loko hi ndisi ku yini
0: kumbe yi ri na hi sweswo swo fana na sweswo loko mi ku anga kahle
1: hi loko hi luya luya mfana anga kahle luya hi loko ndlekeyi swi ndisi ku yini ehe loko ari kahle hi loko endlekeyi a hi mbulavuleni eka nambara 0608875942 mingiseri hi bela kahle hi rhumela kahle na nkandzi swi vona wa rito hi twa hi wena mingiseri wa GCR FM swa ku ke wena i ri loko swi te yini kumbe xani ke hi loko swi endlise ku yini eka nhlikani wa siku ra namuntlha 060 8875942 ku ri ka WhatsApp mingiseri u rhumela kahle veleke nkandzi swi vona wa rito eka nambara 060 8875942 hi twa hi wena yini
0: ende va vula hi khazi va ku hei luya nga kahle luya a swi yi ka ti-girlfriend na ti-boyfriends yena vavasati na vavanuna lava va kuleke va vula ku hayi luya hi nge swi koti ku hanya swin'we luya va lava va kahle lava ya kumbe mani lava va kahle lava ya mba mu khame swi vula hi ndlela
1: yiye yimekini mara
0: what
1: a six hello kazi
2: Yeah, kaze, ina to waya kana kona na.
0: Ikona kaze.
2: Ipuki. Mika seke na mahungu mo tso kambe.
1: Okay.
2: Eh loko ita ko phatana ra i good kumbe valava vanga hiteka vakahle. Ngaka yo sungula. A hi tumbetela ni swihundla, ku nga vi na swihundla hundla. Swi ka swi nga vuli ku va fane va vula na leswi swo he va husikini na vanghana vo va xinona no. Iku

0: nikubonile
1: emamenelebelele sema ona
0: uyabonile seleswa ndlela go inga ha bonile inga ha boniwe
1: kumbe yengena kereke liya ya
0: lavabele ngela leswi mina nga tsaka hi loko ni vonisa xiswona mara elanguteka eva kahle loko ni famba na mhani vaka hina ni famba na vona hayi leswi loko ni famba loko ni jika ni andza ku ni kokwa kwa solo ro tiva vanhu
1: ivi mandzongo lava nga tataka number two va ambale leswi a ni basisa swona
0: na yena loko a va fika loko se ni n'wivonile i fanekele a va a vuyela ka
1: tava na problem nga ku hi ta tekiwa hi ri ntlhanu laa ka mathoni kokwani nga yomile nghozini
0: loko ni ze ni vonile a na ha voni futhi no ni kanganyisa se me de prof after katla king tsonga ku ni ta fana yena

0: nkarhi veka kahle ka timinete leti ti endlaka timbirhi hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu loko mi switwisa sweswo hi nghena kahle eka nongonoko wa mahungu ku nga nongonoko wa ta miganga ka leswi nga ta va ri karhi hi swi languta eka madyambu ya siku ra namuntlha ta languta eka njhekanjhekisano vayimeri va xinawu va vandla ra African National Congress kun'we na vayimeri va xinawu eka xiyenge lexiya xa ku fambisa mihlawulo ku nga xa IEC ta tlhela nakambe hi languta eka ku va vadyondzi va ka matiriki va langutele ku va va ta va ri karhi va sungula na swikambelo swa vo eka siku ra mundzuku laha tikweni ra Afrika-Dzonga ta khumba eka swin'wana leswi nga va swi ri karhi swi paluxiwa hi holobye wa dyondzo ya masungulo laha tikweni ku nga manana Siviwe Khwarube swin'wana leswi nga ta va ri karhi hi swi languta hi ta languta eka ximhaka ya tlhelo leriya ra vutleketli laha ka xifundzankulu xa Limpopo nakambe hi languta eka ntirho lowu nga va kona wa ku veka endlwini ya makumu muchudeni wa yunivhesiti liya ya N'walungu kumbe yunivhesiti ya Limpopo hi ta tlhela nakambe hi va ri karhi hi languta eka komiti liya yi langutaka eka mhaka ya vaaki va matiko mambe laha tikweni ra Afrika-Dzonga lava nga va ri karhi va kota ku va va burisana na vateki va mahungu ku va va ri karhi va basisa vaaki mayelana na mhaka leyi nga va kona eka vhiki leri ri nga hundza laha va kombisaka leswaku i mhaka leyi nga va ri karhi yi vanga mpfilumpfilu ku nga ve eka vaaki ntsena kambe ni le ka mfumo wo na hi woxe hi ku angarhela sweswo na swin'wana leswi nga ta va ri karhi swi languta eka madyambu ya siku ra namuntlha khensile swinene eka xipano lexiya xa Bumper Reloaded lava nga va na n'we kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswi eka awara ya tsevu ya hundzini laha loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta va ri ri karhi hi sungulela eka nongonoko ri perela
1: Damiganga 627 ni madyambu na mi nyika timhaka leti hisaka Damiganga Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti presto

up ane stimme yingisela mina ku mudzabiri wa xipanxa Orlando Pirates ye ava akara a nangute yini loko ava karhi a nang ku tlanga mitlangu leyi wa mingisela mina mara maka ko eti makata ku xipanxa Orlando Pirates with all the players lava nga va sungurisa kumbe xana vanga va va nghenisa aka starting 11 xa vo ava vangi va karhi va tirha ntirho hi vona ka xipano xa Mamelodi Sundowns Williams a ri kona Tipaleni Ndamani a ri kona Matuludi Khosa Moremi Modiba Mokwena Aled Santos Matthews Leon xipano xa Mamelodi Sundowns xi tirhini na Orlando Pirates va tirhini vo ka va nga vangi na Lucky xipano xa Orlando Pirates a ka siku rero rero mingisero ya mina but then there was a controversial penalties on both team Orlando Pirates va kume penalty Lalungu a nga va a karhi a geziwa hi yena William kuma penalty yi va yi karhi yi howisiwa kusuka ka xipano xa Mamelodi Sundowns mingisero ya mina hi vone jaleri a va ritanaka Reyners a va karhi a endla leswi a nga duma hi xona xipano xa Mamelodi Sundowns va va karhi va tiyisisiwa leswaku i tingwenya ta MTN 8 mingisero ya mina ta 2026 after loko va kote ku va va hlula xipano xa Orlando Pirates tibolo timbirhi eka tandza hi vone Mukwena a va kora bola ya ku sungula hi minete ya vukhumen'we ka xiphemu xo sungula xa ntlangu a va tiyisisa leswaku i va karhi a kora bolo ya ku sungulasungula mingisero ya mina bolo ya kona leyi me hi ku ya hi mina yi nga nyawuli Orlando Pirates defense was sleeping a yi tlele defense ya xipano xa Orlando Pirates ku endleka yini mingisero ya mina I don't know kwa ku endleka yini kwalaya mara mhaka ko timhaka ta ku ntlangu wu hele xipano xa Mamelodi Sundowns va kote ku va va hlula Stellenbosch a suki ka MTN 8 cause ni ta va ni kha ni vulavula na wena hi MTN 8 Stellenbosch va tiyisisini ku va va sayine the Nigerian midfielder Latif Ayedoyi loyi a va karhi a tlangela xipano lexi a va xitinaka Plateau United ta va karhi hi n'wi vona a va karhi a tlangela xipano xa Stellenbosch jale ri huma le Lagos Nigeria ri ta va ri karhi kona laha Afrika-Dzonga ku va ri karhi ri tiyisisa leswaku ri va ri kha ri tlanga kasi kumbexana nga va kona ka ntlangu wa mundruku loko xipano xa Mamelodi Sundowns xipano xa Kaizer Chiefs xi hlangana na xipano xa yona Stellenbosch kumbexani mari uta va ko kumbexani ta va kona mingisero ya mina so we are waiting we are anticipating ku va hi vona leswaku ta va ri kona jale ri wana kasi nga rivali leswaku hi ti 14 ta October kusuka kwala ka ngurera jale ra Stellenbosch hi ti 14 ta October 2026 hi ta va hi karhi hi vona toss ya curling knockout 2026 so we are anticipating ku va hi vona leswaku i va mani va nga ta va pani na va mani so loko van'wani va nga yi kumanga MTN 8 swi vula ku va fanele va dodombana hala ka curling knockout cup mingisero wa mina so lava karhi

0: lapaleni. Sam.
1: Hai.
0: Ha ku amkela ka nongono kwa Sportville ka GCR FM kunjani madam man sikura na munhla?
1: Ipfukile minjani muhashi?
0: Ipfukile ai bulinyana man iri ni kunikanyana 4 minutes 5 minutes ho ibzela nyana ho hlamusela nyana there was a marathon ya Baduza mule ya kupfula Baduza annual songa u byela ke yini marathon na vasati loko kuri ku u swikhomini ala ka bolo ku endleke yini na kona
1: no khensa muhashi na kupfula kupfushela vayingiseri va GCR FM kwevhiki ra kahle ngopfu. It was a very great opening hambileswi a ku hisa mara hi koderini swi ve swi humelela opening ceremony a ku ri marathon wa 7.5 kilometers la ku ri na ti-prizes ta kona ku nga teka a ni na mavito ya vona hi vuxokoxoko mara number one wa xinuwansati hinkwavo va fambe na mali ya ku ringana 10,000 each.
0: Mm-hmm.
1: And then number two a yi hakela ku fika ka number four na number two a yi kuma 5,000 number three 2.5 and then number four a kuma 1,000 hinkwavo va fambe na mali yaleyo and then hi move hi ya ka bolo ya milenge leyi na yo tournament a yi kika
0: same
1: ya Baduza annual.
0: Okay.
1: La nga vona opening game marito muhashi.
0: Yeah mitwela kahle.
1: Yeah, la nga vona game ya ku sungula lava a va pfula ground ku nga yona vola noto Blue Bids ya kwala ka makhuxwane yi nga ba xipani xa yi nga hlula xipani xa Lorraine Hapista xa ku huma ka sikororo hi bolo yin'we eka tandza.
0: Okay.
1: Game ya ku gcina ku va Phalavura Celtics leyi ku nga yona na yona yi nga part ya ti-host ku nga development side ya Baduza Celtics laha yi nga kota na yona ku hlula xipani xa team mamecha FC hi bolo yin'we eka tandza na yona ku va ku ri hi ndlela leyi ta mugqivela ta sonto nampundzu hi vone Mthunzi Liver Brothers hi hlangana na yona try again Roma laha ti nga draw 1-1 and then ya winner 4-3 the penalty winner Mthunzi Liver Brothers ka game ya vumbirhi laha hi nga vona Takila FC hi hlangana na yona Lulekani 11 Peace ti draw na tona 1-1 nakambe ti ya ka ti-penalty laha Thakile yi nga fika hi wina hi tibolo tinharhu eka mune 4-3 game ya ku gcina ku ri derby hi vita derby ya ka Gaza a ku ri try again the defending champions va hlangane na Nkomo C ya hala Giyani laha Nkomo C yi nga hluriwa hi tibolo timbirhi eka tandza yi hlula yona try again muhaxi.
0: Yeah, nkulukumba se mingani a hi byela leswaku aka vhiki leri hi yaka ka roho ku languteriwe yini mugqivela na south mi nga yininganyana fixture loko mi ri na yo kusuhani
1: ti-game ta ya mahlweni la se hi move ka se hi nga na 3 games hi siku Saturday 11:30 ku ta va ku sungula yona Phalavura Gallants yi hlangana na makhuxani Blackpool hi na nhlikani 1:30 ku ku siyaleni hi hlangana na Granite Force ya le Mpumalanga game ya ku gcina ku va Guavara FC hi hlangana na Shawela Burkina Faso na yo ya kwala Giyani hi sonto hi nampundzu loko hi pfuka nampundzu hi sonto hi ta va hi hlangana na ntlangu xikarhi ya sonto ya ni bayisanyana muhaxi.
0: Okay.
1: Mara hi sonto na ku ta va ku ri na 3 of the game.
0: Okay.
1: Three the game is something na toho nampundzu ana ri show yona mara game ya vumbirhi makhuxani All Nation ita va hlangana na makhuxani All Nation ita va hlangana na OJ ya le Bolobedu and then last game ku tava ku ri mashishima le Blackpool hlangana na Moonlight Hills ya le ka ya le Mpumalanga a Bush i the game ta sonto tete se awa na mindzhuti yi tele ngopfu ti-grandstand ti endliwini ri vanhu hinkwavo kusuka kulela kusuhi tanani mi ta enjoy ya bolo ya le Baduza i sungurini 10 October until 31 December leyi nga ta vona final it means i 3 weeks va ri ni 3 months ya bolo ya every weekend ku nga ri na ku jika.
0: Ni khense swinene ku va ni na wena ha tindlwini ta hina ta vuhaxi ku va u yi byelanyana hi mimbuyelo leyi nga va kona mahela ya vhiki sm u va na ntshembo na ku vhiki leri taka ta va kha i hi tivisa leswaku ku endleka yini fambisa ku yini tournament is it the World Cup top 64 is it top 64
1: World Cup just straight top 64.
0: Top 64. Okay, over na ntshembo ku hita va hitlela hi vana weka vhiki leri taka ku va u hi byela hi mimbuyelo cause ku na ti-team ta ku tala leti vanhu va ti tivaka ta kwala makaya ya lama hina hi humaka kona. So na ku tshemba na ku pfumela leswaku vanhu va le ku nyanyuriweni hikuva hi va nyika mimbuyelo ya Baduza Annual Soccer Tournament. Kese swinene va lava hi ri na vona moyeni mingisiri wa mina inkulukumba Sam ekusuka le Sam Pam kusuka le ka Baduza Celtic lava va ka va karhi va hi nyika mimbuyelo leyi hinkwayo mingisiri wa mina leswaku va kha ku endleka yini i ri hi tsutsumela le aka Mukondeni Young Chiefs mitlangu leyi ya magenge mingisiri wa mina loko yi sungula hi ti-5 ta September I was there. Ti-team ta ku tala ti humahumile la ka tournament leyiwani. Leswi nga ni tsakisa hi tournament leyiwani i timhaka ta ku va swipanu leswi a hi swi tiva leswaku i swipanu swi kulukumba aka tournament leyiwani they were humiliated. Aka tournament leyiwa. So I don't know ku bolo swi vula ku ya cinca aka nkarhi lowu hi nga ka wona mingiseri wa mina. A ya ha fani na khale. So a hi swi tivi a hi tsumeli aka nkulukumba Dakaro ra Mutanga hi ya twa leswaku va titwa njhani tanihi va wini va 100,000. Can you imagine 100,000 i tournament yo sungula matimu ka mina i tournament yo sungula la hi nga vona 100,000 ya la mehe ni nga vona 100,000 ya ka team yo karhi ti-tournament ta ku tala leti ni nga famba to ta 100,000 mingisiri wa mina swi khomisa tingana swo tala swa swoho leswi swi va ku swika swi endleka ka ti-tournament letiwa so hopefully i masungulo ya swilo swa kahle swa 100,000 a hi tsumele ka nkulukumba Dakalo hi ya twa leswaku va ri yini hawu ri lapaleni ya mahlweni chovhele ya mahlweni miyingiseri wa mina ku na ti-interview ta ku tala wa swi twa leswaku ya la ku va yi karhi yi ya ta ku ntombi a wu swi lavi wena ku interviewa ti-coach ta local cup liya yi dumini a nga khomi munhu wa kona miyingiseri wa mina so hi swoho swi endlaka leswaku kuma ku a ni koti ku va ni ka ni va fikelela mara loko ko va ku ri na nkarhi hi ta va hi karhi hi va fikelela a hi tsutsumeli ka Tshulu hi ya twa leswaku Tshulu u ri yini mayelana na mitlangu leya ya youth leyi yi ri kona le a timbaleni ta ka xikukwana miyingiseri wa mina u nga rivali leswaku mitlangu leyiwani i majaha na tintombi leti ti nga tintsongo under 13 under 15 lava loko hi twaku ku na vatlangi lava va nga humelela ku swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo mingiseri wa mina va suka kwalomu hansi kwalomuwani a hi ri ku va voni a hi tsutsumele ka Tshulu hi twa leswaku u ri yini

0: ticket.
1: Ahem, lungo na.
0: Mi pukin.
1: Ha, saba ya saba pukin.
0: Eh, no ba na concern la.
1: I concern la yin sin lo.
0: I move le TV na tsara tere o wa nga wa sna tere ka ta kolis. Fura ku na mpfula hi le nga hela. Lutsi. A ti le khantu we.
1: Ngo ima ka mpfula. Nga na thaka.
0: Eh, swi thakini. Ene mpfula a ilo xa namuhla.
1: Eh.
0: Mara a swi le khantu we.
1: Eh, mon hlamula hi ku ya hi mina mlungu.
0: Hlamula.
1: Kambe loko mitsunduka kahle kumbe hi kwana report ka n'wina. U ti report ya ku gani liya yo swa timovha. A yi le ku tirheni. A yi se kuma na nhlamulo leswaku swi xa ku gana laya. And a wu tshama kutani u ta ku n'wiza gana.
0: Okay, swi nyiketa. Ni kombela ku mi hlantswa timovha leti hi mavona. Mi chela mati ku na mabakiti la. Mi hlantswa timovha leti. Mimi driver njhani timovha ti thyakini n'wina mbasini?
2: Ayi mina mhe ni kombela ku hlamusela hi ku kongoma.
0: Hlamula.
2: Mina ni nge zi ni ti pfinyinga a ni tivi na ku ni kahle kahle ni vitaneriwa yini hi ku mhe ni tragedena ni tiri kona laha.
0: I vitaneriwa ku timovha ti thyakini nawu wa wena le. Loko munhu a za tirha lawa nga waxa a swi khathaleki ku i yisa kwini hambi yi le gatini hambi yi le kwini general
2: wena. Ha mulungu kasi a ku na job specification laniwa?
0: E-e.
2: Lero mina tanihileswi mi vulaka mingoho i loko ni general worker ni tiraka deni na sweswo ni tiraka na hlantswa ni tirha hinkwaswo se swi va ku na tiraka lero hambi no tshika no teka tiraka ni ya huma gede ni ya xava swakudya kumbe jika dorobeni is fine swi tshamiseki ni tirha xin'wana hi mhaka munhu
0: wena i drive loko wo tshuka hi lave xin'wana a wu wo suka ya yi teka hi ku ha ntirho wa wena i to va wo rhumiwa eka i sukela gedeni. A wu pfumeli ku teka tiraka njhenjhe se ku pfumela loko yi ka ku hi ku rhuma ku i tirhisa timovha wa hlantswa
2: se a ni rhumiwangi ku hlantswa movha masi
0: i ta hlantswa
1: a ni yi hlantswa kaya mara
3: vaxiwomi n'wakixi
4: aye babo
3: pfukile musi
4: me ni pfuke swinene ni tshama ni kotlola
3: ina
4: tshamisa sweswi ni lo ndyala
3: Eri nse.
4: Mina
3: ke. Okay. Oh, mina ana kuma skula mantsaka west.
4: Kunje nje mtatse ungo.
3: Ah.
4: Kunela ngoma ka. Na vasatra na.
3: Ah, asti, mara ne hula lesa ka hen.
4: Ah, iso nganga ro moko. Wa ngwe ka tse moko wa mwa ka ro ka na ka. E ka le ka mwana mina ho ndi ngo ko. Ka ta vula wa ko ha. Era no satre.
3: E ku ngo vula we.
4: Mina ku vula ko mnga ha
3: tsha. Vanu vula we. Oh, ni fanele ni bombisa lowu wa ka mina.
4: Va ta n'wi teka ngo babu.
3: Va hlukai?
4: Loko munhu a fika
3: ku nga hluka munhu va bombisa nsati wa yena.
4: Karikala va nga na vasati. Va na vasati va kahle vanhu.
3: E-e, phela wa mhanga. Loko ni n'wi byela lexi one pieces.
4: Mina na tobaka.
3: A ni pima na wena. Wena u msati wa munhu mhani. Ta pima. A ni swi tivi. Ni ta ku nsati wa yena.
4: Babu, u ta ku swi byeleni kahle. U swi mimiri nsati wa yena.
3: A, mhani ta swi tivi.
4: Shit,
3: ndzi tshame ni vona ka Dale-san. Over lava ka va vasati lavanhu va kuma ka Dale-san.
4: Na swiharhi.
3: A ni vuli swona sweswo. No vula ku a ni swi tivi nsati wa mani. U swi vekisa sweswo. Ni no wa katika. Hi swona. Hambileswi a hi masana wa lwa mani. I lwa ku nghena gogwini xigogini katikati laha xita xilanga mugoko xigoga ka ha ngheneki mi nge swi koti na matshuri xi vekele na matshuri laha mi nge ngheni
4: masana
3: na wena hamu ta mi ri thuna masana
4: ni fika ka mina ya chaya ni ma ni nghozi mina ni nga ta hola mugogini
3: ya mina yi chaye kale ka wona
4: mina
3: chayile yes hi swo na famba nga ha ni kombeli na mali

0: muka ismovane ya kaya iti tekela hansa awula mina nayi
1: sese ina yona mara awu kumele ro teka ismova tana wena hiku i machingena na mara ku tira etela ntirini kwa ne tirwa
0: se yena xinyeke twa pfumeleriwa
1: a xinyeke twa pfumeleriwa iku paso ya yena ya pfumela na yena wa pfumela na ku tane itira ko na machingena hambure ku fide wa ya xinyeke ta fide ene wena awu se ya fide
0: munhu monze ha munhu ngo
1: itira loko awu na ku dzera ku tira mana ngo
0: na dzera yo ku kota ku nstiva ku job procedure yiri e tsamani
1: ku tsamani
0: na seri ya ku nimbusa
1: ka hasa hasa hasa
0: no
1: wa muta dani wa swota ta I balabla ku hanza leswa swo a wa languti I balabla na munhu wa njhani
0: min
2: Hansa. Nda kuza kuya fikela rini ku hloni la mlungu lo.
0: Ana ku mlungu.
2: Hansi le ku ra se ku pilisa la mlungu.
0: Eh, so ri mara ni 20 swina vho vanga ni khomisa iswa. Ni
1: tala ni. Ta balabla a oxy.
2: Hai. Ni tshum.
1: Hansa, ni la ndo oxy.
0: Eh, mlungu no kombela ani nga vhi swona.
2: Kahle Hansa so ku humela ni nge mara. A tikzana mlungu ndi la lewani. Bai. Na ku mulavela mlungu va mu banyana hi khale mfano. Na ku rabuya tsama ka yena ro va hung. Va mu panisha ya ti ngwenye. Mina ka man pa u tika mkhulu mfano.
3: Hi fixa sweswo mo ka xangulu go. Hi hlanga peri. Tiri ku tshula swinene ni ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 sky tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer SkyTel
4: rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya

ngwawona n'wina va tirhaka la kaya laha se vona va tirhaka le xilungwini Transstate va ku na yona yi fiki nto ku duma kumbe yona u tshame u va u yimela munhu iva loko i vona xifambo xo karhi twa you know u kona endzeni ka xona laha a va a nga ri kona xi hundzisa sweswo xa wumbirhi xi hundzisa sweswo feeling liyani mara ma yi tiva kumbe wa yi tiva mingiseri kasi ka mingiseri wa GSFM ndlela leyo ke ni ku amukele kahle risimu ku sukela kahle feleke le ka delayte right ku ndleka yendla alright ni ku nyeta kahle feleke risimu sukahle feleka delayte samsikisa mingiseri risimu ra kwaratiweke vitwa ku xapapa xichudeni i risimu leri mingiseri ngapeke ni ku amukela kahle feleke hi rona loko yi nghena kahle eka nongonoko a yi chongoleni ka madyambu ya siku ra namuntlha kasi ka loko ri mingiseri hi khensa swinene ngopfu a tindhawini ta ku hambanahambana va kona kela vanhu kuma kahle u do streaming ya www.gsfm.co.za ni ri ka wona mingiseri ni kuma kahle xihondo 106.0 ni ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla hi ta va hi kha hi famba kahle mingiseri ku fikela kahle felekele ka awara liya khume tsuni ka kahle mingiseri wa GSFM eka madyambu ya siku ra namuntlha leswaku lowu nongonoko wu va wu kha wu ta kan'we eka wena a vhikini u nga musumbhunuku ntse musumbhunuku wun'wana na wun'wana mingiseri ka awara liya nhungu ku fikela kahle ka awara liya khume ni va hi kha hi ku nyiketa kahle feleke lowu wa mingiseri kasi ke tsuni ka kahle leswaku mina wena ke hi sale kahle feleke na masiku ya ku rikala 81 leswaku hi gimeta kahle feleke lembe ra 2026 yi nghena kahle ka lembe ra 2027 sele kahle feleke na mavhiki ya ku rikana 11 na masiku ya 4 ku nga 11 weeks and 4 days mingiseri gimeta kahle feleke lembe lera 2026 yi nghena kahle ka lembe ra 2027 kasi ke kusukela kwale ndzhaku kwale mina na wona mingiseri hi fambe kwalomuyani ke ka masiku ma ku ringana 285 ku fikela kahle ka siku ra namuntlha kasi ke loko ri mavhiki lama yi nga maminya kumbexani nga maheta mina na wona mingiseri i 40 wa masiku wa mavhiki ivi hi ngetela kahle feleke hi ntlhanu wa masiku hi sale kahle na masiku matsongo mingiseri swaku hi gimeta kahle feleke lembe leriwani ku nga 81 wa masiku ntsena a hi hlayisekeni hi hlayisana mani na mani lava va ku ri kona feleke a kusuhi na yena wona mingiseri wa jeselam ku kona ke hi ya yi nghena kahle felekele ka lembe leriyani ke mina ra 2027 alright va yi khayela ku ta kahle fele matikweni ya ku hambanahambana hala mi ningisela kahle mi ri kona mingiseri wa GSFM sweswo a hi xihundla timakeni ta ku tindhawu ta hala ka vo dinga hala mbamu kha mi ningisela kahle feleke ya mingiseri a hi xihundla swa ku ma ningisela kahle a tindhawini letiyani ke tala valdasia a hi xihundla mingiseri swa ku mi ningisela kahle feleke tindhawu ta le ka mamayila a hi xihundla swa ku ma ningisela kahle tindhawu ta le ka nkanyana a hi xihundla swa ku mi ningisela kahle feleke tindhawu ta hala ka bokisi dzingidzingi ni khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wina yi nghena kahle feleke a tindhawu ta Rotterdam hi khensini la ka xikukuwana kona ke ma ningisela kahle cremetart khensini giyani ku angarhela ku na vo d1 d2 na tin'wana na tin'wana tindhawu hi khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wina la ka nkurhula nakona ke hi khensa swinene ngopfu vuyingiseri nga nghena kahle tindhawu ta hala ka vokheyi nakona la ka khela nakona ke va ri ku yingiseleni kahle mingiseri wa GSFM mikwihi a tindhawini letiyani ke tela ntlhaveni block a ntlhaveni block b na tindhawini letiya ta le ka phaweni va le ku yingiseleni kahle vhele ka xikundu hi ku angarhela tindhawu ta le ka mhinga lajilongo tindhawu ta le ka matiyani tindhawu ta le ka mahlathi tindhawu ta le ka mahonisi tindhawu ta le gandlanani mikwihi tindhawini letiyani ke tala bulwini lambawula renja ni khensa swinene ngo vuyingiseri bya n'wina NMC veleke tindhawini letiyani ke tala phugwani NMC kahle veleke tindhawu ta le xivulani ka mavuza kaya mbuya NMC nghena kahle veleke tindhawini letiyani ke tala ka khani laha a gandlanani ka khani mikwihi tindhawu ta le ka gawula la ka homi ku angarhela mikwihi la ka xitlakati na tindhawini letiyani ke tala valoloka hala ka makhuva mujaji tindhawu ta le ka msengi hi khensa swinene ngo vuyingiseri bya ndengeze ku angarhela hi khensile nkomo yi khensile tindhawu ta le ka dzumira khensa n'wamankena yi khensile feleke n'wamatatela yi khensile ndhawu ta le sikhemini yi khensile la ka majosi lani phamandla dzivuyela kahle feleke vuyingiseri bya n'we bungeni ku angarhela nakona khensa tindhawu ta le ka vambokota halawani khensile na ku bamandla dzivuyela kahle u dio streaming www.gsfm.co.za 21 wa timinete mingiseri yi ngeri kahle ka awuri leya nhungu hi leri simu ri landzelaka kusuka kahle felekele ka dokotela i Dr. Sithole a n'wa tipolitiki nkulukumba lavawa loko ni ri karhi nga endli xihoxo sweswiwani va loko hayi ku fambeni mahlweni mani va ri karhi va gangisela kahle feleke swin'wana na swin'wana kokwala risimu ra ku ri thiweke vini loko a kaya Limpopo wena wa ku rhandza kepisi va tiva ku va vona va hluvule kepisi wu na lucky.

Impera Gaming Series hina inga va na like ra ku va hi hlangana kahle na swidyuwadyuwani swa ndhavuko leswiya vo tala na ri ninga na ku pfuna ku tshemba leswaku a miri a ni tshembi leswaku van'wani ma ku tiva n'wani mingiseri vajisa hi nga vulana vaviri va ka ya Limpopo semi kumi tinghwini mi fanekele mbuya na vona haleni ma December malamba tiva na

0: la ku ni ri karhi ni nga endli xihoxo mingiseriwa Jesus FM a ku ri lembe leriyani kera va 2006 loko kumbe kahle vhele ke risimu leriwani ka sikaya risimu ra kona mingiseri tweke vit va ri i swa tika vita ra risimu van'wani va ku ri lavelela i wanuna wa ri lavelela mingiseriwa Jesus FM ve ra yi kona nga swi lava swa ku munhu a xana van'wani swi nga ti leswi na leswi na leswi kasi ku rhandziwa ngopfu swa vava Okay nga tivi va rhandziwa hi nga ri hayi kona vanhu kwa ku ri na rirhandzi ro karhi mani loko vo ziva ku languta swa ku hayi u va wu ri busy yini ku hleka yini mani kasi leswi mani swi nga ti tani 13 wa timinete mingiseri ngeni kahle ka awuri leya nihungutana ka nambara 060 87 5942 ntwaiwe swa ku wena ke u va khoni ngisela kahle u ri kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri ahei hi hlayisekile mijana na vadzumbi na mina ku xumeni i mawelele ne yo magigi xumaxumani mi hlayiseka kwalamu ka kona mativa ma swi vona ku a va tsaki vanhu lava loko hi tirhela joni va siya kaya va hleketa no landa ende hina hi swi lava ku landziwa ha swo hlayisekani magigigi i sweswo 060 87 5942 mingiseri le ku fambeni kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha ntwa wena la swa ku wena khe u ri ringisela kahle u ri kwini ni khoma kahle u ri kwini mayela ya vhiki ya wena mingiseri ma ve njhani mi xumaxume njhani allright ni nga teka loyi mingiseri nakambe ka 060 87 5942 hallo 060 87 5942 mingiseri hi pfukile mjhani lazo zweni mangombekrale se mi wo tlhamutlhamu
1: imikarhi
0: ya kona vanhu va tlhamutlhamu
1: vusikwini imikarhi yo smile leyiwani
0: ya timuzi na madyambu a ku kwatakwatiwi ne wayi ku nga kwatiwi na madyambu mani mi vula tani a wu zweke mara ve ri njhani marala ka homu lazozweni mangombe kral
1: lazozweni hayi ti happy happy
0: mi happy ne
1: happy happy ka hi brachana hi bala tinsuna
0: ho na tinsuna ti kona
1: na tinsuna ti kona u takata to hlevahleva kwana
0: u takata hlevahleva mativa
1: ku busy ngopfu ti twa na lezozweni phela risimu le ra mina heyi ni pfuxe hi rona
0: u ri lezozweni la
1: ni khome kahle mani ni ve ni nyanganyeriwa strong
0: a ku nyanganyeriweni kahle kwala zozweni mi hlayiseka mativa na
1: aye
0: hlayisekani ndlopfukazi khensini la ka home 14 la zozweni mangombe krale i ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla mativa na ku ya mahlweni ka 060 87 5942 ntwa wena mingiseri swa ku va kha ni khoma kahle u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha allright ni teka kahle mi allright a ku na leswi nghenelela tshamisekile swi nge pfuki swi nghenelele nakambe 106
2: mpfukine
0: hi hlayisekile mhani minjhani ku pfuka
2: epfukini kha ha chongola na n'wino
0: mi le ku chongoleni na hina mi le ka riva
2: kha ha chongola laha ka riva la kusuhi na le khorweni
0: i brenda murimi ne
2: kahle kahle
0: hi hlayiseka ri kula kusuhi na le khorweni ka rivala mativa
2: thank you
0: hi sweswo ke khensini brenda murimi la ka rivala la 060 87 5942 ni teka wun'wana wa mingiseri mi nga chavi ku rhumela kahle mikandziso ya n'wina ya marito mi nga chavi ku ni landza kahle ka Facebook ya MK Navigator mathosi mi fika usiya kahle feleke marungu mingiseri
3: tosi
0: la ka gondzo ra R578 la xintomanini mi pfukile
3: wa yi tiva mandei ku yi njhani wena
0: a ku na nchumu xo tika hi mandei but
3: aka mina eka wena
0: n'wina yi olovi ne
3: swixilemisana ncina xikarhele ku ri pesapesa ku nga tirheki
0: a ku ri pesapesa
3: ya ku tlanga nsimbi ku ze ku va leti se daswa kuma kuma mungu byise xiyo ga
0: ku wisiwini
3: xikaxi xihlati mbalele xi wena heta khomisa ndzeri xo ga
0: munhu u fanekele a wisa mativa miri u fanekele u humula swo
3: namuntlha na nami leti liya xilungu a yi laveki na ku laveka
0: a ku wisiweni swilo hinkwaswo
3: a swi wisi hinkwaswo swa hi kukutlela mati
0: swa antswa mativa
3: mara na wolo kuna ngopfu loko kwa rhama u to kobyo
0: ma swi vona mara swi kahle ku humula swilo hinkwaswo swo
3: loko wa tsutsumanyana u to kobyo
0: a wu xiyemba kahle

0: xigubu xa ka gandla mingiseri risimu ra kona suka kahlele ka delayed comrade xikhevenga va ri hey man sorry sa vona o vete n'wana sorisa n'wana wa vona sorisa makatleni va ku vuyavuyani ka zala la allright nkombo wa timinete mingiseri ngheni kahle fanekele ka awara liya ya nhungu ve ri lava nga huma hi kona hi kona swi vona nga hi munhu wo va humisa sweswo 060 87 5942 ni beli kahle riqingho mingiseri nto yahuwa leswaku wena ke u khoma kahle u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha u rhumela kahle na nkandziso wona wa rito mingiseri ku fana na lava nga ku rhumeleni kahle ka mikandziso mo hi twisa ku vona ke va rini
1: na hi pfukini makumbi lamathosi a n'wanuna wa ri lavelela wa ku majina marakha ya ku sala ndhaku ka hikwa swi nga koti no rhendzeleka
0: rhendzeleka miya
1: kwihiendzelaka thomo la kokwani wa gwevani mina aye
0: kesi ni kona gwevani wo rhendzeleka kwihi wa gwiha ka ha yo ndhawu 106 hello 106 amiyingiseri mi le moyeni alright loko ni nga va kumi ni to huma hi ndlela leyi ni teka van'wana 060 87 5942 ni twela leswaku vonake va va va kha va ta va ni tela na yini eka madyambu ya siku ra namuntlha ku na nkandziso wa rito lowu rhumeliweke ni nga swi teka kahle nkandziso ni teka lava hallo ahe ahe a ku na nchumu ku na mirhi ntsena
2: Hey, ta bela
0: man. Ta mbela, ti mi bela miri ku iti ku ra ko.
2: Hey, ti bela ra la mtiti man.
0: Mile ka mtiti ti kwini?
2: La plange man.
0: La plange la hina man ka mtiti plange na.
2: Mana happy man.
0: Boti happy.
2: Ya boti happy man.
0: Okay, se boti happy man twara ka mtiti plange la. Na khensa hi risimu ri nga mi khoma kahle le ka mitini tipulanji ho mamvemve hallo na mi twa right swi tikombisa i nga ri se a kumana ka mtititi plangi can see the bothepi hlayisekani le ka mtititi laha 106 hello
3: hallo
0: ahe
3: hina
0: hi pfukile la ku twa n'wina mpfukile ku pfuka msengo wa jujubu kala ka xikova ni khensa vuyingiseri bya n'wina mativo hlayisekani nkandziso wa rito wu landzela mo yi twa va ri
1: mi khoma kahle hi rila ka mapuwa kokwana va diona na ku hlula dango
0: I can't say kokwana va diona na ku hlula 106 ahe la vuhehle mpfukile la sautini amunywini hi hlayisekile mativuwo mina ni nga mitwi hina mani kambe la sautini lamunywini la vuhehli la yuza benet mashele kesi ni kokwani hlayisekani mativa la vuhehli la danki right teka nkandziso wa rito
1: perini mathosi ya mpfula mativa hi ku yingiserini ka mativa i yingiseriwa kahle hi mama albi va ka xikukwana va ta ku yingisela ntshili ko yi chayisa muhaxi wa mina inkomu
0: yi khensini 060 87 5942 hamperisa
4: yebo
0: yebo la ka mangena la
4: hi mangena said Africa
0: he vana mi ri swi tise ku yini Africans ma vuya nakambe ma phinda
4: ya
0: nghena nhansi hitwa leswi vulaku yini
4: ni nkwala ka mangena kwala South Africa i mananeo I thank you or I can say baya danki mini
0: danki na hlayisekani mati ekesiri ri hlayisekani xandla endleni ka xikwani xandla 1240 mingiseri ngheni kahle ka awuri leya nkaya ekesiri ka manghena la hi nga teka wun'wana wa mingiseri mo yi twa leswaku lava rini
4: chongola mpokeni boti matozi nana hi pfukile heyi mati va mi ti tselekini mati va hayi na tinhamu ti ta ze ti tsemeka hi ku cina loko a ni se hi karhele ho cina hi karhate hi mumu se ho cina hi cinisa makatla na tinhloko leti se heyi ti le ku hi vuyeleni mati va mi hi tlhelerisa andzhaku leyi mi hi tlhelerisa andzhaku tin'goma leti nga ku beni ha mati va heyi
0: Danko, can see it gonna make 0106 hello. 106 Mega Radio. Alright. 106 hello. Alright, Hilavayan Bajan seen Taban Kanlando one of Ming Zero Hetelela and Nimika Tersim 106 Mileka 060-8875942. I found Ben Shagaramin. Kuna munu. Alright, sitko msenga kuna sungwani sipakusi ngenela ngenelela mara na kufeno kusemba mingisiru wa GSRFM leso kustawo skosamsika vereke hindiya inkarlunga hite kumbilu 060-8875942 nika zumakashle vereke mingisiru ni mnika takashle resimu la andaka resimu itabake wena kambenda mkumakashle kamkandiso yangwe ya marito HW makubele mingisiru bae mekulunga lanwa wano kutu randos nene ngofu onge fuki wa kumin kulukumba labwane wahumile jarata bangamba langi prukuranze mbani babasile wuyo bangensere ni kulukumba lava wanoka ngakarati mativa kuna masiku mukari batala kuba kona la drop and rider again lokho mandawini ni nayi kwa ku busy nje vufuka vamunga se ku cina wanoka ku randa ku hleka mara leshi nga tavuka nga chiriva langiki haper hampa mampa maunga na papala va itravulo ka xidzumbe i vitara risimo andaka risimo leri wa mixer wa GSRFM itsimela ka hleka mkandiso ngina marito ai fambini

0: HW Makubele wena mixer wa GCR FM re simra kona re tweke vito wa kukashi dzumbe wa kwa ikona ke kuvota e votile mara mtiro dololo akuna nchumu nada e kaske mixer ba ke famba kahle fele ke ndela yale a long tiri kahle fele ke ba irupela kahle marungula eka Facebook le ya HTC ya GCR Space FM eka madambi ya sukara mota tsore so e ba manda ba air ka ri famba kahle fele ke na bona eka nongonoko a ichongoleni a long tiri kahle mixer ba a ite kira kahle fele ke na bona kumbe shani ke la ba air ka ri famba kahle fele ke na bona na kambe iko na munhu fana man Julia la kama geza wa kuchongola singo matonse ishitori cancel mativa man Julia la rimba mbindra kama geza Judas Rigidi ba kusungonela la block 5b ati nzao intele kamba tro iko na munhu fana manarasa na rinoko ringarwa kusingwe ni rikwala kama kosha ask of course bya ndona mgoni I mana triple r I can sense so anti manyana wa kuperela mk ne kuta matonse ichongola singo ni rikwala kasukunyani isesi luya wa kufanela ka 10 team ba heta ba kudanko tuwara no ba kwashu ba kusingwe ke ni rikwala ka Vegas drop kaske iko na munhu fana Poto Sezo, Master Munyaye, Ebogu Sungweke, Nirikwala, Kubi, Kanganama, Alright, Kensile, Ikona Calvin Magaranis, Ebogu Sungweke, Nirila Chimbu, Fehani, Egembula, Kensile, Ikona Paralo, Luvengo, Kensile, Flora, Mabunda, Ebogu Perla, MK, Navigator, Matonsi, Sungweke, Nirikwala, Kashkukwanu, Kwala, Amirna, Man, Mabasa, Makapuli, Betu, Ebogu Danko, Kensin, Saisekani ikona matimba matimba endlamini laka radio ka radio FM ya ka homu akonse aifambeni suna matala I can see baba endlela yo yale okay kasike ikona ngono mingiseni ka ho katomu bakwisungweke nirikwala ka mdabula tlangela kasike bonga nchoke mbapati bakwisungweke na madambula mwani ya shkwembu nirikwala ka shtelan kwala ikona munu fana mano kubele grace bakwisungweke nirikwala gandira nga kani kasike ikona munu fana puluso tenga bakwisungweke nirikwala ka matila la ikona katekani tlatseko bakwisungwe nirikwala kwala kama payeni 060 8875942 ni rumile kahle nkandiso wona ri tikuba xelengeni pela kahle ringcingo eka nambara 060 8875942 ntwe we mix series okuba wa calling sira kahle nongonoko urgwini eka madambia siku rana muta ai languteni kahle feleke ati ndza wonta ka WhatsApp ba kona langa rumile kahle marungula moitwa langa rumile marungula so kubona ke vathe vai khomele yini eka madambia siku rana muta
1: eh matosi amfulo Haka mingisela irikwala kamninginisi a block 3 imali zimajoko inkomo
2: Hey Matos Ani msinela kandindani la E foster store Etaba swima test 10 o'clock Danke
3: Hey Matos ya mfula Hi swimwa haka wingisela ma Ya, I the general pattern course ka tsa kamba. So zwino ku ngisela ku nkwala kamba, loko ku professor ri mbona le. Ka mwa dzodze ka kokwana ka masia. Hashtag ni dume hi vo.
4: Pa hi mwashi. Ntse ngone kwala ka xikokwani. Ntaba hi. Kwala ka xibheretani kwala ka vakonwani. Matvanga man. Taba man. Taba hi. Thank you.
5: Repairing both matters, meaning salary like a tom, mola, chongola like a tom. Man, Mashangani, no, Manaslan is like a tom.
0: Soso gaming zero register family kensili ayine ni mahlweni eka nambara 060 8875942 ntwe gaming zero so kwena gamer min kuma kahle pele gamer queen eka matambu ya sikura muta gaming zero mileka radio
6: papa fana
0: mana fana
6: tutani na bo shubuka papa
0: oh yeka mana fana mfukile mara
6: Nakona dzumba ka bavani ho yina la ku mi vuya ntsani.
0: Na chaisa ma na chaisa man va ka hina na fika so.
6: Ah chaisa chaisa ni na ntatanta bi tantanta ta bi teka hi bicycle.
0: Oh ya. Mi la ku lifita mine mana fana.
6: Ndi ku la tshova mina.
0: Oh ya. Ano kumbe xa ni ku lifitwa hi mina khiriani.
6: One what happy what is happening lana. Hi ta tshika na ka munona hi ku munsa ti wa ri lavela no.
0: Ya.
6: Wale
0: tupa mina.
6: Wachimba
0: kushushana
6: vanhu vanhu no. Mazwona. Kama kosha mzaya aye.
0: Elai sekane la kama kosha la. Danko I can see mix zero G zero five mkokwan gabin la kama kosha I can see mke gulalo wa tsotsi.
7: Hakare a changola changola ri kwala ka xikukwani. Kwala mugangeni wa nyizana.
0: All right, 060 8875942 The coming sir nakambe. I'm Perisa. Laka homu la.
8: Karga, ani leka makosho.
0: Homo kosha ileka ho. seni la ka homa la kusuhi na mandlu wa vana kwala ka Mamvemve ina
8: a ku ni chavisiwa hi loko dqoka swi va fanela kunene ku i nga ni tshika ya rhandza vona
0: hayi swona swa chavisa swiyisa leswi mi kuma swi hlambini swi ngheniselini swi sasekeni swi ri kahle wa swi twisa ku a swi ta teka
8: a ku ni ku rhandze hi ku ku rhandza la ni chavisiwa lowo mbala swi va fanela ni
0: a vana mhakana
8: una ni nge suki
0: mbilwini
8: ya mina
0: hixi mativa kwala mbilwini Right, he says.
8: No, go back to the society. I'm one line, one line. Well, then, believe me, I mean.
0: Sir, what's the problem? So, some seconds, 8 seconds.
8: Oh, so come on,
0: guys.
8: So come on,
0: good
8: night.
0: Go on, I
8: will make it.
0: Yane. Kasi vere masusa yini matini malama?
8: Masuka hiku a kuri khale ri katini theme kahle hlayisekini.
0: Ho ivi ku suka tino.
8: Ah, mata sukiri kolo, maku yu ndawo.
0: Bye bye. Ah,
8: so in kaman.
0: Hlayisekani la ka humula. Alright, afa ba big zero kadi sore to landela bo itwa.
9: Gian 16F Marina Bot Kenneth kusuka kwala ka Mlamona kwala ka Xiperetana mawini mati edin khoma kahle tisimteto bot Matos a kubi vusiku bya kahle bot yana ni mahlweni bot Matos
0: dangi wana ba vahlayisekane bot Kenneth 106 mile ka radio
10: a khoma ka Mantosi ka
0: ni kwala ni mkhomile ka mama
10: i fikini wana
0: ni kona mpfukile
10: Ke
0: tshikini njani? Eh, pukile na.
10: E swona ka papa.
0: Mpela ka mana mina.
10: Eh, yo romba kwala ka masanganyi
0: kwa. Ah, mwe romba kwala ka masanganyi kwala.
10: Ah, yo romba kwala ka xigubu xa ka ganda.
0: Oh, kwala ka xigubu xa ka ganda. Mme mavone ni mavona vona na nwina lembe ra ko.
10: Ah, ni ta vona hi ri ku kwa nwana nga mara ha ha ku va ku xigubu xa ka ganda. A tshisi tsasi swa ko ro ku xigubu xa ka ganda.
0: Leswi a swi ka swi endleka.
10: Ndzi
0: va kuhumelela. Yana mitwa.
10: Ah, futhi leswi vange a ku ri xika kona.
0: A ku nga tirheki mativa.
10: Ah, ku nga verengeki.
0: Swilo swi onhake kwa lava nga teni va tlula mani, va nga ni tlula valava.
10: Hi swona ni nge tluli hi munhu.
0: I va ku tlaku va ku
10: onhaka ku tluriwa kwa
0: lava. Va ku tlaku va kun'wana makatleni.
10: Ah, kasi va bohe na swin'wana.
0: Kasi va twa makhwela va twa nga ri vo cina swona. Ndaise kanika mara mera kambera mama manimala ka maswanganyi la.
10: Iko kwa nkhela machini.
0: Ah, he kwa nkhela machini dzi hlayise kanika mathipala ka maswanganyi.
10: Na ngwe hlayise kana ni huma ka ka anthe kwa makasa dzi.
0: I u kupelu senda ka maswanganyi la. Hlayise kana. Izwe so shandle tinika chingwa shandla mixer wa GCR FM 27 what minute ingena kahle ka awara liya nka ye seti thati ya magobeni ntaka mixer 106. Hi pfukile mjani makhelwani. La ka siyandana makhelwani wa mina.
11: La ka siyandana block 19 mani a ndzi tshama nga makhela wa GCR vere haya ta mingi tala hi ri na n'wina ka makhela.
0: Na khensa vingisele bya n'wina makhelwani la ka siyandana la.
11: La ka siyandana ka makhela.
0: Hlayiseka ni makhe. Alright, ivele ku hlayiseka ni la ka siyandana. Okay, sa swinene ngona vingisele bya n'wina ndzawu ndo kamba na mbana loko ri ka ni vulela kahle xiyani moya mingisele ni ku amukela kahle ka nongonoko a yi chongoleni awara ku hetelela hi sire kahle na 32 wa timinete a yi vileni kha yi famba kahle feleke hi ndlela yo yalena kha na mi vona kahle mi le ku rhumeleni kahle ka mikandziyiso ya n'wina marito moya va teka
12: kona braya mina Yingiseni ri kwala kaya mana enelo kwala ka nkurisa dom
0: Gezini mana enelo la ka nkurisa dom danko kenzini xandle ntheni ka xinwani xanda mkone mana enelo 106 hello
13: van vai no
0: van vai no laka nkuzi
13: mara vanhu va yena na momo kwala jiana a wombuka dingani mara
0: hina hi tshwile hi ri kumbe xani kwala ka nkuzi a swivha swikha swi antswa mativa
13: mopona kwala xitulwini xo rhendeleka
0: ya loko ze va hi tshama la swilo se swa antswanyana ma swi vona laka nkuzani la khensile vanhu va yena hlayisekani danke kasi ke right i va i kha i famba kahle mingiseriwa GSFM ndlela yo yaleyo ke le ka xondo 106.0 ka rito ra rixaka ni teka mingiseri ku hetelela ni mi niketa kahle risimu 106 mi le ka radio
14: bra ya kona
0: yes bra mina
14: tere yele bra ya mina
0: oh hina yena nchumu bra mina n'wina mirini la
14: Ah, na i grand la ka homu la.
0: La ka homu kambe na manda ka homu bra kono.
14: Ahembi i mtshele ka homu makatsani loko la ka homu ku humeke bra ya mina.
0: La ka homu ku humeke mpela bra mina kambe na bra man la.
14: Ishmael B.
0: Ishmael B. B imele yini na?
14: Imele baloyi bra
0: mina. Oh, i khalanga va rozi.
14: Zona zeso.
0: Hilabo i dyondzisa ku tshama xitulwini la.
14: Laka homula.
0: Danki Kensin matuba bra B.
14: Iso na bra mina la mgangeni wa nkani.
0: La mgangeni wa nkani i Kensin matuba hlayisekani bra mina.
14: Nkomo.
0: Danki. Kasike mingiseri hi swona ku tevukela leswi a ku na swin'wana. Hafu ku bika hlefeleke awara liya ya nungu. Ku na risimu ringa emakulunga kusika ka hlefelekele ka khoni chauke n'waxinyori fambisari ka hlefeleke na xixaxari sisters. Risimu ra kona mingiseri ri nga thwaviwa ku bulldozer. Andha ka bulldozer mingiseri hi vuyela ka hlefeleke ka tinqingo 0608 75942 tivatikha tithati ya magoveni hi ndlela yo yaleyo. Awara ya khume ya gimeta mingiseri nongonoko tele mbilwini wu yime ku lunga. Bulldozer i vitira risimu.

Isizwe mingizwe nje SFM resimbra kona drag beat very much where is kahle vele kele ka pesi mfana we are chabani aka kokwan chabani ka album len ka 17 mingizwe nje SFM resimbra kona drag beat matsengo very miskelela so bula so hey papa ber hi hi bana swi hi hi hala swinga tele zwina le swi papa hala papa ba dwa leni swinga te what what very mhambana kahle vele kele na timaka ta vatswari ku nangwe na game ta teki wa tsengwe ri kona nkarhi wi na wi wa tiva ingana ku sungula etiva so wena hulu ita tshama kahle uri wexe ivi va ta va kha ikho ani vona ingari ni fanekele ni teka un'wana mi va vambirhi hi loko se tshengwe ri va ri sungule kahle feleke hi ndlela leyi mingiseri kasike le risimu ri fika ri gimeta kahle feleke le ka ntsevu wa timinete nghena kahle ka ori leya khume kasike ka ori leya khume na gimeta nongonoko wa a ichongoleni nongonoko ta le mbilweni wuyime ku lungha kahle mingiseri wa GSRFM na Norman Jiki Jela kasike amswiritani misala mi phina kahle mingiseri wa GSRFM iminongonoko ya GSRFM ku fikela kahle mfeleke le ka awari leya ntsevu nakambe ni ta va ni kha ni vuya kahle mfeleke eka nongonoko lwa wa a hi chongo le eka nongonoko lwa ni ke wa bumper loaded eka awara liya ni ke ya naru ya gimeta kahle eka awara liya ya ntsevu na mingiseri wa GSRFM kasike hamswiritano ni va ni kha ni hume kahle mfeleke la ni nga nghena hi kona sala mi tiphina kahle mfeleke minongonoko mingiseri meni mi rhandza rhandzi hi leri simi ri landzelaka ku suka kahle mfeleke ka mun'wana George Maleke mingiseri wa GSRFM risimu ra kona ri tweke vitwa ku swa humelela kasike andzhaka le risimu na ku pfuna ku tshemba leswaku nongonoko wa tele mbilwini u ta wu yime ku lungha misala mi tiphina kahle feleke minongonoko ya GSRFM ni mi nyiketa kahle rirhandzu leri ka ri nga pimeki kasike loko ri lowu nongonoko vuya nakambe ka vhiki leri landzelaka hi musumbunuko eka awara nongo yi gimeta kahle eka awara liya ya khume ni landi ka Facebook ya MK Navigator Mathonsi.

0: Ya kurkume na rzana tikunex iver kare swa kahle awara ya khume hi bile simra kahle swinene ma swa kahle ka album leke twa kahle nwa marungani ya loko ninga hoxisi nwa marungani ri simra kahle swinene ma swa kahle ka dokotela Thomas Chauke hi ndlela yona ya le ka nena ku tshemba leswaku mina na ngwina hi ta vona nkarhi wa kahle swinene ka madyambu siku ra namuntlha loko ni va ni karhi ni langutisa lawani kaka swinokonoko i ta le mbilwini laha mina na wena hi nga ta va hi khoma nhlokomhaka yo karhi ka hi va hi karhi hi chukachuka hi va hi karhi hi vona ku ri xana ki makwerhu hi va hi karhi hi n'wi pfunapfunisa ku yini ke hi ndlela yona ya le kasi loko langusa nkarhi wa kona vhele loyi ngwe kume muna timinetse hi va hi ri karhi hi kusuka kahle ka awara ya khume kasi hi karhi lowu ngeteke mbilu ni ta va ni ri karhi ni langutisa ku ri xana ki nhlokomhaka ya kona vhele yi va yi yimise ku yenike hi ndlela yona yaleyo ka kasi ni khese swinene halaya mani laha hi ri kona na vayingiseri kusuka le ka weekend le hala a sifa sonke ne a hi ri sifa sonke yes a hi ri sifa sonke ni khese swinene mani ha ku ri kahle ngopfu ku ri kahle swinene hinkwakwaku lomuya a hi ri kona lomuyani ka khe ya henhla ni le hasi mani hi tiphina mani swi va kahle swinene laha va ri kona rona ku tshemba leswaku ri hayi va swi vonile ku ri swona a swi ri kahle swinene a ku sasekile swinene kwaku a ni nge hlayi wun'we ku ri hayi laha va ri kona laha va nga ri kona mara hayi a swi sasekile swinene hi khesa swinene mani na va kwele mutini waluwa a hi ri ka wona na matikhomelo ma vona na matikhomelo ma hina hinkwenu ntirho luwa wu fambi kahle swinene mani ma swi vona na le ka social media swi siva ku kha hi swi posta ku ri hayi mpelapela a ku ri kahle swinene hi ndlela yona yaleka kasi mina vito i Norman Jikijela hi ta va hi ri swin'we kusuka leka wara leyiwani ya khume ku fika kahle wara ya 12 eka madyambu siku ra namuntlha leka ta va yi karhi langusa kahle nongonoko ta le mbilwini kusuka wara ya 10 ku fika wara ya 12 ni tshami kahle xitolweni xa Rexon Rex the DJ laha u nga ri ku kona ku ni tshami kahle a ni tivi ku hambi ta ku ntangu leti ta ni ringana hambi ku ta va ku ri karhi ku endleka yiniki kambe lona ku tshemba leswaku hi ta va hi karhi hi fambafamba kahle swin'we swinene kambe ta tirhisa nomboro 060 8875942 mi karhi mi nghenisa xisweswo ka hi va hi karhi hi tlhuvutsa nhlokomhaka leyi ni nga ta hetelela va ni karhi ni mi nyika yona hi karhi lowu ngeteki mbilu mi fa mi karhi mi yi gayela ku ri xana ki nhlokomhaka ya kona yi va yi swi yimise ku yenike
1: Mr. X Natsa technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rexaku Mr. X mexicano Mr. X
0: ya ikhume ntsevu tsena timinetse va yi karhi yisiwa kahle awara ya khume yi bile ni kona mina ka Facebook mi ni khome ku Norman Jikijela mi ni khomisa swona sweswi ya kaka kumbexana mi ku 060 8875942 kumbexana mi ku www.gcrfm.co.za hi laha mina na n'wina ka hi vaka hi kha hi hlangana kahle kona ka loko veta ni nghena kahle mi ta fambi karhi mi hi gayela kahle ka hi nge seza hi sungula kahle ku va hi ri karhi hi tlhuvutsa nhlokomhaka ya kona 2217 swo vula tsena leswaku ri 17 timinetse so kahle awara ya khume yi bile kasi loko mhaka ya kona vhele yi mi hi ndlela leyi landzelaka leyi nga ta va yi karhi hi langutisa eka madyambu ya siku ra namuntlha ri perile muhaxi na vayingiseri wa nongonoko wa tele mbilwini mina ni sesi wa 27 wa malembe hi vukhale ni na n'wana un'we wa jaha a ni tekiwangi hi 2016 ni hlanganile na boti wun'wanyani hi fika hi tsakelana hi rhandzana ni vutisile ku a nga na sati ke a ku va le ka process ya ku hambana naswona i khale va ri swin'we mara ku hava n'wana se yena u lava n'wana boti i tirha kahle kambe sesi kambe sesi lowasati a nga tirhi ene va hava n'wana hi rhandzanile na boti 2 years ka vona ni ya sesi luya a va a nga ri kona laha ni nga tshemba ku ri va hambanile ku ya fika loko se ni biha emirini loko ni n'wi tivisa boti a tsakile kambe loko nkarhi wu fika kumbexana loko nkarhi wu kha wu famba a heta se a huma ka mina a nga ha foyini mali a nga ha sendi loko ni foyina a ku khoma sesi a ku khoma sesi luya a ku ni lava yini naswona n'wana loyi ni nga n'wi rhwala ni ta hlupheka naswona swa endla anga hanyi loko a beburiwa a swi ni chuwisa la ni nga singula ku khongela ni ya kerekeni nwana a hete a beburiwa kahle kambe boti anga zangi angenelela va le kaya kumbe xani va le kaya va rhumela ntsumi ku ya tivisa leswaku ri kuna nwana boti anga hlamulangi nchumu kambe lo wa sisi u hlamurile leswaku gwerero a ira kona la kaya swi ni vavisile swinene ku fika ni n'wi yisa eka maintenance a kota ku va a hamba a senda mali ni n'wi yisa eka maintenance a kota ku va a hamba a senda mali.

loko se ya hetelela hi va hi karhi hi suka la loko awara ya 12 ya ya ba eka madyambu siku ra namuntlha a hi tshembeni ku ri sesi se va ta va va pfunekile kahlekahle ka xiphiqo lexi va nga na xona eka madyambu siku ra namuntlha ka nkarhi wa kona vhele 10:17 kumbexana 18 minutes hi va hi karhi hi suka kahle awara ya 12 kumbexana ya 10 yi bile hi ndlela yona ya le ka loko ri papila hayi ta tlhela ni ri repeata kambe sweswiwani mo pfa mi karhi mi ri gayela ka na ti-voice to timaka kha mi senda kwala ka nomboro 0608875942 va hi karhi hi vona kuxanaki makwerhu ka hi va hi karhi hi ni pfunapfunisa ku yini ke eka

0: yimisa n'wana loko ku na ndzilo ku vona va va pulane yini loko vana ku vona n'wana swi kahle ku ri va ta la n'wana a nga kona 060 875 5 2 ipere i pikile swinene hingovo ene a ni te ku mila ku vula yini Oh, shenanigans. All right, okay. Ya loko la ngutisa karhi wa kona vhele hi makumembe ri nkombo tsena timinetse hi va hi karhi hi fambisa xisweswo la ka leyi awara ngaku a ni phikizana na minyuziki laha loko ni kha ni tivisa kahle topic la kambe moni ya mahlweni kahle ka ni mi tlhelela kahle ni sungurisa kahle sweswi no vona ku tshemba leswaku ri se ni le ku twaleni kahle swinene swi kahle leswaku ri loko va swin'wana mi nga swi twi va mi karhi mi hi byela moni twa ku ri sweswiwani ku swi nga va swi karhi swi endlisa ku yinike ni vona ku ri sweswiwani se kumbexana se ku twala mina ni ri wexe se na phikizana na swin'wanike va ku riperile muhaxi na vayingiseri hi vanongonoko wa tele mbelwini mina ni sesi wa makumembe nkombo wa malembe hi vukhale ni na n'wana un'we wa jaha a ni tekiwangi hi 2016 ni hlanganile na boti wun'wana hi fika hi tsakelana hi rhandzana ni vutisile ku ri a nga na sati ke a ku ve le ka process ya divorce ya ku hambana ene i khale va ri swin'we mara ku hava n'wana se yena u lava n'wana boti i tirha kahle kambe lowu wa sesi a nga tirhi ene va hava n'wana hi rhandzanile na boti 2 years hinkwayo eka vona a ni ya sesiluya a va nga ri kona loko ni ya le ka vona le ni nga tshemba leswaku ri hi mpelapela va hambanini ku ya fika loko se ni hetelela ni biha emirini loko ni ya n'wi tivisa lowa boti a tsakile kambe nkarhi wun'wana kambe loko karhi wu va karhi wu famba u hetelele a huma ka mina a nga ha foyini na mali a nga ha sendi loko ni foyina a ku khoma lowa sesi loyiwani a ku ni lava yini naswona n'wana loyi ni nga n'wi rhwala ni ta hlupheka naswona swa endleka a nga hanyi loko a beburiwa a swi ni chuhisa laha ni nga sungula ku khongela no ya kerekeni n'wana u hete ya beburiwa kahle kambe boti a nga zangi a nghenelela ve le kaya va rhumele titsumi ku ya tivisa leswaku ku na n'wana boti a nga zangi a hlamula na nchumu kambe lowa sesi u ya hi mahlweni u va karhi a hlamula a ku goya rero a hi ra ka hina a hi ra kona laha kaya swi ni vavisile ku fika laha ni nga n'wi yisa ka maintenance ku a ta kota ku va karhi a hlayisa mali laha a nga hetelela va karhi a senda mali leyitsongo leyi a yi rhumela n'wana a nga n'wi tivi na le xikandzeni se u na 6 years se si na sweswi wa ha ni foyinela a kha a ni rhuketela a ku na ha to hlupheka na n'wana sweswi papa n'wana u sungula ku ni foyinela a ku u kombela n'wana leswaku a vhaka le ka vona leyi se swa ni chavisa mina ku ri a ndzhaka malembe layo tala a nga nhlamuli a nga pfuxeli na n'wana se namuntlha a ku u lava ku n'wana a ta vhaka le ka vona leyi hikokwala ka yinike ni kombela ku pfuniwa n'wina vayingiseri sweswi no na ku tshemba leswaku ri hayi se ni fanele ni twale kahle ka 060 875 5 4 2 mo ni teka lavawani ka riperile ya swi tikombe ingaku avesiza ya se va fikini ahe riperile mele moyeni all right okay va fambisa xisweswo all right okay munzi munzi kaza ku tlangala wena
1: soka mhaka na yito mina ni tshama ta tsundzisa sesi eku a nga n'wi swin'wana le because a nga swi tivi xikongomelo xa ku kumbexana va lo pulana luya ni sati wa yena ku va fanele va dlaya n'wana luya or njhani mina lexi ni nga ta n'wi tsundzuxa i ku a nga n'wi yisi loko ku ri yena u lava ku vona n'wana a tikwala mhala n'wana a nga kona u ta ta n'wi vonela ko n'wana swi sungurisa sweswo loko ku u serious hi swona hikuva a nga ta vhaka sweswona hayi a nga se a ya n'wi vhakisa n'wana hivaku u ta tisola loko se n'wana a nga ha ri kona kumbexana wana a ta n'wi dlaya ke hayi a nga ze a n'wi yisa
0: Alright okay vhongani ba itela ku vakara ba hlamula ka 060 875 5 4 2 riperile
2: hayi n'wana mutwari
0: ahe hi pfuki swinene n'wina
2: hayi swinene hi pfuki na nhlokomhaka ya kahle ni ya ku tsundzuxa
0: okay
2: yi tsundzuxa swinene ngopfungopfu ka vana va hina
0: lava xisati lava
2: swi hlangene va tlhela va ariwa ni ngo ri aka sesi hlayisa n'wana futhi loko a ku ri ku lava ka mina hambi ku ri ka mathenisa a fanela ku n'wi yisi nga n'wi yisangi ku yi ta kota ku swi vona ku ri yena yexa ata kota ku swivona ku leswi a nga swi endla i khorini n'wana wa mina.
0: Mara
2: ku se endlini endlini a swi na mani. Mara mina ni ri hlayisa n'wana, n'wana i nga n'wi yisi le kaya ka yena loyi a ngi wa n'wina vapaka yeni wo vona masunguleni n'wina vambirhi a mi valavula mi ri vambirhi ani loyi wan'wansati a nga hi kona ene loyi wan'wansati foni a nga n'wi nyingi sweswi ku komba ku yena hi yena a nga ha wu rhandzi n'wana wa mina. Loko se a za teka foni a nyiketa nsati wa yena i hlamuriwa hi nsati wa yena huma ka yena.
0: Ene lexi n'wana xi karhataka i ku xin'wana xi
2: karhatavuto
0: hi swona. Alright, thank you vanhu va vuto kese swinene. Makumembirhi nhungu timinetse hi veka ri kongoma kahle leyi ka awara ya 10 060 875 942. Ene xin'wana xi karhataka i ku a vutisa lowa sesi loyi ku xana u na satike lowa boti hayi a ku hayi hi le ka process ya divorce. Kasi divorce ya kona a ku ri leswiya swa ku va ta hluphekisa n'wana wa vanhu va hetelela va vuyelelana ni riperile mi le moyeni ahee okay the original
3: alright se xo sungula loko a twe timhaka leti ti nga humaka nsati lowu buta nga na yena le loko ve ni tindleve takwe a ti na marhengo i swi dyo kahle epapilini swi nga leswi a nga byeriwa swona. Xo sungula i byeriwa ku na tigwede ti nga na dyona ti nge hanyi swi nga ndleka no hanyi a nga hanyi n'wana yaloye ene n'wana loyi wala kaya ene plus sesi loyi isakotisa boti luya maswivona se loko a la ku ri ri nga ri pfumelo mara i ni tsakisa hi ku i ri nghena kereke
0: ya
3: na ku n'wana luya ku za a nkuma isirhelele hi kereke se wa rivala ku tinyiko ta Xikwembu se mina the original one n'wini wa vito a ni ku sesi a hlayisi n'wana wakwe
0: ya
3: loko a la ku nyikela hi yena va n'wendza xithavelo a n'wi yisa mara me ni vona ku a nga n'wi teki musi a nga n'wi rhwali enhlokweni wo tshama na yena n'wi hlayisa n'wana wakwe.
0: Mara mi vona ingaku i yini xi endlaku ku papa n'wana after malembe lamo tala na xikandzeni n'wana va nga n'wi tivi sweswona va ku va kombela ku n'wana a vhaka
3: boti luya i lava ku ri a hambana na support
0: swi
3: kona leswi va nga swi vulavula na nsati ku ri laha u kombela n'wana loyi a tala ku ri i nga ha support hi tandla 1 2 3 se daswi ni nge boti sesi loyi a nga ri nge Xikwembu ri pfumela Xikwembu xi n'wi nyike n'wana luya kumbexana i n'wana wun'we laha a ta a nge hi kumi un'wanyana n'wana se ni yo kombela sesi i nga teki n'wana n'wana ta xitlhavelo n'wana wa wena tinyiko ta wena ta Xikwembu hlayisa n'wana wa wena a nga ku tiki hikuva a wu n'wi rhwala nhlokweni
0: ma swi vona
3: se no kombela sesi loko i lava ku ri nga Xikwembu ri pfumela yisa n'wana i ya ndza xitlhavelo hi yena ene va ta n'wi dlaya a ni vhele va ku rile va ku
0: a nge hanyi
3: se loko ve ni tindleve ta wena sesi a ti na marhengo hi le ku swi keni sesi valavula ku lakaradiyona nga tiki i yise n'wana
0: leyi ya
3: hi ku na wena a wu laveki se loko va nga lavi wena n'wana wa we va ta n'wi lavaka hi ku sesi va lava ku boti loyi a hambana na support a nga ha sapoti hi ku dlaya n'wana loyi va ta ku dlayela yena ni kombela nga ringi ripfumelo mana
0: ya
3: ripfalo ra wena leswi ri ku byelaka swona sesi endla swona
0: n'wana i wa yena
3: n'wana wa wena ene a nga ku tiki a wu n'wi rhwala nhlokweni loko ve ni u n'wi rhwala nhlokweni n'wi yisi n'wi dene i denengerile n'wi yisi ku fana na nikisana na xirhundu loko xi rhwele mavele kumbe swin'wanyana va ta ku dlayela yena
0: ku
3: tshinya sesi yima hi ku tshinya twana leswi hina hi hlangane na swiyimo swo tala ngopfu na
0: misana
3: se twana tindleve ti nga vi na tirhengo loko i tala pasi loko pasisesi a hikwahiku hinkwenu hi nga ta tsala mapapeni hi kombela ku mi tsala papeni loko siku ri fika ro papila ra wena ri hlayiwa gwatla tindleve
0: ya u yingisela
3: ku i yingisela leswi vanhu va nga ta ku byela swona, a ni a wu ngheni, i ku nghenisela hina, a ku na problem. Mara loko o yingisela, i nga teki hi nge ri i teka leswi vulavulaka hi original. Wena katsa ku ri ku nghena vanhu va 10, aka vanhu lava 10 lava va nekaku va teka ndlelo yin'we, va tekaku ndlelo yin'we, ndlela yin'we i vangani. I teka swa vanhu valava vangani valava. Hi ku xo sungula a ni twangi ku i vutise vatswari ku ri ni n'wi yisa n'wana loyi na.
0: A ku nghenisiwangi na vatswari lava.
3: Loko a lo nghenisa vatswari ku ni hlamusete bava na mhani. Bava na mhani ve ri ni n'wi yisa, n'wina hambi ri yini mhaka Jesu a ra na. Hi ku a hi ta n'wi hlamuseta loko a hi ta ku landza rito ra vatswari. Se vatswari a va nghenelelangi. Ene na tisoli loko ve nga i mhaka leyi nga yisanga vatswari. Hina hi vatswari hina hi yingiseli hi kutela.
0: Himpela.
3: Hi vatswari ka wena. Swi nga ndleka a va a nga ha ri na vatswari mhani na bava va n'wi siyile a hi swi tivi. Mara a ti tivi ku a hi ku hela ka misava n'wana a hi wa wun'we. Hi vatswari vakwe a hi yingiseli hi n'wi tshinya. Hayi moya ni nga tati ku na lava va nga ku foyineni na ndhaka mina.
0: Hayi kahle kahle.
3: Va nga na ti-point to tlula ta mina.
0: Hayi ni khese swinene la Thema. Kambe mi le Thema ka Mashamba?
3: Kwala Thema ka Mashamba se ni lo mo manje se no lwela ku se swi no la ku yingisela nongonoko ku ya fikela wu hela.
0: Kahle kahle.
3: Hi twa ku ri e vangani lava va yimaka na mina e vangani lava yimaka na vamhani lava vambirhi. Va nga huma. Se mara a no kombela ku loko va nghena mi twa va vulavulela hansi. A va tlakusinyana rito hi kota ku vatswa. Ku ri va tshinya va ku yini.
0: Ni khese swinene mihlayiseka. Ya vafambisa sweswo loko langusa nkarhi wa kona ka makumembirhi timinetse hi va karhi kongoma kahle awara ya khumen'we yi nga se ba loko ri kumbaku hi joyina ka hi va ri karhi mi amukela kahle swinene 060-87-5942 hi loyi sesi loyiwani ka va lava ku pfuniwa ka hi ndlela yona yaleyo ka mo ni tekela vawani ka mi le moyeni vamukerile ri perile
4: endra
0: ahe
4: votwani
0: i pfukile minjhani
4: kakatheawuna
0: ehe
4: Alo muthu wo bva fo kha mbekanya mushumo ine vha vha kha vhone ne. Vha kho amba zwithu zwo khwaṱhaho nga Tshivenḓa. Ende vha kho amba ngo u fhisa mazwi. Vha kho amba ngo nga manda. Ende arali vhathu vha sa tevhelela zwezwiḽa, ri a vha tsha vha zwone.
0: Okay, so vhone vha ri mini?
4: Nṋe ndi kha amba uri hoyo muambi o fhiraho hafho ne. Tshivulavula tsho vulavulako kona kwalaho tshi imbile kona kwalaho tshi vulavula ntiso ngopfu swinene swa ku ri leswi swi vulaka swona a wu chena swin'wana swine munhu a nga nghena a vula swona swa ku ri va li vekile kahle hungu ra koho kona kwalaho.
0: A ni vutisa n'wina ku se n'wi miri yini ka hungu leriwani mi hlamula mi ku yini n'wina?
4: Ngamme abo muthu ba wo to vea fungo lele kwe bo takalo mme moyi.
0: Okay, ah ndo livhonga manda wana madiko na vhudi wena.
4: A yene ka kati ndi titi ange no si basa padre ba tando.
0: All right, ndo livhonga manda vhathu vha rise mia hlekani nge PPD ndondola. Oh, okay. 060-87-5942 hi rimotleni kahle kahle kahle qingo hi valavula kahle ka kumbexani okay munhu rhanga niteka lavawani ka ni kota ku tsumela ka voice note liya yi tikomba yi ri na swa kahle ri perile i pfuki hi ngo vona. A ni a no hleketa ku kumbexana hi ta twa swo betere.
5: Ah, swo betere va kha va ta na swona i va yingise.
0: Swa
5: swi ta ku hi swona. Munhu i lava n'wana loko se a nga ha phamphasi loko swi fikela.
0: Ma swi vona mara.
5: Nkarhi luwa wa tiphamphasi luya a nga n'wi hlamuli na mhana n'wana. Se sweswi i vo ku n'wana i kurini kumbe hi ku kumbe se a humesa na xi 50 randani se i twa nga ri i swi bile. I lava ku phuntisa n'wana wa
0: Mi vula hina. Mavona mara na. Eish, ya. Eso es baba. Mara makuvela swi vula yini leswiwani ku sweswiwani n'wana wa vanhu loko foyinini u foyinela papa n'wana va lava ku lunghisa swin'wana na swin'wana mara a nga se tshama a n'wi kuma papa n'wana yi foni yi tshama yi ri na luya wasati wa yena ene u tshama a ri ku n'wi rhuketeleni swi va swi vangiwa ngopfu yini va nga va twanana kumbe lowa n'wanuna a nga va chava lowa n'wasati a tekeriwa foni kumbe vo rhanga va twanana ku n'wi hlamula. Ene mataku a xova va ku fana loko mi kuma ku vana va ri ku tlangeni byi nga byi tlangeka byi ku hayi papa namuntlha va ta vuya na yini xona na papa xona a xi va tivi xi tshama xi va vona swa vava nkarhi wun'wana na hina va papa hi fanele hi hleketelela vana lavawani kahlekahle. Loko a kulini ni ta ni ku n'wana wa mina ni ti ba xifuva. Tekeli mhana yena. Hi ta cinca siku ri kwale va. Ni khensile mhana makhwele mi hlayiseka. Danke loko langusa nkarhi wa kona vhele kotara tsena timinetse vekari kongoma kahle awara ya 11 yi nga se ba kasi nongonoko ta le mbilwini yi hluvurisisa kahle nhlokomhaka la eka madyambu siku ra namuntlha sesi loyiwani vhele u hlangane kahle na boti va rhandzana kahle a vutisa ku boti u na sati ke boti ya ku hayi le ka process ya divorce swi ya swi kha swi ya sesi ya biya mirini loko a bebula n'wana sati u luya a tshama kha u n'wi karata n'wi foyinela n'wi byela leswaku ri na gwaya rero nga ri bebula a ra kona la mutini la se after 6 years hi loyi boti se u foyinela sesi luya se u lava leswaku ri n'wana a va kha vhaka halaya ha ni nga teka n'wana ni n'wi yisa kheleni ra tinghala pelapela ku hala ni tshama ku ni kha ni rhuketeli wa koho mo hi teka lava hi twa ku ve ri yini ri perile ni mi twa kahle
6: na ku n'wana a lembe swi vone ku u mandeka khwela n'wina sesi.
0: Ei, va nga zi va kanakana i n'wana wa vona. Ina 6 years, yeah. Ule kukule. Mara loko hi langutisa lo wa xinuna u zama ku endla yini kahle kahle ndzhaku ka malembe yo tala se ku kombela kun'wana a vhaka. Sweswo boha sweswo ey. Kasi vavasati n'wansati wa straight afonini ya nuna u fanele a swi hanyisa ku yini? Oh, ku phungela ngopfu yena.
6: Ku phungela ngopfu yena. Ale tira no ra va bona. Ale va vanona va va tshoni wa nyana ku loko munhu a ku ri na makhali boku xikole me ya tirhweti office ti ya ra storeroom. Loko wa tsata a nda swi leswi ndi wa vona na usi ku kwele na va lava hanya na vo. Loko a vuya bazi re ra 5. Loko a ri ku ku nwela a hlalo ti bazi fo ka wa vona wa mela nona wa mela nsati hi 5 loko i cha e vuyi. Swi ndi ra se ku ntle hinkwaswo la. Mara hoya de bache fuera, ahora está tu amena. Lo vivo para el hueco de Catán.
0: Eish, mara ani u banga tivi chumu.
6: Ah, wala ya yale yu wa nona ne. Loko teka foni ya manu ya. Kutasu wala ku ilu suwa ya. Ani ya yale yu na yu wa kumi yu. Loko teka yale yu yu wa amila za tamara foni ya we. Mada titi mala sukuru mwa. Loko mara hamza mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
0: I know, ni khesa sinele mhlayiseka na ngwina man. Danke. Ya inongutsena na 50 minutes ibe gari goma kahle awara ya khumengwe kumshana awara khumengwe ingasiba indlela leyo ka
7: Mr. X.
0: Ya ndavani gari langutisa na lagati WhatsApp hala na gari na tivona ti message takona mwana ngusala baka itele baba gari ba tsala kunene ka bakripele na bashume malume Jiki Jela shikangwe na ba yingisiri ba Jisar FM anita ku kasisi ahumika ya ritule ra mika ritirisala aribasangu ritirisa moyeni kamuni ya loye swa feyila sweswo hikuva swi tsande ku n'wibona a ha ri tsongo kumbe ku hlayisa swi nga endleka sisi a ri na loyi a n'wi hlayisaka na n'wana ka nkarhi wa sweswi se a nga n'wi onheli ya ene sweswo ne swi nga endleka vhele mi kuma ku sweswo swiwani vhele ku na loyi a n'wi kuriselaka n'wana se loko yena a ha taku heye swikuyini se u va a karhi a n'wi onhela hi ndlela yona yaleyo kaka sikarhi wa kona vhele ntsevu tsena timina tsheve karhi yi kongoma kahle leyi ka awara ya khumengwe yi nga siba 060 8875942 ivini va hi karhi hi fambisa xisweswo ka swi kahle leswaku ri pfa hi kha hi fambanyana hi pfa hi famba na lava
8: perimbo Jikijela loko mhaka ha yi twa sesi luya a ti hlayiseli n'wana wa yena a tshika ku teka n'wana ni ka vanhu kumbe se vulo pulana ku n'wi dlayela n'wana wa yena eka ni voho a va na n'wana va ri vambirhi a hlayisi n'wana wa yena a nga za pfumela ku n'wi yisa leyi ngo teka n'wana yi xavisa kumbe va la ku ya xichelela poison xi lova ke mavonelo ya mina mamari ya va ka ha yi sweswo kwala ka nhlaneke na muganga wa ka n'wa hi sindzela tlhelo ka pavement inkomu
7: Mr. X.
0: Ya kasi ntaba kan gena kahle na la ka Facebook la ni vani karhi langutisa la vangetele va karhi va hlamula hloko mhaka ku vhele se ani damaritini ku halaya ka ntetele vani karhi langutisa ni vona ku ri la vangetele va karhi va hlamula ku nga va ku ri va manike 060 8875942 ivini va hi karhi hi vulavula ka kambe ni munikeza ni teka tiqingho teto na ri vona riqingho rero kambe nikeza ni ri teka nkarhi wa mina wu ni pfumelela leswaku ri ni hindza hi laha
9: xikwembu xa bolo jikelela lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special lo swi taka 30 meters is 17,300, 35 meters is 19,750, 40 meters is 22,200, 45 meters is 24,650, 50 meters is 27,100, 55 meters is 29,550, 60 meters is 32,000, 65 meters is 34,450, 70 meters is 36,900, 75 meters is 39,350, 80 meters is 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2,500 rand transport i mahala loko u hinika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318 062 792 4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
8: va vaxomba xo mijikijelo le ku yitwe nhloko mhaka ya sesi a sesi nga vaneki n'wana n'wana i nga vaneki i n'wi byerile ku i biha mirini i vuyasaka ku jikela na ku fuyina a nga ha fuyini se namuntlha n'wana i kurini i na 6 years hi nga ha fuyinaku nsati wa yena i vula na ku na goya rero laniwa i ta tshama na rona i ta hlupheka na rona mara nuna wa kona wa ha ku foyinela i ku foyinela ku ri i ta va nyika n'wana i nga n'wi yisi n'wana sese i nga n'wi yisi loko vo va n'wi nyika swi nikanikani ivi ya a lova ke i la ku ta ku yo mani tshama na n'wana wa wena sese i kurini n'wana wa lo loko za ku 6 years i kurini tshama na yena tshama na rona gwaya ra wena a ni lava hava na goya se namuntlha wa ye va n'wi lava i nga pfumeli sese tshama na n'wana wa wena yi vanhu va kholo va khola tshama na n'wana wa wena sese i nkomu mhani magoda driver a teretere kwala ka mapuvi da nkomu
7: okay leswi mi hleketa ku pfuna sesiwa loye i ku ni hleketa ku a nga n'wi vhakisi leni ka papa n'wana ku ri na sesi loyani hikuva a va swi ta ku va pulani yini a nga yi n'wana ka vona u tshama kwaleyo loyi a lava ku vona n'wana va ta hlangana dorobeni kumbe a ya ka va sesi luyana a ya vona n'wana.
0: Alright, okay loko lungisa nkarhi wa kona vhele i awara kumbexana ku sala timinetse na hafu ku nga se ba awara ya 10 awara ya ku hetelela ka laha mina na wena nge le ku fambeni kahle va kha hi langusa kahle nhlokomhaka leyi nga na yona eka madyambu ya siku ra namuntlha hayi 060-8875-942 hi va hi karhi hi vulavulaka xana n'wina mi ri sesi hi va pfunisa ku yini ke sesi hi lavawani sesi ka havele ku struggleni va hemberiwile ku sukusela ku sunguleni mi swi tivaka leswaku ririmi ra n'wanuna hayi ri tinandzihelaku sesi va hemberiwa hi ndlela leyo va hetelela va biha mirini munhu a hetelela n'wana a nga havi na mhaka na yena kambe sweswiwani loko se n'wana a kurile hi loyi munhu se wa vuya u ri sesi hayi ni kombela leswaku n'wana wa mina a hetelela va karhi a vhaka haleno ku vekiwa swi vona ku na mhantsongo wa n'wana kumbexana hulu wa n'wana va kha va ku n'wana yaloye u ta hlupheka na yena va ku hayi mani goya rero a ra kona haleno swi ku taniya sana sesi luwani hi n'wi pfunisa ku yini ke hi ndlela yona yaleyo
8: malumenumenjije Mr. X Shinkani vaxumi na kurhula ku ve na n'wina a hosini xikwembu xi hi hlayisa hi hlamula to tinhlokomhaka hi le hubyeni la n'wananga wa tombi ntsena nhlokomhaka hi le ku yi twi leyi nga hi tisela yona ta hi hlamulanyana hi ku hi kongoma ku ri hi swona hinkumini munhu mi nghena ka marhandzu byi ku fika laha ku nga na n'wana ku ve le kaya a ku na n'wana va vulavule timhaka ta watiwati ku hambana yini sweswiya na sweswiya hikuva a ku nga ri na n'wana na sweswi a ku na n'wana mara u koka xilogo xo leha hikuva u ze i nghena ka maintenance hikuva loko se u ri na ndzhwalo munhu wa kona ku hlaneka laha a nga na ndzhwalo na wena ku komba xikosi njhana ku komba xikosi ku ve wa swi tiva ku hi yena hi ku twa le kaya va kha va dzinginika se va vuya furweni mara a va ku va hambana se mi ni vona ku ri leswi se i na vatswari va nga rhumela kaya ku ri munhu hi loyi se u tirhwarile va fika le va nga ngheni nchumu na n'wana a tswariwa a nga pfuxeriwi n'wana ku ze ku pfuriwa ti-maintenance hambi maintenance we mani munhu ta twa mani ka nga ha yi kombisangi laha papileni ku ku na maintenance ya mali muni watiwati ta ku pfuna se mhe ni lava ku ku pfuna hi leswi tata wa n'wana loko mhanikulu wa n'wana va kha va gandzela n'wana tata wa n'wana hi swi tivi ku va ri yini mara sweswi va lava ku vuya va ta vona n'wana n'wana loyi va lava ku n'wi voni mhaka ya ku va n'wi sapota na va kha va nga n'wi tivi ni le xikandzeni mpfhuka a nga tswariwi a ni kali swa humelela mara swi nga humeleli hi ndlela leyi swi ve swi tolovela hinkwako swi ta ndlisa swona
10: wena n'wana loyi tshama na yena kwala kasi swi yintswe yi vulavula timhaka ta ku ize yi yani le kerekeni na sweswi wa ri kerekeni loko ku ve le kerekeni khongerisa mali yo biha moya ya satani mimali yo gandzela n'wana a yi suki ka n'wana loko va ri na mindzwalo a yi ya tikela vona vinyi va swona kwele kaya yena a vulavuli na nuna ya yena va nga vulavuli na nuna ya yena hi mhaka ya n'wana wa wena loyi nga n'wi kuma yena a tswali wa yena n'wana a ta kota ku kuma ku ri a nga gandzeli vana va van'wana a hi swona ku gandzela n'wana loyi te ku hanyeni ku fana na yena na mina na wena mhana yena i te ku hanyeni ku fana na yena tata wa ya nga kula se sweswi ku tirha na ti-support ehenhleni ka n'wana loyi munhu a nga lowu n'wi tivaka loyi n'wana wa yena a ni loko a za a ku a ku na n'wana le ka a lava ku tswaleriwa n'wana ene Xikwembu xi tise n'wana a xi tisangi ribye ri ta nyangatsa vanhu ku raha kumbe ri ba van'wani vanhu loko munhu a vona ribye a teka ba van'wani vanhu rona lexi mehe xi vonaka ni ka swi sweswo hinkwaswa ni wena a wu n'wi nyiki n'wana n'wi vona loko ve mbilu ya hi la ku vona n'wana hi mpela hi swona leswi u nga ku kongeleni khongela a nghena vona n'wana na a nga n'wi tivi a ta n'wi vona kumbe a wu tshame n'wi postela na yena n'wana hi ndleka lowu nga tshame n'wi postela mara van'wani va nga va xiteki xinepe va n'wi kombe hikuva ni vanhu va tele misaveni va ku huwa ngopfu hi se mara ni mina hi ku ya hi mina xidyoho xi tlheleli ka xin'wana xidyoho wena wo n'wi komba n'wana a n'wi vona mara a nga ku toloveli tshamaka a ta ku tsatsitsatsi ta vona n'wana tsatsitsatsi ta vona n'wana hi matihlo ntsena a n'wi voni a nga n'wi kombi no n'wi komba i ta n'wi khoma loko swi ya swi ke swi ki kombe swikhongelo swa matimba swi lava ku khongeleriwa swi leswa moya leyo biha leyi i moya yo biha swinene moya ya satani yo ka yi nga tirhi nchumu wena khongelela n'wana wa wena Xikwembu xi ku jinge n'wana ku na vo tala va lavaku n'wana va nga n'wi kumi va ri na tiyindlu ta kahle va fumile va ri na timovha mara a va na kurhula hi ku va tsandze ku ti endla ku ri munhu a va na n'wana a ha ku yena ya tidyondzweni yeswi ku yini yini ku ri ku va khegule khale va swi se makhwiri se va borini laha phakati ka swivelekelo se wena hlayisa n'wana wa kala n'wana vanhu va adopta na vana loko ri xile hikwalaho ka ku a va na vana va na timali u nga va u hluphekile u nga hluphekangi hlayisa n'wana n'wana wa hlayisiwa futhi na sapoto ya kona loko swi lava nga yi nge tirhisi ya leyi a sapotaka yona a yi sapoti yi ya mahlweni yi tshikisa sweswo yi nga londi nchumu na mitirho na yona hi mavoko u nga yi lava mitirho i tirha tirhela xin'wana xa wena lexi Xikwembu xi nga ku nyika xona Xikwembu xi lo ku nyika n'wana xi lo ku hlawula ni va n'wi navela vanhu n'wana yaloyo sweswi lava nga hava n'wana va ri na timali no swi repeat-a mina ni khesa ngopfu ku va u tise nhlokomhaka hinkwa vanhu loko va nghena hobyeni i ta hlawula ku i teka yihi nhlokomhaka u khoma yini u tshika yini u ta pfuniwa u ta pfuneka va ta ku pfuna rixaka ri tele ku pfuna wena kwalani hi tele ku ku pfuna n'wana wa yena ku va u tise nhlokomhaka u nga xavisi n'wana n'wi pfumelela teka n'wana n'wi yisa le mutini i nga n'wi yisi kona n'wi tshikisi sweswo loyi a lavaka ku vona n'wana nawu wa n'wi vona loko i swi lava loko u nga swi lavi u tshikisi sweswo ta n'wi vona matilweni wa yena loyi a nga ta n'wi tswala na nsati wa yena kwele mutini loko swi keswi va tsandza ku tswala n'wana n'wana a nga rhuleriwi n'wana kesa ngopfu ku vutise nhlokomhaka le a wu ri na mburi ya ntsava kwala hlangana ntawencini laha ka bungeni ka njhaka njhaka la marhuleni laha yi kumeka ku hi loge
0: ya hi va hi karhi hi fambisa xisweswo eka madyambu a siku ra namuntlha ka na lava ka hetelela va va karhi va ni tsalela kunene ni la karhi na va vona lawani ka ni ku vona kahle swi swa vanhu de Junior Jojo va hetelela va hlamula ka va ku sesi a nga pfumeli ku vhakisa n'wana hi ku papa n'wana u tirha kahle a n'wi khomisi maintenance ku ri n'wana a kula a kha a hlayisiwa i vonelo ra swi swa vanhu de Junior Jojo kusuka la a Green Farmer xana vonelo ra wena ri ri yini ke 060-8875942 riperile ahe
11: merinjani
0: hina hi pfuki swinene hi ngo vona danke
11: hi khensile ku va hi ta nhlokomhaka ya saseka swinene sesi i twala swinene a vavisekile moyeni hi swilo swimbirhi kumbe hi swilo swinharhu ku va boti a tlange hi yena n'wi yimberile ku va a tshikiwile a ri na n'wana xa vunharhu i ku va mhani lava vanga nsati wa buti loyi va ri ku n'wi xubandzeni hi marito ya ku n'wi gandzela. Mina a ni ta ku eka mhani lava va nga hi tsala papila leri a ri swin'we
0: ya hi swin'we kahle ngopfu no ka ni nga ta mi kavanyeta.
11: Okay,
0: ya
11: mina a ni ta ku eka sesi lava xo sungula lexi va faneke va xi tekela nhlokweni hi lexi i ku va vona hi voxe va tirivalela ku va va tikume va nghene eka ndhawu leyi namuntlha yi ya ku emahlweni yi va xumbadza hi marito. A va sunguli va tirivalela ku va va nghene ka xiyimo xo fane xi va nge le ka xona. Xa vumbirhi tani lexi va ngo i munhu wa ku khongela a va dyondzi ku va va rivalela buti luya ka leswiya a nga swi endla. Loko ni languta maendlelo ya buti ni vona ongeti kunene a nga va a ri a ri ka process ya divorce, kambe loko a ha ri ka process ya divorce a ri ka xitedi lexi swa xi vitanaka ku i separation, a va se finalize divorce.
0: Yes.
11: So ka period liya ya separation hi laha swilo swo tala swi endlekalaka ka ku ku na ku munhu wa xinuna a ti luza process ya divorce yi nga se fika makumu, ku na ku munhu wa xisati a ti luza process ya divorce yi nga se fika makumu a tikuma a tikisiwile kumbe a tikisiwile. Se ku na ku futhela ka process ya divorce wanuna wa kumbe wa xisati a ti khoma kahle, loko a ti khoma kahle mi kuma ku ri va hetela va swi vona ku ri mhaka ya ku divorceana a ya ha tshamisekanga wa hi nga vuyelelani wani. Se mukuma ku kakei tsa boti already se i onhile and se hala tlhela va vuyelelana na nsati luwa wa yena, that is why a sungula ku endla yini a keep a distance ka sesi luya a nga hi tsalela papila. So yo mhaka ni ku ri boti a nga va a endliwe hi xiyimo xexo ku va a endla yini a distance vutomi byakwe eka sesi luya. Nkarhi wun'wanyana a va endle hi mhani loyi hi vulavulaka hi yena namuntlha ku va a ti distance-ile eka va sesi loyi hi vulavulaka hi yena. So a ti rivalele sesi a rivalela na buti loyi, then loko hi ya ka case ya mhani lava, okay, before hi ya ka case ya mhani lava,
0: okay,
11: a ni buti wa karhi wa hlayisa n'wana ene hi ku ya hi nawu wa South Africa mi nga rivali ku ri n'wana i na mfanelo ya leswaku ri a kuma rirhandzu ra vatswari hinkwavo ka vona, hambiloko vatswari va nga zangi va tekana, hambiloko vatswari va tshiki va tekana endzhaku ka nkarhi va kumeka va hambana, n'wana wa ha fanela ku va a endla yini a enjoya ti-rights kumbe rirhandzu ra vatswari va yena hinkwavo ka vona. Mina a ni ta ku eka sesi loko swi ya ka papa lowa n'wana a ni papa wa n'wana wa humesa maintenance. Loko a karhi a humesa maintenance a swi bihi ku va a vona n'wana wakwe. Kambe hala tlhelo loko hi ya ka timisi ta divorce kumbe ta timhaka ta ku va vanhu vambirhi va hambana ku ve leswi swi vitanaka ku ri i timisi leswi vulaka leswaku ri vanhu va ku loko n'wana a nga maintain-i hi papa wakwe a nga na mfanelo ya ku ya vona n'wana wakwe swi rhongo. Mutswari wa fanele ku va a vona n'wana wakwe hambi wa humesa maintenance hambi a nga humesi maintenance. So a hi voneni lawa loko sesi na ha vule ku ri wa swa fanele leswaku ri a kota ku va a pfumelela buti a vona n'wana, mina ni ta ku a swi endlisi swi leswi a make sure leswaku ri buti loko ku ri ku i tela ku ta vona n'wana i lava ku ta vona n'wana a n'wi voni va ri ka va ndyangu wa ka va sesi laha sesi leyi a nga ta va ri kona kambe a monitora n'wana wa yena swinene ku va loko a nyikiwa swakudya kumbe swakunwa a meka sure leswaku ri swilo leswi n'wana before a swi dya swi rhanga swi chekisisiwa ku ri swi healthy kumbe a swi healthy na. A hi vulavuleni hi mpahla na yona mpahla loko nuna loyi a ta na yini kumbe xibayisikirana loko a ta na xona before n'wana a swi fikelela mhani wa n'wana a ve loyi a swi khomaka. Ni tsakisiwa futhi hi marito lama nga ha ku vuriwaka hi mbhuri ya ntshava leyi ha ku humaka sweswiya ku ri a khongeli i ntiyiso. Mikarhi yo tala hi vona emindyangwini kumbe eti-communityni papa n'wana a tisa xibayisikirana ka n'wana ivi n'wana loko a tshaza xibayisikirana a wa a lova
0: Eish. Yeah.
11: Wana anyikuwa mpasa ya kuhuma ka papa. Loko a idoka a hlangana hlangana kwala hi samela a lova. Para ula longana a ri kahle. So kasi loko boti loyi o tisa swilo ka n'wana loyi mani lava a va rhanga va swi khongelela ende a swi biku na loko va tiva ku boti yi le ku teni ku ta vona n'wana va khongelela n'wana loyi na vona va ti khongelela leswaku ri na loko ku ri ku boti i ta va a rhesiwile swo karhi hi swati luya a lwaku na sesi loyi a nga hi tlela papila lelombyani ya sesi loyi yi nga tivi ka sesi loyi na le ka n'wana wakwe a hi ngo kumbexani sesi a nga lavi ku boti loyi a vona n'wana a ri la ka rixaka ra ka vona kumbe endyangwini wa ka vona a swi bihi ku va sesi a teka this issue a yisa eka social worker a ku ni na munhu loyi hi nga tshika hi hleka swin'we hi na n'wana kambe xiyimo xa hina hi lexi boti i lava ku vona n'wana mara kambe nsati wa yena maendlelo yena ya ni chavisa se a ni kombela ku pfuniwa hi mihleketo ti-social worker va ta nghenelela hi tlhelo ra ku va va nyika sesi va ta vitana boti na sesi va vulavula na vona xikan'we na n'wana ku loko n'wana a ri so hi faneke hi endlisa leswi na leswi na leswi n'wana a kota ku va a hlayiseka ni pfumela ku ri loko n'wana a voniwa through ti-social workers hi boti loyi boti a nge swi koti ku tana makhingakhinga ya yena ku humandzele because xin'wana na xin'wana lexi nga ta humelela ka n'wana loko a ri na boti i ta va muehleketeleriwa
0: wo sungula yes
11: so sweswe swi ta endla leswaku n'wana a kota ku va hlayiseka na ku va boti na yena a kota ku va hlayiseka xikan'we na mhana n'wana va hlayiseka a ni ku mahleka mina na phinda futhi vatswari hambi va hambanile loko ri na n'wana exikarhi n'wana a nga tsandzeki ku va a enjoy ti-right ta ku va a kuma rirhandzu ra vatswari hinkwavo ka vona hi mhaka yini na loko n'wana a nga kumi rirhandzu ra mutswari wun'wanyana la xikarhi hi hetelela hi va na vana lava va hi ponelaka evuton'wini lava nga yingiseki na le xikolweni lava tikumaka va hanya vutomi bya vukhamba lava onhelaka van'wana evuton'wini hi mhaka yini na n'wana swin'wana a nga swi kumanga kwala ku kuleni ka yena hi mhaka ku mutswari wun'wana a nga ri kona
0: swi
11: na nkoka ngopfu sweswo so a hi yeni ka mhani lava va xumbabyaka sesi loyi hi marito mina a ni ta ku sesi loko ku ri ku va ku sendela timeseji ti hlayisi loko ku ri ku va ku rhumela ti-voice note ti hlayisi loko ku ri ku va ku fowunela ka call ya normal meka swi leswaku ti-call ta vona mhani lava wa ti-recorder loko se u ti-recordini a swi bihi ku va u ya exiphoriseni u ya wa teka xitori xa wena sesi u byela maphorisa ku mina ni na xiyimo xa so evumbhoni bya mina hi lebyi and mhani loyi i tlhela a kombisa leswaku n'wana wa mina a nge hanyi mara lexi ni tsakisaka i ku n'wana ena 6 years a kombisa leswaku xikwembu xi ni ku n'wi hlayiseni lawa ku wa marito ya ntsena ya ku ri a ni ku a yi fi nga bubanga ku mhani lava hi ku ya mina ni vona nga ku vuva ku bubeni maybe mi nga kuma nkarhi wun'wana na nyiko ya vana a nga na yona so va jelazela loyi a nga nyika boti n'wana so a hi humeli ka tsongo ka sweswo so sese loko a fika xiphoriseni i ta humelerisa hinkwaswo leswi vumbhoni lebyi ya maphorisa va ta byi tirhisa ku va va endla yini va vitana sesi va kota ku va valorisana hi because kokwalaho swi endleka ku vhele ku pfuriwa case ni vula swo himaka ku ze ku va na case yin'wana munghana wa mina mutshiveri wakwe a xumbabye sesi wun'wanyana hi mhaka ku va sesi loyi a fika a fonelana na nuna wakwe sesi a rhumela ma-timeseji ta ku rhukana luya luya a teka timeseji ya police station sesi i tlerile jele hi mhaka ku va a vurhuketele munhu hi just SMS so sweswi ku nga na ti-chat ta ti-WhatsApp ti-Facebook na ku voice recordings swi endla leswaku case yi pfulaka easy ku tlhela ku va na vumbhoni bya ku endla leswaku munhu a kota ku va a pfaleriwa nkarhi wun'wana a hi ngo sesi a nga lavi leswaku mhani lava va pfaleriwa hi mhaka ku va i xixima nuna loyi a nga n'wi nyika n'wana a swi bihi ku va a teka vumbhoni lebyi a ya ka magistrate a ya kombela leswaku sesi a endleriwa protection ota ku mhani lava ya va nga ha yi mahlweni va n'wi xumbadza hi marito hi mhaka ku marito loko ya tshama ya karhi ya ri kona ya fana xilondzo lexi nga hatliseki ku hola swi nga n'wi endla leswaku sesi a developa anger ivi a hetela a nga ha swi koti ku komba n'wana wa yena loyi rirhandzu leri a faka nkomba ra vumhani eka yena sweswo swi nga tshika swi khosa hansahansa yi kulukumba eka vutomi bya n'wana ni le ka lavambirhi kumbe lavanharhu so loko o ringeta ku endla leswi na leswi van'wana va nga swi vula vayingiseri swi nga n'wi pfuna ngopfu swinene
0: okay
11: ande xikwembu xi n'wi pfuna xi n'wi katekisa ni khensile a mi ri na makheleni wa xitichi
0: khensi swinene mihlayiseka Danke. Ya loko lo ngisaka rokona vele 2316 so bolatsela swa gore comment tsebo tsena dipena tsebe ka riswa kahle. Laka awara ya khume nwe kuri awara kahle ka awara ya ku hetela hetela hetela ba ka ri tlhobotsa kahle. Hloko makala ni vona nwana hetela salad makatela swa gore inga ku ninga dleni repeat anta repeat akona ku famba ka ka kari kambe swi swani munhu ranga ntola vuwani ka ku xana vona vako sesile wani fane nwe endlisa ku yini ke mani vaka chukela mani Emily hani khesa swinene wingisela bya dzo kusukala ka xithelani la vako hello jigjela hi i mama Emily mani vaka chukela kusukala ka xithelani la vako ni ku yingisele kahle swinene nwananga na mina ni vani karani khesa swinene mara ta swinene mani tshamisana sweswo a hi twi mani la ku vona va ri timhaka letiwani hi ti endlisa ku yini ke a hi twi la
12: Pukine riperile riperile Mr. X na ipukine ayitwa topic ya mwina a xitwa xirilo xa sesi mina a ntaku ka sesi a va khesi xikwembu loko sesi luya a va hlayeli mahungu hinkwawo ku ri hi ku lowa boti a n'wi xiseterini ku konda a kha a vhaka na le kaya ka yena a kha a sesi luya a nga ri kona mara loko se wehe u kumeka e rimimani a kumeka sesi luya a ri kona kaya leyi a ya ya n'wi teka va va swin'we se khesa xikwembu loko a wu tshamangi le loko a wu tshama leni a hi ta vulavula u nga ri kona nkarhi wun'wanyana mi ta va mi nga ha ri kona na n'wana yaloye hiku sesi luya wa nyuma wa swi vona ku ri ntiyiso i ta pfuka a nga n'wi kumangi n'wana mara wehe xikwembu xi ku nyikile n'wana i nyiko ya wena yeleyo sesi ti tshameli kwalano u khongela u kuma ntirho u ti tirhela u hlayisa n'wana wa wena ku ya mahlweni u ti lavela xitandi u tshama kona yaloye vheta u n'wi bloka boti yaloye vheta u n'wi bloka a nga ze a ku xisetela a nga ku rhandzi loko a ku rhandza n'wana a nga ta za a kula fika kwalano a nga n'wi tivi a nga n'wi a nga ri na mhaka na yena a nga vileli hi ku ta a ta vona n'wana sweswo hinkwa a lavaku ku n'wi vona u nga pfuki u swi endlini va lava ku ta ku dlayela n'wana sesi n'wana i wa wena Jehovha u ku nyiki yena.

0: tiko le ku sunguleni na loyi a nga ta ku xisa sweswi ri ta va ri ri bata. Khensaya loyi u nga na yena u tihanyela vutomi byi ya mahlweni, dyondzisa n'wana wa wena xikolo. Jehovha u ta ku hlamulela, yena u ta ku katekisa, a dyondza a tlhela a kuma ntirho. Lavaya va tshikisi sweswiya vheta huma ka vona u va block, va nga ku onhiseli mikateko ya wena ku ya mahlweni. Hi leswi ni swi vonisaka swona vo tijikijela vavanuna makhola, vavanuna makhola, vavanuna makhola. Hi leswi ni swi vonisaka swona ni ri kwala ka Mchipisi. Hlayisekani sesi,
1: Ay.
0: fambani mi ya hlayiseka enkomu.
2: Xana u nga va ri ku laveka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku ladum hardware ya Nomalamulele va kume leswi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa, Ladum Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladum Hardware. Laduma, where you save and score.
3: Hope Forward Africa Foundation, you could listen to Dr. Joe Shirumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Gari is 6 o'clock in Madambu. La, Kutabakar Kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarin Zelin, Samirin Zelin, Leshunguasu, Tabaskarasu Mela, Assassalamani Stadium, Kasima Tikiti, General, 100 Rand, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rand and Sene, Matikiti, Makumikakati, Compete. Come on, my beans. Rabba la bagu segeta lantero lo. Mama de slanga nisano a Hope Forward Africa Foundation. Eka 071-206-8804. Ay, slanga de recorda. Kia tlangela bunanga joshu songa.
4: Alright, okay. Ni va ri karhi vuyisa sweswo vhele nkarhi wa kona emakumembirimbirhi ntsena timinetse va karhisiwa kahle awara ya 11 yi bile 060 8875942 ya mutlweni kahle kakete kahle qingo ta n'wina. Kumbexana voni nghenanyana ni hlometelanyana switsanana ka lava va nga hetelela va va karhi va kombela ku ri va kombela ku ri ni va ni karhi ni hlayanyana switsanana. Ni va ni karhi i va twisisanyana ka va ku hayi swi ni hindzile jikijela. Ni kombela leswaku ri u banyana mavala ya yingwe ka hi kota ku twisisa kahle ku ri xana ki kambeni papila leriwani ri va ri karhi ri fambisa ku yini ke. Va ku riperile muhaxi na vayingiseri va nongonoko wa tele mbilwini. Mina sesi wa makwembe ri nkombo wa malembe vukhale ni na nuna ni na n'wana wun'we wa jaha a ni tekiwangi. Hi 2016 ni hlangane na boti wun'wana hi fika hi tsakelana hi rhandzana. Ni vutisile swa ku ri a nga na sati ke. Va ku hayi vi le ka process ya divorce ene ni va la ku hambana. And then yena u lava n'wana, vona a va na n'wana, boti u tirha kahle kambe sesi lowa sati wa yena a nga tirhi ene va va hava na n'wana. Hi rhandzanile na boti 2 years ka vona a ni ya kambe sesi luya a ni nge tshama ni n'wi kuma loko ni fika le ka vona loyi. Hi swona swi ni tshembisa leswaku ri ni twa yi ngaku boti leyiwani impela sati a nga na yena. Ndzi ni famba hi rhandzana ni se ni hetelela ni biha mirini. Loko ni ya n'wi vutisa kumbexana ni ya ni ya n'wi tivisa boti leyiwani ku ri mina ni bihi amirini. U vuye a tsaka swinene hi ndlela yaleyo. Loko karhi u ya kha u famba vhele hetelele a huma ka mina a nga ha foyini a nga ha sendi na mali. Loko foyini loko ni fona fona ku khoma sesi luya a ku ni lava yini naswona n'wana loyi ni nga n'wi rhwala ni ta hlupheka na yena naswona swi endleka loko se ni yena ya n'wi bebula hetelela va karhi a hundza misava. Ni lavulaka leswaku ri swi hetelela swa swi karhi swi n'wi chuhisa sweswo la ngetelela a khongela swinene a nghena kereke. N'wana u hetelela beburiwa kahle kambe boti a nga zanga a nghenelela. Va le kaya va rhumele munhu va va tivisa leswaku ri ku na n'wana kambe boti a nga zanga a hlamusela na chumi ni n'wana buta nga hlamulangi na chumi. Lowa sesi u vi a hlamula leswaku goya rero a hi ra kona lawani and then u ta hlupheka na rona ku za ku ya ku yile and then n'wana sweswiwani va ku na tsivi wa malembe and then boti a nge tshama n'wi vona na ku n'wi vona kambe sweswiwani boti loyiwani se wa fonafona u ri u kombe leswaku n'wana a vhaka le kaya kambe lowa sesi loyiwani a nga yimanga ku va karhi a ku n'wi rhuketela swi ya mahlweni u va karhi a n'wi chingela swi kutaniya swi kutaniya ka loko se a fona sesi leyiwani a nga ha kumi yena lowa papa n'wana ni u kuma sesi luya sesi luya u tshama a ri ku n'wi rhuketeleni se miri sesi loyiwani a swi endlisa ku yinike hi ndlela yona yaleyo ka hamoni twa lavawani ku xana vona va ri yinike la ka nomboro 060 8875942.

0: Minjani muhashi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka. Mina ni nga ku aka sesi n'wana va nga n'wi heleketi. Sesi a va ringeti ku hlayisa n'wana leswaku ni le ka maintenance a fanele va nga zangi va ti karhata va n'wi yisa. A va ringeti ku tlhogomela n'wana wa vona loyi a lava ku vona n'wana. Hayi a ti kwale n'wana a tshamaka kona a nga ti ndli nsimu yo yi sungula yi tshitshiwa nkama lowu a vona ku swigodo se swi sukile hi kona se a lava ku ti lawula hayi khona a swi ndlisiwi swona sesi ti hlayiseli n'wana a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbhinyani kwala mugangeni wa hosi Siendani Mapuve Block 80 Cut
1: Mr. X Mexicano Mexicano Mr. X
2: Alright, okay, from the episode 060-087-5942 na tibona tiqingho ta n'wina ka Monte ka lava ni twa ka riperile ka
3: ku rhola a ku ve na n'wana
2: ahe
3: emavula swilo swi endleka netweni swa ku mhaka loko minkarhi ni tlhandlameta
2: right
3: i ku pfuna sesero ka xikhalo xa vona n'wana papa n'wana wa vona i n'wana wa vona i hlambiwini a ha ri pakati for sure a ze a va kona hi matimba na tintswalo ta swisi va n'wi hlayisa a za a kula a fikalanga kona switandzhaku swi kona i hleketa yini loyi se a ku ya a ku n'wana i wa yena sisi i tshamani ahansi ni ti nyika nkarhi mukhongela Xikwembu ku hava leswo ka swi nga endlekeki hosi na n'wina no n'wi kurise hi matimba na tintswalo ta Xikwembu ke tshamani mukhongela ivi yaloye ni nga n'wi endlela protection order mi swi tivi ku ri i yini switandzhaku leswi a nga swi twala leswi a lavaku ku hlayisa n'wana yaloye a hlayisi biha a ngo n'wana yaloye i goya Xikwembu xi ta ni tlangisela na ntiso n'wana yaloye a tirha a misayiso sweswi ni va na vatukulu hikwalaho ka yena ni va na n'wini ekula swilo swi endleka i jara ka nhlaniki a kaya tikweni ra ntsomba na vulombe mahina hi nkumanti ku fana vanhu ta vanhu a ni tano vuta ra jesu ku rhula a ku vina mani
2: thank you ya va fambisa hi sweswo ka loko langutisa makumembirhi nkombo timinetse so kahle awara ya 10 yi bile loko langutisa van'wana lava nga hetelela va va karhi va ni tsalela kunene lani ka moni vona va ku riperile xitichini xa GCR FM sesi helela koka okay sesi va ta tsala ku a helele ka maintenance na papa n'wana yaloye u ti hlayisele yena u nga endli mistake na ka tsanana a vhakela papa yaloye maendlelo ma yena ma chavisa u nga dlayeriwa n'wana shame ya right i mani lavawani i Basani ya lo n'wana mani posa kusuka la ka Ngove la loko ni va ni karhi ni langutisa ka 060-087-5942 muni twa lavawani ka ni nge za ni nghena hala ka Facebook loa nghena hala ka Facebook hala langutisa ku ri lava nga hetelela va va karhi va hlamula i va maniki loko ku ri ko setsa ka Facebook famba ya tsala loko ni heta la la ku tsutsumela ku hala ni va ni karhi ni langutisa ku ri na va manike
4: aye master jikijela nhlokomhaka hi le ku yi tweni leyo vava swinene a ndzhaku ka loko sesi a phuntisiwini hi lowa jaha iya vavanuna ma phuntisa xema mhaka ya wena sesi ya vava munhu a heta a ku nyika n'wana a ndzhaku ka loko a vule ku nsati wa yena va hava swihlangi na nsati wa yena ivi we n'wi kumela n'wana ivi a ndzhaku ka sweswo munhu a ku jikela leswi a ngo u lava n'wana ene i lava ku vona n'wana ene n'wana a nga ri ku n'wi hlayiseni n'wana wa kona u hlayisiwa hiku fosteriwa zayisiwa ka maintenance. N'wana i nga n'wi niki sesi, i nga n'wi yisi n'wana, i nga n'wi yisi a ta ta vona n'wana, i nga n'wi yisi. Ku fanele ku ri na leswi vo ngo swi pulana yena na nsati wa yena, a na ha va swi tolovelanga ku hlayisa swihlangi. Vo sungula hi yena waloye ku n'wi hlayisa, i nga n'wi yisi n'wana. Va ta va va pulana swin'wana leswi va lava ku endla n'wana swona. Yena loko a lava ku vona n'wana a teka n'wina fika a yima gate-ini, ivi wena u huma na n'wana a ya a n'wi vona. A swi khathaleki ku n'wana i kule ku fika kwihi, loko a lava ku n'wi vona wena u famba na yena a gate-ini i yima na yena, a kota ku n'wi xeweta loko ku ri ku i le movheni a n'wi xeweta a ri kwele movheni, ene a nga za a humesa na xivokwanixa hi xo oma a tlhavula n'wana, a nga ta va tole na mimirhi mavokweni, ivi loko a tlhavula n'wana n'wana ku ya endleka swin'wana hi yena. A nga tshembekangi buti waloye, a nga tshembekangi, i nga pfumeli sesi ku tlhela u phuntisiwa hi yena. I mavonelo ya kokwana wa xingwavila ka xihosana nkomu.
2: Riparile Mr. X, mina a ni ta ku n'wana a nga yi heyi, a nga n'wi lavi from masunguleni, so why sweswiwani va n'wi lava? Ha ku na swin'wana mi nga fosteli ku vhakisa n'wana na lowu wasati wa boti, a nga tshembekangi xema, marito ya yena ya chavisa swinene, ti tshameleni na n'wana wa n'wina. Sesi u ta kula xem, a ku ri mavonelo ya sesi wa ntimanyana kusuka la ka sikhunyani la, sweswo a ni swi langutisa laya ka Facebook hala, na ta va ni karhi ni langutisa ku ri i va mani lava nga hetelela va va karhi va va na mina ka kumbexana van'wani va hetelela va hlamula ku ri nhlokomhaka ya kona vhele i va yi ri karhi yi fambisa ku yini. A ri ku ti voneni ti-voice note ni ta va ni karhi ni ti tlanga hi ndlela leyo, a ti se fika makumu ni ta va ni karhi ni jika na tona, ku hava ku mi senda voice note yi hetelela yi nga twali, mi nge xuxi mahala, mi hetelela mi nga twakali, swi boha mi twakala, mi ta twakala ku nga ri khale, swi nge tsandzi sweswo vhele. Ni ta va ni kha ni langusana halawani, ni vona ku ri i va mani ke lava nga na mina laha, ni ku voneni sweswi wa ntimanyana, ni ku voneni Maceke Khesani, u kona munhu wa ku fana na mani, va kona mani Makhuvela vo duma kusuka la Gian Section F, na munhu wo fana na Colin Day va ku swi nge kahle ni ri la ka Ndindani, Gian Baloyila vuhehli ni mvoneni swinene, and then Thandi Betty Maluleke va ku va na mina kusukela ka Mlamula, ni ku va na Valoyi Glory Patricia va ku yisiwe kahle ni ri la ka Ngove laha ni karhi ni khesa swinene, Godfrey Pandeka keep pushing my bror, ku na mina kahle kusuka la ka Ngezimani la, mana Risana Rinoko na Ringana, mana Triple R ka va ku va na mina kahle kusuka la ka Makosha la, tuvana Nova ni khesa swinene kusuka la Bekersdorp, and then u kona munhu wo fana na DJ Tiantomu ni va ni karhi ni khesa swinene mani kusuka la ka Mdavula Tlangelana, and then u kona munhu wo fana Alvina Mathebula kusuka la Tsanini ka Mkholoboto ya R36 khesa swinene mani Alvina, and then u kona munhu wo fana na Khesani Xivambu wa ke swin'we kwala ka Mlamula, munhu wo fana na Foloki wa Risimati Thomas ni khesa swinene, and then mani Grace Makhuvele ni mbona kahle kusuka la a Gandlanani ka Khani, and then u kona munhu wo fana na Hiteka Nhlatsweko va ku va na mina kahle ka kusuka kwihi la ka Mapayini, va ni khoma kahle va ri la ka Mapayini Taveli ya Kumbe they gale kusuka la ka Mapapila, ni vona ku tshemba leswaku ri siku ra n'wina a ri fambi kahle swinene mani eka siku ra namuhla a va tlangela siku ra vona karhi ra ku velekiwa sesithaveli ya Kumbe, and then u kona Kwenadi Gaxani kusuka la Bulobedu la Muhlakongi ni khesa swinene, and then ku va na Tshembi Mboweni va ku va ni yingiseleni na vona Tshikani Filomo ni ku vona kahle kusuka la Azamani la, ku va na Hlahla Walter Maluleke Masekani ni khesa swinene vuyingisela byabyo na Tsakani Cashin ni va ni karhi ni n'wi vona kahle hi ndlela yona ya le ka 2333 leswi vulaka leswaku 233 swi vula ndzeni leswaku ri va 12:7 timinetse va karhi hi kongoma kahle leyi aka awara ya 12.
5: Ahee Jikijelo, a yi ta thupuki yaleyo n'wananga, buti yaloye a nga kahle wa khola loko a lava na yena sesi yaloye swi vula ku a swi tiva ku nsati wa yena i kona, ene nsati wa yena i hanya njhani hi vanhu lava va lavanaka na nuna wa yena o khola, swi vuriwa ku khola swi sweswo, ene yena sesi loyi a nga ta tshama a hlangana na ku hlupheka hi vukati, that's why a khola ku nuna wa yena a famba onha vanhu a ta kota ku a va xanisa. Hey, swi sweswo swi bihe ngopfu Jikijela, swi bihile, vavanuna va khola a va kholi ro vuya kaya, sesi yaloyi a nga za ti dyisa mbitsi a ti nika ku twa ku vava ku hindza mpimo, a tshami na n'wana wa yena u n'wi tika na? A nga tiki hi n'wana wakwe, a kurisi n'wana wa yena a dyondza xikolo a heta a kha a n'wi hlayisa, hi ku ya ka masiku i ta n'wi pfuna, a pfuna mhana yena. Ene ne baya loyi loko a ya kha kula n'wana luya a swi tiva ku ba wa yena i mani, i ta n'wi pfuna. Hi vanhu vo hlupheka va pfunisa swin'wana, ene na dyondzo va na dyondzo ngo vanhu va loko hlupheka. Se yena a nga ze a vilela a nga ze a kwata, a n'wi tshiki nhwenyana yaloyo ku loko a fowunela nuna wa yena yena a teka foni a hlamula ku ri ku tolo ka siku i titumbetini, kasi o ndlela ku yena nhwenya loyi a huwa hi vanhwenyakuloni na? Yena wa byi tiva ku vikati byena siku rin'wana byi ta n'wi xindza na? Vikati bya xindza, vikati bya hlola aka munhu, swi swona swi saseka swi ya hetelela hi leswo vava. I mhani ma huri kwala ka Maputo, kokwani wa Dyono na ku hlula tango.
6: Xikwembu xa bolo jikelela, lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri laha ku nga na thangi, hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters steel casing i 2,500 rand, transport i mahala. Loko u hi nyika custom u kuma 2,500. U nga hi fowunela kumbe hi WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele, hi ku borha mati a hi na ntanga.
1: Mr. X, Mr. X, Mr. X, Mr. X, Mr. X.

0: cini ya twala nhlokomhaka swinene kumbe xirilo xa sesi va ni ta ku ka sesi loko ve ni va swi tiva ku n'wana luya i wa bava luya a va endli ku papa n'wana a vona n'wana ni vulavula na xinawu a xi pfumeli sweswo hambi mi yo holova njhani mi humesana na swivati n'wana i fanele a voniwa hi papa yena hambi munhu a yo vulavula marito yo vava njhani hambi sesi a yo mpumba vuloyi lowa n'wanuna kumbe a mi vulavula swin'wana swi mi borha vutomi hinkwabyo n'wana a swi cinci i fanele a n'wi vona i nandzu walowo ku va n'wina mi kha mi ala na n'wana loko yena a fanele a n'wi vona loko ya ha report-a swi nga hantswa va ta na tipulani tin'wani vona maphorisa ku luya a kota ku vona n'wana loko ve ni n'wina mi kha mi chava ku n'wana loyiwani a n'wi vona i ta n'wi endla swo karhi hi ku loko a ku ri ku n'wi dlaya a nga ta za a vula na ku la ni kombela ku vona n'wana kumbe ni kombela ku n'wana a ta halini ku tele ngopfu tiqhinga tin'wani to endla tipulani tin'wani ta ku endla sele laha misaveni ta vuyi a ta n'wi dlaya a nga zanga a vula nchumu na mhani va lava a va tshamaku na n'wanuna yaluya a va ta n'wi dlaya a nga zanga a vula nchumu se swi kona leswi boti a nga swi kuma kumbe mikwembu ya ka vona or swin'wana ku u nge n'wi kumi n'wana na n'wansati loyi i nga na yena laha hi ku u tshike n'wana wena luya u nga na yena le n'wana luya hi yena hi n'wi lavaku la kaya se a ni ta ku ka sesi a hlanganisi va ka vona va hlanganisa a ka va mfana luyani ivi a hlamusela xitori ku loyi loko a nyundha n'wana loyiwani a ku hawa yena a mina a ni nga swi twisisi sweswiwani ku za a ku wa n'wi lava a mi hlamuseli ku hi mhaka ya yini ivi a kota ku vula mahlweni ka vanhu boti a nga lava ku dlaya n'wana ni nge sumi mina loko ni lava ku dlaya n'wana kumbe ni lava ku dlaya munhu swi bihile ku va vula ku endla xilo xo biha i tlhela i huwelela naswona a ni tshembi ku a nga dlaya n'wana loyi a nga n'wi bebuli xi kona lexi xi nga kona sesesi a ni ta ku a va endli pulani va tihlanganisa hi na swa nawu hinkwaswo sweswi va nga byeriwa swona na ti-social worker ti va yingisela va kha va vula mara ka n'wana n'wana hambi munhu o khandziya sinya a jitama hansi a swi cinci ku papa n'wana a n'wi vona and u nge n'wi tumbeti loko papa n'wana a tlharini a ya nawini u to vo vhene yi breaka gedeni va ta vulavula na wena ku la ku vona n'wana loyi va twa xivangelo sesi hlanganisi na va ka n'wina hlanganisa na va ka vona mi kota ku vulavula mhaka leyiwani kota ku rivalela munhu ku n'wana a hanya vutomi a ya mahlweni ma taleni hi mina ni ri kwala vhela a hi xumeni mistage
1: ulava telava ya xuxa hi wena
2: mana va ku potisa va tlhela.

0: vai dar um dela, um ano. Anga muyisi mwana wa yena. Anga muyisi na siku na rin'we. Mamulandza mhamundlovu ya mina kwala ka jimu xumani kahle mihaxi dankulu.
1: Riperini muhaxi. Na nongonoko wa n'wina wa kahle wa tele mbilwini. Mina ni kombela ku pfuna sesi hi ndlela leyi. Matwisiselo ma mina hi mapapila leri hi lawa. A ni ta ku ka sesi, hungu ra n'wina ni ri twile. Lexi nga kona n'wana mhani ni nga ta ni advise hi xona. Humani ka swona. A swi olovi swona mara humani ka swona. Lexi nga kona a ni ta ku hi ku buti ve le ku n'wi hlayiseni n'wana hikuva n'wi maintain. N'wina hlayisani n'wana. Mali liya mi yi kumaka va mi poselaka yona. Hlayisani n'wana wa n'wina hi yona. Mi humaka swo tala. U xaveleni mpahla mi n'wi xavela swakudya. U ta kula. Hi ku ni twisisa xixima xa ku buti. Loko mi ze mi hlangana mi vulavula swin'we mi twanana. Ivi swi fika laha mi tlhaka mi twanana na ku va lavan'wana ivi mi endla n'wana. Mara loko se mi ya mi ya va tivisa mi komba ku a va tsakile hi swona. Mara se a ndzhaku ka swona va huma ka n'wina va nga ha mi fowunile na mali va nga ha mi sendeli. Ivi se ku ya va na marito yo huma ka nsati wa vona loyi va nga tivele ka process yo va hambana vona na yena. Ivi n'wina mi tshemba swona hi ku mi ri loko mi ya le mutini sesi luya a va nga ri kona. Se phela se swo ni na ku buti loko va ta va ta vulavula na n'wina ku va mi rhandza a vo lo twanana na nsati wa vona the way va swi endlisaka swona. Se humani ka swona n'wana, humani ka swona n'wina mi amukela. A swi olovi mara swi amukeleni. Hlayisani vana va n'wina vana vambirhi va ta kula. Ene xin'wana a ni ta mi advise xona i ku n'wana mi nga n'wi yisi le ka vubuti. Hi mhaka ku buti i vulavula marito ya ku goya rero a hi ri le kona le ka voyeni. Se why sweswi a tlhava va na marito ya ku u lava n'wana a vhaka n'wana wihi loyi a nga n'wula goya. A swi tshamisekanga. Ene ku na marito mo huma ka nsati wa yena ma ku n'wana u ta hlupheka. Ende loko mo n'wi bebula a nge hanyi. Se i marito man'wana mo ka ma nga ri kahle ngopfu malamo. Hi ku na loko mo teka n'wana mo n'wi yisa le ka wona swi vula ku a nga fika n'wi endla swin'wana ku a tikuma n'wana loyi a nga ha hanyi. Hi ku ya hi mavulavulelo ma yena. Se hayi i advice ya mina yaleyo ka n'wina ku ri hayi hlayisani vana va n'wina mi khongela Xikwembu. Hi ku ni twe laha ku na laha mi nge te mi ye kerekeni mi khongeleriwa ivi Xikwembu xi mi pfuna n'wina mi n'wi bebula a va kahle. Se yanani mahlweni mi tshemba Xikwembu xexiya xi nga mi pfuna mi nga xi vona xi mi endlela masingita n'wana wa n'wina a hanya a va kahle henhleni ka loko ku vulavuriwa marito mo ka ma nga ri kahle henhleni ka yena a nga se va kona na misaveni. Yena ni mahlweni mi xi tshemba xi ta mi endlela leswi kulukumba. Loko ma ha lava ku tekiwa mi ta tekiwa mi ta n'wi kuma munhu loyi a nga ta mi rhandza ivi a tlhe a mi teka. Kani mi swi vula kahle swi vula ku mo va na vana vambirhi. Ta n'wi kuma munhu loyi a nga ta mi teka n'wina mhana swi heleli kwalano. A hi ku hela ka misava ene a swi sunguli ka n'wini ene a swi heleli ka n'wini. a swi olovi mara tiyiselani swi ta hundza. Ni ta tlhela ni tsaka na n'wina siku rin'wana ni fana na vanhu van'wana. Humani ka swona n'wana mani, humani ka swona. Ni khongela Xikwembu, Xikwembu xi ta ni pfuna. Na hi munhu wa khongeleriwa ma n'wi khongelela Xikwembu. Mina ni lava munhu loyi a nga ta ni teka. Mi tlhela mi vula ku mi lava munhu wa njhani. Xikwembu ndleve ya xona a yi siveka ku tsandzeka ku munhu un'wana na un'wana loyi a khongelaka a kombelaka xona Xikwembu xa n'wi endlela. Na n'wina xi ta mi endlela. Xi ta mi endlela.

0: Yeah, all right, okay. Nkarhi wa kona i nkaye ntsena timinete va karhi kuma kahle le ka awara ya 12. Hayi, mina hi karhi lowu nga teke mbilu ka ni ta va ni karhi ni ti fambisela xisweswo ni fambisa sweswo ka mina na n'wina ta ze ya hlangana kahle mundzuku lerixaka ka nongonoko BBZ kusuka le ka awara leya ntsevu ku fika kahle awara ya nkaye ni va ni karhi ni mi vona kahle kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana laha mi ni khoma kahle mi ri kona kani khesa swinene vuyingiseri byebyo a swi ri kahle mani mara ku hala lava ku ni lela vhele ku na famba ku hala lava ku ni lela na ku ni famba kumbexana ni vheta hayi ni ti fambela ni fambisa sweswo ne mo ni langutisa hala wani ka GCR ni ku Space FM eka ni va ni karhi ni langutisa ni vona ku ri a ni ri na vamaniki lava va ri na mina kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana la ka GCR Space FM ni va ni karhi ni hlometela nyana ka ni nga se zanisi ni famba mina ni ri mo ni vona ka kurixana hi vamaniki va giyani ni mbonini va dyondzisa ni ndhawu veka sikhunyani na mbona va Nel Sprit Chavani va Faith Colbert ni mbona kahle vatuvarano va ni mbonini va Money Grace ni mbonile va mana triple R va Tshikane Feloma Mafesi Mlambya na Khanyisa Xiseke Lawrence Xifofonunu ni mbona kahle laha kusuka laha a block 2 la hi ndlela yona yaleyo Lolosa Christina Manyike u kona na yena lawani na Junior Baloyi ni mbona kahle na Bill Oceans Shimbinyani na Noratise Lani Maluleke ni mbona kahle Hletelo Mhlongo na mbona na Voni Xihalu Chauke ni vona karhi ni n'wi vona kahle na swiswovana ti Junior Jojo ni n'wi vonile DJ Tian ka Tomu na ku vona u kona Masindi Madzivandira na Tendo Matode Badoli ndo livuwa nga maanḓa Tsakani se Cashin ni va ni karhi ni n'wi vona kahle na yena na Mahlori Lexaka Khosa ni tela kahle Ligawu wa ka Muchidzi mina ni va ni karhi ni fambisa xisweswo ka lolosa nkarhi wa kona ku sala nkombo ndzena timinetse leswaku ri mina na n'wina hi va hi karhi hi hambanyisa sweswo ka mo ni vheta ni mi lelisa xisweswo hayi loko ku ri mina ni rimini mani ai hlanganeni kahle mundzuku lerixaka ni vona ku ri xanaki ku ta va ku ri karhi ku endleka yiniki ndlela yin'we ntsena leyi mina ni fambaka hi yona mo ri ni nge se famba rhanga ni ndlula hi laha
1: SkyTent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambana na ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana na complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079 292 3334. SkyTents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer SkyTents.
2: Hope for an Africa Foundation. You could listen to Dr. Joe Shurumani and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Ngari is 6 o'clock in Madambu. La kutabakaru kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana, line up Yarinzelini, Samirinzelini, Leshunkwasu, Tabaskar Sumela, Assalamani Stadium, Kasimatikiti, General, 100 Rand, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rand and Sene, Matikiti, Makumetaka.
0: Alright, okay, tlantsana the minutes mon famba mina ni msiya kahle na claim ile ka vare le ya naru le u ta fika kahle mneka kahle morning busy and then mitlhavetela mi endla ti kopiano ko hala ya mina na ngwina hlanganeni kahle na jara valandzwa mndzukulerixaka BBZ hi lexi lebu.